0: mga pungsod nga magpalayo sang ICC. Ha? Okay? No, ano nga mga bagay, diplomatic pressure, mga sanctions, mga whatever, no? Ini nga mga tools sa mga biyanan na ginagamit nga pwede gamiton sa gobyerno, no? Amo ni ang mga bagay nga ginapagwa nila, ginagamit nila kung gusto nila mag-pressure sa ibang mga pungsod or organization maybe or individuals without using military force. Ha? Daw ko baga, daw ko paminsaro natin nga it's different levels of punishment in international relations. For example, diplomatic pressure. This is the mildest and most common form of pressure. No? Instead nga padalaan army ang isa ka lugar, ang for example ining Amerika, ang pungsod Amerika, gamito nila ang ilang mga political influence nga mag-persuade or mag-pressure sa iban nga mga pungsod, no? Sige, kung magsuporta pa ka muda, hindi ka na mo namang tagaan chocolate, naman na blahaw. Sige, kung ma-upload ka pa na sa iya, hindi ka nakabaton sa nga mo niya nga chocolate. Naman na blahaw nga pressure. Blah. Not specifically chocolate, no? No? Pero there was something like that, no? Kung sa mga bata, balang away, blahaw. No? Gina-persuade, gina-pressure nila ang iban ng mga pungsod, no? Or iban nga mga organization nga magliwat sa ilang nga mga behavior. Oh? Example, ang United States, they can publicly criticize the ICC. Oh? Pwede sila maka... they can also ask, no, sa ilang nga mga kaalyado, nga mga pungsod, nga hindi mag-cooperate sa ICC. Oh? They can vote against ICC-related initiatives sa international organizations. Or they can lobby governments, no, nga i-reject ang mga ICC warrants, no, mga arrest warrants. Or they can suspend or reduce diplomatic cooperation on certain issues. Simple analogy. Imagine na bala, imong barangay captain, no, may disgustuhan na isa ka asosasyon. Instead nga mag-ilinaway sila, kumbinsihon niya ang iban nga mga barangay kapitan nga i-boycott ni nga asosasyon nga ini, no? Ara gihapon ang asosasyon, no? Pero wala na may ga-attend to sa ila. Ha? It becomes weaker tungod kay jutay na lang ang nag-cooperate. Now this is what we call diplomatic pressure. No, lain naman ning sanctions. Kung masiling kita sanctions, mga biyanan, mga penalties na sila nga gina-impose sa isa kapungsod on another country or another organization or company, ang tinutuyo agud nga mahimo nga mas mahal para sa ila sang pagpadayon sa paghimo sa isa kabagay. And sanctions, mga kabiyanan, are usually economic or financial. So, for example, talking about financial sanctions, mga kabiyanan, ang Amerika, pwede nila i-freeze ang assets sa ICC or sa mga individuals from ICC within US jurisdiction. For example, may isa ka ICC official nga may ara bank account sa New York or may ara investment sa Amerika. Pwede ni i-frozen sa Amerika. These are sanctions, mga kabiyanan. So, ang official from the ICC hindi maka-access sa ilang kwarta. No? So something like that. These are what we call so-called sanctions, mga aga, Madam Ruth. Antes na magpadayon, mga kabiyanan, mamati kita na isang pipila ka mga pahanumdom. Utdon ta niya na yun. Padayon nun talang nasi kadwang abahin. Anyway, so hindi ta na yung maglakat, di magaliin, kaya babalik pang oras na, Pilipinas.
1: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, hibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot didto. Katapusan, Ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
7: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
8: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, kagulangan sa Ingles nga tinaga forest. Liwat ang aton subong nga tinaga kagulangan. Sa Ingles nga tinaga forest. Duga nga impormasyon, kagulangan, both silingon, kakahuyan, o kun lasang. Halimbawa, kung gamiton sa dinalan, ang kagulangan, isa sa mga mabugnaw nga lugar, bangod madamo sang puno, sang kahoy. Apang isa man ini sa mga fire-prone areas, ilabinagid, kuntig ilinit, bangod sa mga laya nga dahon. Bot silingon, ang kakahuyan o kung lasang isa man sa mga mabugnaw nga lugar, bangod madamo sang puno sang kahoy. Apang isa man ini sa mga fire-prone areas, ilabinagid kuntig ilinit bangod sa mga laya nga dahon. Eksaktong impormasyon, mahatag ang mabaton ko, nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
7: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulo.

0: It's morning, Bantay Presyo. Upod kay Ruth, diri sa Oras na Pilipinas.
1: Maaminan, aron si Partner Ruth sa piyak nga linya para sa aton nga Bantay Presyo sa Silingaga. Partner Ruth, good morning, kamusta? Hello? Partner Ruth? Okay, so medyo disconnected. But anyway, maaminan ha. Si Partner Ruth sa aton niyang nagakuha sang aton niyang mga presyo sa mga market. Ara na. Okay. So ara na si Partner Ruth. Good morning, Partner Ruth.
2: Kumusta?
1: Partner Ruth, good morning. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Okay. Good. Ara na.
3: Okay. Sige, Partner Chig, no? Ang aton mga maayong aga sa aton mga suki nga taglimiti sa programa Oras na Pilipinas kag ari na sa mga naghulat sa mga presyo sa Burgos ni nga presyo naton ginakuha no ang presyo sa nagapangunang balaklon at mauna taanay sa presyo sa bugas. Ang bugas subong no medyo ano gid man ang presyo medyo ma pricey ang presyo sa bugas tagas meron isang taga 53 ang kada kilo may 59 may taga 52 man kada kilo 55 taga 50 may 54, 56, 58, 57 ang kada kilo. Sa kung gusto mo yan sa healthy rice, may araman. Pero medyo saka-saka mo ng presyo. Ang atin nga red rice, depende pa ina sa variety. Ara, ang iyang presyo, dira nagapatong or nagadalagan sa tag-sobra sa isinta, no? May ara sa nga tag-saisinta, may ara man sa isinta isinko, ang red rice. Ang brown rice naman iya, ara man sa tag-saisinta isinko, tub-tub sa isinta i-ocho. 65 to 68, no? Pesos ang kada kilo sa ang aton nga brown rice. May ara man black rice, ang iya nga presyo, ara sa tag 68 tub-tub 72 ang per kilo sang black rice. So medyo ano na, medyo may kamahalan. Ang kung gusto mo naman niya mag-retig ang sang bulubaratong ito or pwede man kung nag-budget or nag-kulang budget or nag-kini man na pwede man. May ara, mantag 41 ang kada kilo. Pero bahay ina siya yung klase sang bugas. Sa bahay, no? Siguro kung kinanglan mo rin mag-fix ang damo, ang ibong isabaw, tigani siya kung mabakaw. Pero namit man inating hapon. No? Ang bugas, meron sila sa 41, amo na siya ang bahay na bugas. Kag makanto naman tayo sa presyo sa aton nga utan, no? So, kailan ni ang nakuha na ito sa Burgos. Pero sa lusundan mo, on pa na naman ah. Ang aton nga kalabasa, ara sa tag-tag-tag-tag po ang karakilo. Ang aton naman nga patola, 80. Aton nga palaya, 120, no? 100 to 120 ang per kilo. Aton naman iyang talong, ara sa tag-90, 80, 90. Or ang ito, 100, managkila nga balikya. Pag ang aton naman iyang karot, ara sa tag 120 ang kada kilo. Pag ang sayote, sayote tag 25 tugtog 30 ang yasining bilog, no? Ang bagyo pin tag 90 ang kada kilo. Pag panakot, ahos 140 kada kilo. Ang bombay na to nga panggisa ara sa tag 120 ang kada kilo. Paitan ara sa prato subong paitan mga suki ara sa tag 120 to the 130 no dira na siya sa 120 to 150 ang yang kada kilo sang paitan pero kung magbakal ka sang tigjutay baka pwede ka bakal apat ka bidog no sakto lang sa isa kalutuan lima ka piso kada ato naman yung luya 130 to 140 ang kada kilo puti nga bumbay 120 ang ato nga dahon sibuyas pwede ka ka bakal tingi 5 pesos or pwede man pulo 20 or 20 depende sa imo kinahanglanon ang kada naman ta sa presyo sang sa no ang aton nga bangos para sa tag 240 at ang ato naman na bulaw ara sa tag 240 to 280 no kay ina nagadepende man sa kadagkoon ang aton nga isda ang aton nga lukos naman ang bagulan no may nakita ko gani nga lukos nga pagbulan namit na siya ikumparang sa isang ka sahi isang lukos ara na siya sa tag 240 ang iyang kada kilo pag presyo sa wala na nai no ato yung mga presyo so dito naman ta makuha sang update sang event pagdating ng presyo nga wala na to na lawag kito okay para sa Bantay presyo Ruth Lord na nagasili wag bang ipaalam sa ato sa pagpamanapon.
0: Tino Publiko oras na Pilipinas.
1: Nakapalingang oras na, Pilipinas, alas 8.19, mga biyanan. Aray na kita sa ikaw ang bayan sa itong tingog publiko. Istoryahan ito ni Liwat, ah. Oh, good morning kay Sir Rodney Libres. Oh, happy listening and watching from Solid Rock Fundamental Baptist Church, Purok, Talong, Barangay Malingin, Bago City, and more power to your program. God bless. Kay Ivan De Los Santos and Baby Ayla from Deka Homes Kabug, mayong aga diba sa inyo tanan. Sir Ricky Olimpo, mayong aga. And also man sa mga kabiyanan natin nga bago lang naka-tune in, good morning sa inyo tanan. Nanay Virgie Salgado, good morning nay. Kay Sir Justado Flores, mayong aga. Kay Bosing Ganji Toto, good morning diba sa imo. No? So, ang Amerika mga kabiyanan, nariya ang pamangkot, nag-oppose sila sa ICC. Now, imagine this situation. Suppose you are a Filipino citizen. Now, sa kadlaw, may nagambal. May isa kapungsod na nagambal. Now, ang amon nga korte, pwede maka-aristo, kag pwede maka, pwede maka-try sa mga Pilipinos. Most Filipinos would probably ask, sino naghatag sa imo authority nga dakpon kami nga mga Pilipino, kag dira kami ninyo itry. Dira kami ninyo hiringon sa inyong apungsod. Now, this is essentially, mga biyanan, ang muning argumento sa Amerika. Ang United States has never become a member of the ICC. Nag-sign sila sa Rome Statute years ago, but never ratified it. And later, nag-withdraw sila sa ilang support. So, what silingon ang US, ang argumento nila ang ilang mga soldado, ilang mga presidente, ilang mga government officials should only be judged by American courts, not by the judges in The Hague. Kailain natin Pilipinas eh. Ito niya nga mga leader dire. Ginapadala natin dito sa The Hague eh. Ginapadala natin sa The Hague. So, does this automatically shut down the ICC? The answer is no. This is one of the biggest misconceptions, mga binan. Ang ICC is not an American institution. It was created by the Rome Statute, which has more than 120 member countries, mga binan. Kagang ICC, nagapadayon nga mag-exist even if the United States magkontra sila. Okay? Now, ano ba't silingon sini para sa pungsod Pilipinas? Now, for ordinary Filipinos, kajutay katama, kagkagamay katama sa aton mabatsyagan ng mga pagbago. Ang aton nga legal system dito sa Pilipinas, well, magapadayon sa pag-operate. Normally, ang Supreme Court will still function, the Philippine courts still hear criminal cases. Ang ICC announcement na hindi magliwat sang layis ang Pilipinas overnight. Now, what about Rodrigo Duterte? Aton nga former President Rodrigo Duterte. Damo din mga Pilipino. Damo ko nakita sa Facebook eh. Ang mga pamangkot lang nila, blaw. Diri sila nagapamangkot sa mga palamangkutanon. So, short answer mga biyanan, if we talk about the former President Rodrigo Duterte, wala sing immediate legal effect on the ICC proceedings ni former President Rodrigo Duterte. Nga aman, tungod kay ang kaso ni former President Rodrigo Duterte, ara na sa ICC. And the ICC maintains ang iyang jurisdiction over the alleged crimes committed between November 2011 and March 2019. Siyang ang pungsod Pilipinas, still a party to the Rome Statute, nagapabilin. Okay? Well, ang Pilipinas nag-withdraw siyang 2019, diba lang? Kagsiling nila, hindi ini mag-erase siyang jurisdiction siyang court over that earlier period. Now, ang pamangkot, ang Amerika balayhan, maka-pressure sa ICC, enough nga mabuligan si former President Duterte. No. Ano ayhan? Now, possibly siguro, but indirectly. No? Ari ang mga realistic nga mga possibilities mabiyan. Now, number one is the political pressure. Now, let's talk about the political pressure. Kung ang Amerika successfully mag-convince sa mga pungsod na ma-reduce ang ila cooperation with the ICC, ang ICC pwede mahimo weaker politically speaking, weaker financially speaking, and slower operationally speaking. Pero hindi bot silingon nga automatically ma-dismiss ang mga existing cases. Ara gihapon. Pero weak na siya politically, weak financially, mas hinay na ang iyang operation. Okay? Number 2, ang mga pag-aresto, mabudlayan na sila. Kaya ang ICC, mga kabiyanan, ang ICC, wala sila police force. Diyan na nagadepende ang ICC. Ang ICC nagadepende sa mga member countries nila. Sa mga member countries nila. Kag kunjutay na lang ang mga pungsod ang mag-cooperate tungod kay i-pressuron sa Amerika, siling nila sa nagligad nga dlaw, ang mga pag-aresto nila sa future, it may become more difficult. Mga pang-aresto sila gihapon, pero mabudlayan na sila. And the existing cases will continue. Once nga ang suspect is already before the court, mga kabiyanan, ang legal process generally magapadayon unless ang mga judges nga ara sa ICC i-dismiss nila ang case for legal reasons. Because political pressure alone does not automatically end a trial. Now, what about Senator Ronald Bato de la Rosa? Si Duterte, ato na to sa ICC. Now, how about si Bato, nga ari pa din sa pungsod Pilipinas? Ano ang anong matabo, anong may mo? Okay? Now, ang iyang sitwasyon, alain man ang iyang sitwasyon, mga binan. There has long been discussion kung whether ang ICC madakpan gid Manila, maaristo gid Manila si Bato, sa sining mga tinion. Wala pa si Bato nagapanago pa eh. Hindi pa makita kundi in eh. Nagligad, nagpakita siya sa Senado, nakatakas man. nakatakas or ginpatakas o ambot. Lata kabalo. No? Now, ang daso naman nga pamangkot, ang Amerika balayhan nagasuportar kay Presidente Duterte. Ginasuportahan bala nila ayhan si Presidente Duterte. Kay tungod siyang amon nga desisyon sa Amerika. Ano gid balayhan? Gusto ko bala nila ayhan nga or what is there, no? Does America support Duterte? The short answer is no. This is another misconception, mga binan. The announcement was not about Duterte. Okay? It was about protecting American soldiers, American officials, and American sovereignty. Now, kung ina nga polisiya, mga binan, magpa-weaken sang ICC generally, siguro si former President Duterte magka-benefit, but indirectly. But the policy was not announced to defend him specifically. So, hindi na magpalaptas yung fake news sa Facebook, ha? Ang Amerika, ginsuportaan si Duterte nga paunta to ng ICC. Wala mo na. Now, ang dasong nga pamangkot, ang US balayhan, mapaunta nila ang trial ni former President Duterte. The answer is no. Because the ICC is an independent international court. Ang United States, wala gahom. And simply cannot order the judges nga i-dismiss ang kaso. Ang US, pwede maka-impose sanctions, pwede maka-discourage ang cooperations, at the same time, pwede maka-pressure sing ilang allies, mga kalyado, o punong Pilipinas, diplomatically. But the ICC judges remain responsible for deciding cases based sa ilang mga legal procedures. So, amo ni mga biyanan, ang kamatuoran, amo ni mga biyanan, ang full explanation. It's not about Duterte, it's not about Ronald Bato de la Rosa, it's not about whatever, it's about the America. Okay? So, hindi ko mo magpalapta sa Facebook sa mga fake news. Kagdamon ako nakita ng mga fake news nga ang Amerika na suportaan si Duterte, kagtungod kinagasuporta kay Duterte, amo ni ang ilang desisyon. No. Ang ilang nga ginaamligan, ang ilang nga soldado, ilang nga mga opisyalis, kagang ilang nga soberano, mga kabinan. So, asa lang Adriana sa aton nga listoryahan na yung mga biyanan, no? Kaya wala nagkikita tiyon. Kag-antis kita manamilit, mga muyo, tanay. May naman nga langit noon, Diyos naman balaan talayaon, kaya kisa tagsa naman ng mga kabuhi. Salamat kinuha sa siningaga, salamat kinuha sa mga katutom, salamat kinuha sa mga pagpakmaayo. Kaya salamat Lord kay hingga among kami liwat sing pribilehyo kag oportunidad ginoo sini nga bag-ong adlaw. Ino to ito pangunahin kami sa mga helikopter namon kag kabay ginoo ikaw gid madayos tag sa among mga kabuhi. Tanang ginoo ginampo in salamat in Jesus name. Amen. Maambyan na nalindri sa atong studio kao po nato si partner Bonard Carmona sa atong control, si Sir Joe Ridulia sa atong comment sections kag part of our controls man. And once again, ini ang inyo ambyan sa kahanginan, Jig Sinilya nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Western Australia at kayo nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW.
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Serbisyong OFW.
4: Mapagpalang umaga, araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Good morning, good afternoon at good evening sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nanonood sa iba't ibang platform ng Far East Broadcasting Company. Diyan man kayo sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day para po maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa. Another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sa ating mga pinakamamahal na pamilya. At balang araw ay muling magkasama-sama. Tuwing araw ng Miyerkules, alam na alam nyo na yan, mga kapatid sa Panginoon, na nagbibiyahe tayo sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag sa kanilang mga larangan, ano man ang kanilang mga pagsubok at sikreto at mga tagumpay. Di lamang tayo limitado siyempre sa mga kababayang overseas Filipino workers, maging sa mga Pilipinos na nagtatrabaho sa ibang bansa o mga migrant Pilipinos. Kaya ito po si Pastor Joe, bumabati po sa inyo. Ngayon, by the way, ay July 15, 2026. Miyerkules nga po ngayon, ano? Samahan niyo po ako sa loob po na isang oras sa makabuluhang mga talakayan at mga kwentuhan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Dito lamang po yan sa ating serbisyong OFW, siyempre ang malayong malaya.
5: Malayo, malaya, kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
4: Okay, nagbabalik po tayo sa programang ito upang ipagpatuloy natin dito sa 702 DZS Radio TV ang inyong agapay ng sambahayan upang makausap ang isang kababayan natin. By the way, ito po si Pastor Joe Biasong. Ang ating tampok ngayon sa pagkakataong ito ay isang manggagawa na nandyan sa Australia. Ngayon po ay makakausap natin siya at nagtatrabaho doon. Welcome po natin sa Saludo, serbisyong OFW. Via Zoom, kasama po natin ngayon si Brother Bassi Escalante. Maaring kayo'y nagulat, ano, dahil familiar sa inyo ang Escalante, ano, dito sa ating sa 702 DZS. Para sa iba pa mga impormasyon bago natin siya kausapin, abay siyempre konti munang introduction tungkol sa kanya. Siya po'y nagtatrabaho bilang isang power station operator mechanic. Siya po'y nakatira dito sa Pilipinas sa Cavite, ano ho. Nag-abroad po siya since 2000, nag-OFW at nag-stop noong 2015. Dito lang siya nagtrabaho sa Pilipinas noong 2015. Then, bumalik, abay mga kababayan, ito'y presko pa. Maring nasa transition pa siya ngayon o naninibago pa dahil this year lamang, noong 2026, lang siya na-deploy. 3 months ago pa lang. Kaya kumustahin na po natin ang ating kasama ngayon, ang ating kapatid sa Panginoon, si Brother Basi Escalante. Magandang araw sa inyo, Brother Basi.
6: Magandang araw din po, Pastor Joe. Ako nga po pala si Cecilio Escalante, pero nakasanayang tawagin sa church bilang Brother Basi.
4: Masaya po kami, Brother Basi, na kayo po ay tinanggap niyo po ang aming paanyaya na makausap dito sa ating programa. Kasi pag every Wednesday ay nag-i-interview tayo ng mga kababayan abroad dahil napakadaming natututunan ng ating mga kababayan pag personal na nakakausap natin via Zoom o anumang platform ang gamit. At syempre marami ding mga natututunan kapag nagtatalakay tayo ng isang topic. Pero ito kasi ay talagang mapapakinggan mo mismo sa ating kababayan yung kanilang mga karanasan. Eh ngayon naman, Brother Basi, 3 months ka pa lang dyan. Una, ano bang oras dyan at kumusta ka na dyan?
6: Advance po dito ng 2 oras.
4: Okay.
6: At awa naman at biyaya ng Panginoon, okay naman po ako rito.
4: Mm-hmm. Yun po mga kababayan, 2 hours lang, ibig sabihin, alas 6 pa lang dyan, ano, Brother Basi, 6:30.
6: Tama hindi po, ba? Bali advance po, advance. Po rito, advance po.
4: So 10 mahigit, 10 plus.
6: Opo, 10 po.
4: Oo. Kumusta naman po kayo dyan sa inyong, una muna, personally, kumusta kayo dyan? Dahil alam ko nasa transition kayo ngayon o sa sitwasyon na 3 buwan ay naninibago kayo ngayon. Ano ba mga adjustment ngayon na sa loob ng 3 months, Brother Basi?
6: Unang-una po, doon sa estado ng schedule ko rito kasi almost 8 years po akong nag-abroad na every 2 months na uwi.
4: Mm-hmm.
6: Eh ngayon, ang sitwasyon naman dito, every 2 weeks naman ang off, ang day off. Bali okay. May 2 weeks po kaming duty bago may 2 weeks na off. Eh alam naman natin na tayo mga Pilipino sanay sa mga trabahong bakbakan, kaya malaking pagbabago yung 2 linggong pahinga.
4: Napakaganda naman kung tutusin, kung titingnan na Brother Basi, sapagkat kumbaga yung 2 weeks ay talagang subsob sa trabaho. Opo. Tapos 2 weeks naman ang pahinga. Bihira yung ganyan, Brother Basi, ano? Bihira, kaya nagulat ako na gano'n namang schedule nyo. Balikan lang muna natin ang mga bansang pinagtrabahuan nyo at ilang taong kayo. Pakikwento nga ho ng kaunti para may background kami kung saan kayo galing noong 2000, tapos 2015, ano ang mga nangyari?
6: Bali, unang napasabak po ako sa abroad ay noong ipinadala ko ng company namin as trainee sa Japan. Bali, 6 months po to. From April to October noong year 2000.
4: Mm.
6: Bago after po noon, pagbalik ko naman doon after ng training, medyo nagkaroon ng medyo hindi magandang pangyayari sa kumpanya. Nagkaroon ng nagkabayaran. Nung nagkabayaran naman yun, nag-decide yung kumpari ko na mag-Saudi.
4: Mm-hmm.
6: Bali, isa ako sa napili niyang isama sa Saudi. Bali, nag-work din po ako roon ng almost 2 years.
4: Mm-hmm.
6: Alam naman natin na medyo hindi maganda ang kalagayan ng mga Pilipino sa Saudi, kaya hindi na ako bumalik.
4: Mm-hmm.
6: After noon nga pong hindi na ako nag-Saudi, sabi ko sa mga kasama ko na medyo magbabago muna ako ng linya kasi doon po sa Saudi, ang naging trabaho ko po ay fabricator ng artificial marble. Eh sabi ko na magbabago muna ako ng trabaho. Total, meron naman akong training ng 6 months ng automotive. Kaya sabi ko, itatry ko to. Yun nga, sa tutulong at awa ng Panginoong Diyos, nakapasok ako as apprentice sa isang magandang kumpanya rin naman sa Pilipinas, sa Cummins Philippines bilang helper bago nung natagalan na naging field technician. Medyo nagkayayan ulit na mag-abroad. Nakapag-tip na, mag-apply nga ako na as a generator technician. Ayun, sa awat biyaya ng Panginoon na tanggap. Unang naging project ko noon ako nasa dito sa kumpanyang to, sa Kenya. Bali, pinadala ko roon ng 3 months. Bago after 3 months, akala namin makakauwi na kami. Dineploy kami ng Dubai. Pinag-process ng Dubai visa. After noon, di tinanong namin yung pinaka-HR namin doon na, "Sir, paano di makakauwi na kami?" Ang sabi naman niya, "Ano ba nasa kontrata nyo? Di binasa na 3 months or upon discretion of your manager." Eh sabi niya, "Ang discretion ko, ipadala kayo sa Angola." Mm. Kaya yun, after ng 3 months, pinadala ko sa Angola for 2 months naman na. Ayun, nagsimula na roon, Angola. Naka 2 years ako ng Angola. Tapos ng Angola, nag-decide yung company na medyo hindi maganda sitwasyon noon panahon na yun sa Angola. Pinalipat kami sa Asia kasi nga madali nga raw kami makakapag-blend sa culture doon. Pinadala ko sa Indonesia. Mm-hmm. Bali, naka 2 years din ako sa Indonesia. After ng Indonesia, nagkaroon naman ng shortage ng tao sa Africa uli. Pinadala naman ako sa Senegal. Bali, mahigit 2 years din po ako ron sa Senegal. After ng 2 years na yon, doon nga, nagkaroon naman ng global crisis nung panahon yon. Napasama ako sa na-retrench.
7: Mm-hmm. Nung na-retrench... Anong taon na ito, Brother Bassi, yung na-retrench ka? Anong taon yan?
6: Ano na po yun eh, 2013.
7: 2013
6: po. Bali, halos nasa sa last wave na ng ng tanggalan sa kumpanya.
7: Oho, 2013.
6: Doon napasama.
7: Napansin ko lang na talagang napakaganda ng mga pagkakataon, ano, sapagkat... Opo. Yung mga training mo, iba-ibang mga bansa, well-traveled ka rin, ano, dahil sa training, at syempre, nag-gain ka pa ng mga skills o mga kasanayan na naipon-ipon at sa mga iba't ibang bansa hanggang itong 2015. Nung 2015, bumalik ka na ng Pilipinas yan.
6: Opo. Okay. At isa pa po sa magandang blessing ng Panginoon, yung experience sa ibang OFW natin, mostly

0: mga problema. Ang iba ay bukod sa napapauwi ng maaga dahil terminate, no?
1: Opo.
0: Ang iba naman, sobrang haba, hindi naman pinauwi. 'Di ba? Dahil may may gusto, nagustuhan naman sila, pero sa part ng isang OFW, hindi madali na hindi ka umuwi, no?
1: Opo,
0: Sapagkat
1: opo.
0: kaya nga ang kontrata maximum, Brother Basi, no? Maximum na 2 years, dahil may
1: Opo.
0: wisdom diyan kung bakit every 2 years dapat na nakakabakasyon, dahil sa health condition, dapat nakikita niya ang pamilya, yan ang pinaka-priority. Dapat makasama niya ang kanyang pamilya, then babalik kung magustuhan ng OFW at napagpasyahan ng kumpanya na kunin siya. But in your case, rare yan, ganyang sitwasyon eh. Bihirang pagkakataon na may ganyang manggagawa o at kumpanya na napasukan mo at bukod sa well-traveled ka na, nakakabakasyon ka pa from time to time. Kaya sobrang blessing yan, ano. Okay.
1: At ang isang blessing pa po roon, nakikita yung paglaki ng mga anak.
0: Tama, oo.
1: Kasi saglit lang naman panahon, nakakabalik na uli,
0: Apa,
1: magkakasama na uli.
0: para ka lang nasa probinsya, no, na
1: Opo.
0: nagtrabaho, inassign ng kumpanya sa probinsya. Ngayon,
1: Opo.
0: naikwento mo na, no, yung mga bansang yan, ang mga, at lalo na yung mga paraan kung bakit ka nakarating sa mga bansang yan, kalimitan training ang napakinggan ko sa iyo. Eh, ano naman ang mga preparasyon? Kasi gusto naming malaman yung preparation mo, yung first kang mag-abroad, bago ka mag-abroad. That was 20, year 2000.
1: Year 2000 po.
0: Oh, year 2000. Anong una mong naging trabaho sa Pilipinas? Parang hindi ko na-pick up kanina kung naikwento mo.
1: Ang unang naging trabaho po sa Pilipinas, bali naging fabricator po ako noong solid surface para po siyang artificial marbles.
0: Ah, okay.
1: Opo.
0: Oo. Paano mo natutunan 'yon, Brother Brad? Paano mo natutunan 'yon?
1: Ano po, napapasok po ako sa isang pabrika na yun po ang kanilang products. Bali, apprentice po muna hanggang sa na-regular. Yun, bago nung maganda ang naging performance, nag-decide yung company na to enhance yung ability ko pa, pinag-training pa po nila ako sa Japan para doon sa product ngayon.
0: Yes, so naalala ko na, no. Ngayon, that time, curious lang siguro ang mga kababayan natin kasi yung time na naglipat-lipat ka sa iba't ibang bansa, pwede ba
1: Opo.
0: malaman, Brother Basi, yung ilang taong ka na that time, yung 2000? Kasi ngayon, 2026 na eh. So,
1: Opo.
0: sa experience mong yan, marami ka nang napuntahan, marami ka nang naging trabaho. That time, bago ka ma-deploy yung first deployment mo, ilang taon ka na that time?
1: Hindi ko na po
0: Hindi mo na
1: matandaan pero sa
0: matandaan.
1: ngayon po, 56 na po ako.
0: Okay, nako, mahina
1: Siguro
0: tayo
1: baka
0: sa
1: mga 30 plus
0: arithmetic.
1: na rin po 'yun.
0: 30, yeah. May pamilya
1: Oo,
0: ka na that
1: 30.
0: time, no?
1: Opo, meron na po. Bali, si Kyla noon parang nasa sa kindergarten pa lang.
0: Ah, maliit pa. Oo,
1: Maliit pa po.
0: maliit pa. Oo.
1: Bulol pa.
0: Ngayon, magaling na magsalita, no?
1: Opo.
0: Actually, nag-host siya minsan dito, eh, dito sa servisyong OFW. At magaling dahil yun pala, ay may background na ang tatay ay OFW, kaya naman pala nakakamadaling maintindihan niya ang mga nangyayari. Ngayon, sa mga bansang yung napuntahan, siyempre na-mention mo yung preparation, yung galing ka dito local, then in-enhance yung iyong capability, pinadala ka ng Japan. Ano ang pinakamalaking sacrifice? I think ito yung, kasi okay ka dito sa Pilipinas. Ano ang pinakamalaking sacrifice na ginawa para makapag-abroad? Mayroon bang mabigat na sakripisyo kang ipinagpalit?
1: Yun po, ang malamang isang malaking factor o yung naging sakripisyo, yung malayo sa pamilya. Kasi imagine po, bali 6 months lang yun, nung mga unang araw doon, yung unang tawag ko kay misis, talagang nakakaiyak. Kasi nga unang-una, yun ang first time na makapag-abroad, kahit pa sabing 6 na buwan lang yun. Mahirap, mahirap yung lalayo ka sa pamilya mo para maghanap buhay na hindi mo sila kasama.

0: Yung pagkahiwalay,
1: Yung pagkahiwalay
0: yan
1: talaga.
0: ang pinaka matinding masasabi nating sakripisyo na ginawa. So una, hindi tayo sanay, no? Lalo na mga
1: Opo.
0: kalalakihan, hindi naman sanay na mahiwalay sa mga asawa o
1: Mahal
0: pamilya.
1: sa buhay.
0: Oh, kaya yan ang sakripisyo. At paano nasagot ni Lord itong para ma-overcome mo yung ganong sitwasyon? Kasi 6 months, tapos ibang bansa naman, tapos
1: Opo.
0: ibang bansa naman. Hindi ba lalo na hindi mo maisama ang pamilya, no? Yung 6 months na yon, Brother Bas, hindi mo naisama ang pamilya, di
1: Hindi
0: ba?
1: po.
0: At sa mga bansang pinuntahan mo, dahil mabilisan nga ang lipat din. So, at hanggang ngayon, Brother Bas, hindi mo pa rin kasama ang pamilya mo.
1: Hindi pa rin po.
0: Okay, yan. Mabigat nga yan hanggang ngayon.
1: At ang matindi pa nung mga una ng mga panahon na yon, hindi pa ganito kaano yung komunikasyon natin. Apakahirap pa nung tumawag sa from Japan to Philippines.
0: Ano bang gamit noon? Curious lang ako. Kung yan ay 2000,
1: Nung panahon yun, ano po eh, bali payphone pa.
0: Payphone, yan, tama
1: Payphone
0: yan.
1: pa ang ano,
0: 2000
1: payphone pa
0: payphone.
1: lang ang gamit nung panahon na yun.
0: Nung 1995 ata, cassette tape pa, no?
1: Opo.
0: Mga ganyan cassette. So medyo maganda-ganda na. Medyo expensive nga lang, ano, Brother Basi,
1: Opo.
0: ang pagtawag that time sa Japan. Ano, ang gamit nyo, card?
1: Meron pong card bago merong 20 yen na
0: 20 yen.
1: inihulog bago i-dadial yung number ng card. For 30 minutes po ang gamit noon. Kaya
0: Oo.
1: limitado rin lang ang usap.
0: Yung mga importante lamang na
1: Opo.
0: mga napag-uusapan
1: Pag-uusapan.
0: para matipid, oo, ang
1: Matipid.
0: dahil mahal that time, ano. Ayun, sakripisyo. Ngayon naman, yung ano ang pinakamahirap na manghamon na kinharap mo sa trabaho? O di kaya mga personal na hamon, pinakamahirap na hamong hinarap mo, bukod dyan yung sakripisyo, ano pa kung mayroon man ang pinakamahirap na hamon na kinarap mo sa trabaho?
1: Noon pong sa Japan, alam naman natin na noong mga panahon yun, hindi pa rin naman sila maano sa English. Eh, bago ako naman, hindi naman din ako magaling sa medyo nakakaintindi ng Nihongo. Bali yun po yung language barrier. Merong iuuto sa iyo minsan na gagawin, hindi mo naman maintindihan kung paano mo gagawin. Yun po, isa sa mga pinakaano talaga na naging matinding pagsubok sa unang pag-abroad ko.
0: So siyempre ano natin medyo palawakin natin ng kaunti yan yung language barrier. Paano mo kino-communicate? Paano ka nagko-communicate yung mga unang mga araw, linggo doon sa katrabaho mo? Normally yung katrabaho mo, paano, may mga Pilipino ka ba rin katrabaho doon?
1: Meron po, bali, tatlo kaming Pilipino na ipinadala galing sa isang kumpanya. Bali, tatlo po kami.
0: Ah, okay. So tatlo, may
1: Opo.
0: kakwentuhan ka,
1: Meron
0: kumbaga,
1: naman po,
0: kung mayroong
1: kaya,
0: Pilipino.
1: ay
0: Oo.
1: mas matindi po pag may kasamang Pilipino, mas lalong nakaka-homesick.
0: Ay, ganon, ganon. Bakit naman? Bakit naman?
1: Kasi, nahahawa eh, yung kasama mo,
0: Ah,
1: homesick.
0: nagkwekwentuhan.
1: Magkakakwentuhan, siyempre,
0: Oo.
1: pagka nasa sa apartment na magkakakwentuhan, ayun, hawa-hawa na ng homesick.
0: Nagkakaroon ba ng pagkakataon kayo pa nagkakaiyakan kayo
1: Opo.
0: ng mga OFW, no? Kasi ganoon ang mga
1: Opo.
0: ikikwento sa atin. Eh, sabi ko nga, may time nga na ako ay pag nabiyahe sa ibang bansa, araw lang yon, ano? At hindi pa nagtatrabaho, kundi nagtuturista pa at may sadya lang, may gagawin lang. Pero araw lang ay talaga nakaka-homesick na agad. Araw pa lang, how much
1: Araw
0: more?
1: pala.
0: Itong mga kababayan natin, kagaya nyo na nagtrabaho, doon sa iba't ibang mga bansang pinuntahan mo, siyempre Japan is yan yung nauna mo, kaya hindi malilimutan niya. How about yung ibang mga bansa na anong mga hamong kinaharap mo? Halimbawa yung sa trabaho, nagkaroon ka ba ng mga hamon diyan na halimbawa hindi mo alam yung trabaho, paano ka nagtagumpay at na-cope yung ganong challenge?
1: Sa trabaho naman po, kalimitan naman po, may mga kasama rin akong Pilipino, kagaya doon sa Saudi, mga Pilipino. Bali, ang medyo naging isang hamon din sa akin doon yung pagkain.
0: Okay. Anong bansa
1: Kasi
0: ito? Anong bansa?
1: yun sa Saudi po.
0: Saudi.
1: Saudi kasi medyo iba rin ang pagkain nila sa nakagis ng pagkain natin mga Pilipino.
0: No.
1: Lalo yung...
0: Sa Japan, medyo masasarap eh, no,
1: Oh,
0: brother?
1: medyo masarap po doon. Tsaka sa Japan po kasi nakakapagluto kami. Kami ang bumibili
0: Ah, okay.
1: ng pagkain namin kaya niluluto namin.
0: Nakakapamili ka ng gusto mong
1: Opo.
0: kainin. How about yung itong Saudi na binabanggit mo? Bakit sagot ng kumpanya ang pagkain? O talagang ang available, yun lang, yung ganong
1: Oh,
0: mga
1: yun lang po
0: pagkain?
1: ang available. May allowance kami. Kami rin ang bibili ng pagkain namin. Kaya lang, siyempre sa yung sa schedule, tsaka sa pagod na rin sa trabaho, hindi na rin nakakabili ng iluluto. Kaya nangyayari, doon na lang kami na ang kumbaga sa pa ang sa atin fast food, sa kanila naman bakala.
0: Okay, bakala.
1: Bibili na lang ng kung anong makakain doon.
0: Yung
1: One time
0: available.
1: nga, nakabili ako ng yung gatas. Pag inom ko, akala ko panis. Pala ganun talaga ang lasa nun yung laban. Maasim siya na
0: Basim,
1: lasa
0: basim.
1: talagang panis. Oh.
0: Actually, hindi ko pa nainom yan, Brother Basi. But anyway, part yan ng mga, ano, mga challenges. So pagkain
1: Challenge.
0: sa iyo, no?
1: Sa pagkain
0: Pagkain.
1: talaga.
0: How about yung ibang mga bansa? Kagaya Africa, yung na-mention mo kanina.
1: Sa Africa naman po, wala naman ako naging, kumbaga, matinding pagsubok doon, gawa ng kalimitan din naman kasi. Ang mga may mga Pilipino rin pong kasama bago yung pagkain, kami na rin ang nagluluto.
0: Kaya ko na itatanong yan sapagkat siyempre bawat bansa may kanya-kanyang sitwasyon na iba-iba at
1: Opo.
0: kailangan yung napapansin natin bagamat maikli talaga yung time mo para kumbaga nag-a-adjust ka pa lang then lilipat ka na agad ng ibang mga bansa. And
1: Opo.
0: nag-enjoy naman, Brother Basi, nag-enjoy ka naman sa ganong sitwasyon itong mga nakaraang mga taon.
1: Nag-i-enjoy naman po, unang-una, gawa nga rin ng kailangan libangin ng sarili para sa pamilya. Kaya walang puwang yung hindi maglibang. Kailangan talaga libangin ng sarili.
0: Kumbaga, isasakripisyo mo ang iyong nararamdaman
1: Opo.
0: para sa kapakanan ng pamilya, para masuportahan ng pamilya at gagawa ng paraan para malibang din, ano, na sa
1: Opo.
0: pamamagitan itong mga bagay na nakakatulong na matanggal yung mga kaisipan na hindi tama at the same time yung lungkot na
1: Opo.
0: nararamdaman. Ngayon, Brother Basi, sa iyong pagtatrabaho sa ibang mga bansa, paano mo napagtagumpayan yung mga hamon? Ano yung mga aspetong masasabi mong nakatulong talaga sa akin? Nakatulong sa iyo para ma-overcome yung mga, can you give at least one or two or three na mga factors na nakatulong sa iyo para ma-overcome yung mga challenges na kinaharap mo?
1: Ang una-una talagang malaking naitulong yung pananalangin sa Panginoon.
0: Pananalangin. So prayer number
1: Pananalangin.
0: one. Oh, okay.
1: Number one po talaga kasi through prayers, makakaramdam ka talaga ng kaginhawahan eh. Yung lungkot, mapapalitan ng kasiyahan pagkakatapos mong manalangin.
0: Okay.
1: Bago yung pangalawa,
0: Pangalawa.
1: Yun nga kasi nga, may mga Pilipino rin, yung magandang komunikasyon, yung magandang pakikisama sa mga kapwa natin Pilipino na doon, nagkakaroon ng pagtutulungan. Kung may
0: Okay.
1: trabaho na hindi kaya, mababack ka pa ng kapwa Pilipino.
0: Okay, so pananalangin at pakikisama sa kapwa Pilipino, malaking tulong,
1: Opo,
0: ano?
1: malaking
0: At
1: tulong talaga.
0: sasang-ayon diyan ang ating mga kababayan, mga nanonood ngayon na kapag nasa ibang bansa ka, talagang bukod sa minention mo kanina na lalo mong namimiss ang pamilya mo kasi nagkakakwentuhan, pero isa rin sila sa nakakatulong sa atin para ma-relieve yung ating lungkot at yung
1: Opo.
0: ating pag-aalala sa pamilya dahil nagkakakwentuhan, nagkakaroon ng paglalabas ng damdamin at nai-express. At malaking bagay yon sapagkat kapag yun ay inisip ng inisip, ay aapekto sa ating isip at sa mga pagpapasya. Pangatlo, meron pa ba, Brother Basi?
1: Wala na po.
0: Okay,
1: Yan
0: so
1: lang po.
0: dalawa.
1: Dalawa po.
0: So prayer and yung ating pakikisama. Siyempre, Brother Basi, ikaw ay mananampalataya ng Panginoon at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ikaw ba mayroong support system dyan nung nandiyan ka sa ibang bansa? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makadalo ng mga pagtitipon para sa mga kababayan nating Pilipino din pero mga Kristiyano?
1: Wala po kasi ang nature po ng trabaho namin, bali 7 days ang trabaho bago 12 hours po kami sa site. Bali yung whole, yung buong 8 weeks na yon, ang routine lang namin, site, yung power station, tsaka yung accommodation lang po.
0: Okay.
1: Wala po kaming day off doon.
0: Oo. Ang tinutukoy mo, anong bansa yan?
1: Kaya yung doon po sa ano, sa yung Africa, Indonesia.
0: Africa, Indonesia. Okay.
1: Opo.
0: How about ngayon na ikaw ay nasa Australia, tama, no? Australia ka
1: Opo.
0: ngayon. O ano ang paki-picture mo nga sa amin ang gawain mo ngayon dyan sa Australia at ngayon ba, anong work mo? Pangalawa, nakaka-adjust ka na ba? Anong mga adjustment na pinagdadaanan mo ngayon dyan?
1: Bali ang pinakamatinding adjustment po na naranasan ko rito kasi yung halos 8 yung 8 years ko sa pag-abroad, same company, bali ang duties and responsibilities ko as technician. Pero na ngayon, pagdating dito, ang nangyayari, operator ako, power plant operator, at the same time technician. Eh wala naman po akong background doon sa pagiging operator, kaya doon ako medyo nag-struggle nung unang linggo. Talagang matinding struggle yung pinagdaanan ko kung
0: Aha.
1: paano gumawa ng report at saka kung paano mag-monitor ng planta.
0: Aha.
1: Ano
0: Na which
1: po.
0: is yan ay first time mo
1: First time po
0: na
1: kong
0: trabaho.
1: naging trabaho.
0: Oo, kasi yung background mo ay malayo doon sa una mong naging trabaho dito sa Japan, ano? At
1: Opo.
0: ngayon, pero ang kagandahan ng nakita ko sa iyo yung you're willing to learn at sundan yung hindi ka nasisihan doon sa isa bagkus naghahanap ka ng mga pagkakataon o matuto sa ibang mga
1: Opo.
0: skills. Kaya on a different countries ay iba-iba yung trabaho mo, parang connect-connect pero hindi mo experience na trabaho pero nagagawa mong pumasok. Anong sikreto ni Brother Basi sa ganun? Anong may kinalaman ba yung personalidad mo? Or ano ang nakikita mong dahilan kung bakit ikaw ay napipili na magtrabaho ng ganon?
1: Ang isang nakita ko, isa pong nakita ko, yung willingness na matuto.
0: Yun,
1: Yung
0: willingness na matuto.
1: hindi ako naging komportable doon sa ganitong trabaho lang. Kailangan matutunan ko pa yung iba na ikagiginhawa ko tsaka ikagiginhawa ng pamilya ko. Yun ang isa sa inaral ko muna.
0: Magandang attitude yan, ano? At saka pag-uugali na kasi maraming iba na tumagal talaga sa isang hanap buhay lang o sa ibang skill na meron sila. Wala namang masama doon dahil yan ay maituturing mong parang katapatan, maituturing mong consistent ka sa isang bagay na yung natutunan. Pero iba ding bagay ang matuto ka ng iba't ibang mga skills, kasanayan na nagpapalago sa iyo bilang individual kasi nakaka-challenge, 'di ba? Nakaka-challenge lalo na kung hindi mo alam, pero
1: Opo.
0: binibigyan ka ng pagkakataon para gawin ang isang bagay at ikaw ay kunin nila at ikaw naman ay tinatanggap mo na pwedeng matutunan. Ano ang inspiration mo dyan, Brother Basi? Ano ang nagiging inspiration mo dyan?
1: Yung ano po, yung kumbaga yung family background, kasi lumaki sa hirap, pinanganak na mahirap, ayokong danasin ng pamilya ko yun. Gusto ko na yung ginhawa na hindi ko dinanas, ibigay ko doon sa mga anak ko naman, na mabuhay sila ng marangya. Hindi naman yung sobrang rangya, kundi yung hindi salat sa kung ano man bagay. Bali ko baga sila yung naging inspirasyon ko na ma-achieve pa yung ibang bagay na ikagaganda pa ng karir ko.
0: So mayroong hugot, no, si Brother
1: Opo.
0: Basi, no, yung kahirapan ng kanyang maring hindi mo man maikwento, Brother Basi, kahirapan ng pamilya mo nung ikaw
1: Opo.
0: ay ikaw ba'y panganay o gitna o bunso, anong mo sa pamilya?
1: Gitna po ako,
0: Nasa
1: pero
0: gitna ka.
1: ako lang po yung lalaki sa pamilya.
0: Oh. Kaya inasahan ng pamilya mo din, ano, ang tulong mo, alalay mo. Nakaka-inspired, no, na marinig sa isang kababayan nating si Brother Basi, ano, Escalante, na yung kanyang kahirapan ay ginamit niyang inspiration instead na yung kanyang discouragement, pagkos maging hamon. Siguro may another point lang ako nakikita, yung siyempre pag ipinadala ka, 'di ba, from Japan tapos Africa at kung saan mga bansa pa. Siyempre nakikita mo din, Brother Basi, na ito'y progressive naman, ano, yung in terms of bukod sa iba ang trabaho, ibang propesyon, pero progressive naman yung sweldo. Yun yung gusto
1: Yan
0: ko
1: po.
0: itanong.
1: Yan po.
0: Ayun, 'di ba? Kasi hindi ka naman papayag na magtatrabaho ka doon sa isang bagay, isang trabaho na mas mababa kaysa iyong pinanggalingan. Tama ba?
1: Bali, nangyari po sa akin yan ganyan. Noong nag-Japan ako, actually, hindi naman po sweldo yung binibigay sa akin. Allowance lang.
0: Aha.
1: May allowance ako bago may sweldo yung pamilya ko sa Pilipinas.
0: Dahil
1: Pero mas
0: training.
1: maganda pa rin.
0: Oh, dahil training, Brother Basi.
1: O, dahil training po.
0: Aha.
1: Nung nagsara nga yung kumpanya, nag-decide ako na mag-Saudi, doon ako nakaramdam ng disappointment. Sabi ko, ano
0: Okay.
1: ba to? Ang ganda na ng sweldo ko sa Saudi, sa Japan. Ang paglipat ko rito, ganito lang. Kaya nag-decide ako na sabi ko, iiwan ko to. Maghahanap ako ng mas magandang trabaho para sa pamilya ko,
0: Ayun.
1: hindi pwede to.
0: So kaya na ano ko na tanong ko yan sapagkat kalimitan kaya natin tinatanggap ang isang bagay dahil gusto nating mag-progress, umakyat, ano,
1: Opo.
0: ating salary,
1: Opo.
0: at the same time yung even yung position or yung trabaho mismo, kasi may mga trabaho talaga mas mahirap, katawan na puhunan at sobrang pagod, pero sa iyo dahil sa gusto mong ma-experience naman, disappointing dahil yung salary is mas mababa
1: Opo.
0: pero challenging at the same time.
1: Opo.
0: Dahil makakaranas ka at the same time yung experience din ng ibang bansa, di ba?
1: Opo.
0: Sa ating mga Pilipino, hindi naman lahat ng may pagkakataong makapagtrabaho at makabisita o makapagpunta sa iba't ibang bansa. Pero sa iyo ay bahagi yon ng yung nag-i-inspire sa iyo para puntahan yung pagkakataon, yung bukas na pinto, open doors para sa iyong pagtatrabaho. At yun, magandang ano yun, magandang pananaw, ano, magandang masusugan yan ng ating mga kababayan na sa pagtatrabaho abroad, dapat bukas din ang ating pinto. Kahit sabihin mong medyo mababa, pero hindi mo aakalain, Brother Basi, na Australia pala ang destinasyon yan.
1: Opo.
0: Di ba?
1: Opo.
0: So may kinalaman, Brother Basi, yung mga bansang pinanggalingan mo, sapagkat ang employer titingnan din yan eh. Malaking bagay yan na tinitingnan nila na, uy, galing na pala ito sa ganitong mga bansa at tiyak alam na nito yung kalakaran o sweldo, medyo malaki-laki na. Parang naninimbang din sila kapag i-hire ka, titimbangin nila din yung pinanggalingan mo at the same time yung position na yung ginampanan para magdesisyon sila ng salary na i-offer sa iyo. Tama. So
1: Actually po, yung 8 years na pag-abroad ko, yung sa Africa, sa Indonesia, isang employer yon. Bago yun ngayon, isa pa rin lang pong employer.
0: oh,
1: Opo.
0: galing, galing naman pala.
1: Tsaka yun nga sinasabi ko na yung kanina, yung prayer, tsaka yung magandang pakisama. Balit po yung naging bunga. Yung
0: Amen.
1: magandang pakisama kasi yung isang Pilipino na nakasama ko sa isang site sa Indonesia, bago pagdating sa Pilipinas, nung na-retrench ako, na hired ako as a contingent worker, yung tao na yon, yun ang naging supervisor ko sa Indonesia, naging supervisor ko sa Pinas, siya rin yung na gano'n, nag-recommend sa akin dito, na kaya nakarating ako rito, sa, yun nga, sa biyaya ng panalangin, at doon sa magandang pakisama. Kaya andito ako ngayon.
0: Amen. Amen. Alam mo na picture sa kaisipan ko ngayon na magandang isang napakabait na Basi, Brother Basi Escalante, at dahil yung ikot ng mga employer mo o ikot ng iyong pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, pero knowing na isa lang ang employer mo, the same employer, abay talagang sasaluduhan ka namin dito sa serbisyong OFW sapagkat napatunayan ng employer mo na ikaw ay karapat-dapat, kaya ikaw ay inindurso pa ito sa trabaho mo ngayon dyan sa Australia. Bihira, bihira, Brother Basi, ang ganyan sapagkat alam din ng mga employer no na napakahirap maghanap ng kagaya ni Basi Escalante at naka-jackpot sila sa biyaya ng Panginoon na ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa iba't ibang trabaho at pero na pick up ka ng isang employer na nakita ang iyong potential, ang kabaitan, ang pakikisama. Kitang-kita naman ibig sa inyong mukha yung kabaitan mo dahil mananampalataya. Ngayon, lipat ako ng ibang question kasi sa pagtatrabaho sa ibang bansa, nabanggit nyo kanina na hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-join sa isang gathering, no? Na isang
1: Opo.
0: fellowship. Ano naman yung ginagawa yung pamalit o hindi naman pwedeng palitan kung tutusin yung pagtitipon, pero yung nagiging source ng iyong kalakasan maliban yung prayer mo at pakikisama in terms of bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mong, kung mayroon pang kahit isa na masasabi mong ito talaga ang naging support system ko? Yung support system, mayroon ka bang pwedeng banggitin na bukod sa prayer and pakikisama, ang support system mo na nagba-back up sa iyo para manatiling inspirado sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa?
1: Ang isang malaking bagay po na nakita ko na talagang naging support system, yung kagandahan ng social media natin ngayon. Kasi po, meron po sa church po, meron po rin kaming GC, Father's Fellowship GC. Nagkakaroon ng sharing din ng mga blessings, ng mga verses. Yun po, isa sa malaking bagay din. Tsaka isa pa, merong recorded na Sunday worship service na napapanood sa FB na nire-record ng church. Bago yun, na-i-stream sa FB na siya namang napapanood ko.
0: Ayun. So, merong support system ka Una, siyempre, hindi mo maring na parang given na sa iyo ng pamilya, napakahalagang support system.
1: Opo.
0: Pero meron ka pang family of God o itong ministry as your support system, yung ministry, ano, yung online, pagsamba sa Panginoon online at pag-join sa isang fellowship na napakahalaga na naging tulong sa iyo. Okay. Ngayon naman, isa siguro last na itong katanungan ko dahil ngayon nagtatanong na siguro mga kababayan natin. Kung ikaw ay, dahil interview ito para mailahad mo ang mga bagay na gusto nating malaman. Kung isang Pilipino ay mag-abroad, ano ang payo na masasabi niyong kailangan niyo ito kung kayo lalabas ng bansa? Ano-ano yon? Can you share to us?
1: Ang unang-unang kailangan ng gawin ng isang Pilipino na mangingibang bansa, panatiliin yung ano, yung mabuting komunikasyon sa pamilya. Kasi kaya kami nag-abroad para sa pamilya. Wag sirain yung komunikasyon, magkaroon ng regular na pag-uusap ng mag-asawa, ganon din yung mga anak. Bago pangalawa, yun nga, yung mabuting pakikisama sa mga Pilipino na dadatngan mo dito sa bansa na pupuntahan mo, kasi Pilipino pa rin ang ano eh, ang tutulong sa iyo kung sakaling magkaroon ka ng problema. Bago pangatlo, yun nga yung actually yung simbahan o yung fellowship, hindi na fellowship yung tingin ko eh, kundi extended na ng pamilya. Magkaroon
0: Hindi.
1: din ng regular na pakikipag-usap sa mga kapatid na Kristiyano. At pangapat, yung maghinay-hinay lang sa gastos. Kasi hindi habang buhay na malakas tayo na kailangan din natin paghandaan yung future natin at yung future din ng pamilya.
0: Maganda yung nabanggit mo, no? Na maghinay-hinay sa paggastos kasi hindi habang buhay yan, ano?
1: Opo.
0: So yung status mo ngayon dyan sa Australia, Brother Bassi, ay siyempre contractual ka rin, di ba?
1: Opo.
0: Okay. Mayroon bang nakikita kang possibility ng long-term na employment at para makasama ang pamilya dyan?
1: Wala po kasi unang-una doon sa edad ko na labas na ako doon sa PR program ng ano eh, ng gobyerno ng Australia.
0: Okay.
1: Kasi po 56 na ako. Ang ano nila at least 44 pababa. Kailangang mabibigyan ng PR status.
0: Okay. So
1: ang kagandahan lang kahit may edad na ako yung retirement age nila, medyo matagal-tagal pa rin.
0: Ano ba ang retirement age na inaalaw
1: Ang
0: sa
1: ano po sa company namin, 65 eh.
0: 65 ba? Parang Pilipinas
1: Po.
0: din pala, no?
1: O, parang Pilipinas din
0: So
1: po.
0: mahaba-haba, ilang milyon pa ang maiipon ni Brother Bassi para umuwi ng Pilipinas. Pero wag naman sagarin, ano? Wag naman
1: Opo.
0: sagarin na
1: Hanggat
0: baka pag-uwi may tungkod na, mahirap naman din 'yon,
1: hindi na
0: ano?
1: mai-enjoy yung
0: Oo,
1: pinaghirapan.
0: yung pinaghirapan mo kasama ang pamilya, I believe na ang pamilya mo, hindi naman yun ang habol lamang
1: Opo.
0: na tungkol sa padala, kundi dahil una, may mga nag-aaral ka pa bang mga anak, Brother Basi?
1: Wala na po.
0: So mga, ilan ba ang anak nyo kung okay lang matanong?
1: Dalawa po.
0: Dalawa lang, naku eh.
1: Dalawang babae.
0: Kayang-kaya naman pala at may mga trabaho na ba yung dalawa, malibang kay Kayla?
1: Meron na po, meron rin po
0: Ayan.
1: yung isa.
0: So, wala nang dahilan para magtagal. Ano? Wala nang dahilan.
1: Kumbaga
0: Okay, so,
1: nag-iingay na lang po.
0: siguro sa last na part na natin, dahil medyo baka kapusin tayo ng time, yung binanggit mong mga dapat tanda ng mga Pilipino, kami na-inspire, ano, Brother Bassi, sa iyong sharing dahil ito ay makakatulong sa atin upang ma-educate, ma-empower, at saka ma-empower, ma-inspired ang ating mga kababayan sa inyong mga karanasan. Ano ang nakikita ni Brother Bassi na na taon ng pag-uwi o taon ng bagamat alam ko 3 years ka pa lang, 3 months ka pa lang,
1: years.
0: ano ba ang nakikita mong taon na hanggang dyan ka at time will come makasama ang pamilya? At syempre, batiin mo na rin ang pamilya mo na narito at mga churchmate na nakikinig sa ating programa ngayon.
1: Sa ngayon po ay ano na ako, 56, siguro po mga 62. Year 62, pag nag 62 years old na ako, magpo-for good na ako.
0: Ayan, for good na.
1: Para ma-enjoy naman yung pinaghirapan.
0: Oo, kasi alam, ilang taon ka na that time? 62, sabi
1: Ngayon
0: mo?
1: po ay 56 po ako, mag-for good ako ng 62.
0: Oh, 6 years, tama ba?
1: Oh, 6 years po,
0: six
1: bali 6
0: years. So,
1: years
0: ba,
1: po.
0: bata pa yon, Brother Basi, actually.
1: Opo.
0: Kung makaipon-ipon ng magandang halaga, pwede na magnegosyo sa Pilipinas, o di naman kaya, pwede na mag-enjoy at makakapasok pa ng trabaho yan. Ha? Yung ganyang edad na basta may kakayanan at mayroong pang, may mga kumpanyang naghahanap talaga ng mga maalam, hindi dahil
1: Opo.
0: sa overage, kundi dahil sa kaalaman, kakayanan na mayroon ang ating mga kababayan kahit nag-abroad sila. Sige, Brother Basi, please greet na yung family mo at yung mga kakilala mo, churchmate na nanonood. Alam ko, may mga nanonood, nakikinig ngayon sa iyo.
1: Magandang umaga kay Mrs. kay Aleli Escalante. I
0: Okay.
1: love you, darn. Bago kay Kayla, kay AC, ingat kayo lagi sa pagtatrabaho nyo. Ganun din sa church, sa buong Carmona Christian Church. Magandang umaga sa inyo at sa CCC Fathers Group.
0: Banggitin mo yung pastor at mga personal na kilala para lalong ma-recognize natin sila.
1: Kay Pastor Eli
0: Sir
1: and
0: Eli.
1: family, kay Ma'am Beth, sa asawa niya, sa mga anak, at sa kay Brother Dennis, kay Brother Nick, magandang umaga sa inyo.
0: Ayan. Okay, so palagay ko tuwan-tuwa sila ngayon at nabati sila at the same time masaya ang mga kababayan nating nanonood ngayon sa interview natin ngayon sapagkat yung kanilang mga natutunan sa atin, mga experience mo ay talagang nakakatulong para lalong ma-widen ang ating, alam mo kahit hindi mo naranasan ng isang bagay, pag narinig mo sa isang tao na ganun pala yon, para mo na rin naranasan sa isip, eh, ganun pala yon, ganun pala yon. Kaya maraming salamat, Brother Basi, sa iyong sharing sa ating programa, serbisyong OFW. At ang panalangin namin ay sana ma-interview ka naman uli namin sa mga darating pang taon, loobin ng Panginoon at nandyan ka pa sa Australia para ma-share mo naman bago umuwi ng Pilipinas.
1: Opo.
0: Ayan, sige.
1: Maraming salamat din po, Pastor Joe, at sa serbisyong OFW.
0: Yes.
1: Patuloy na pagpapala ay sumayin niyo.
0: Maraming
1: Maraming salamat
0: salamat.
1: po.
0: Ang aming tinatanggap namin ang mga pagpapalang yan at ganun din sa iyo. Ang panalangin namin, patuloy kang i-bless ng Panginoon ang iyong trabaho, maging ang pamilya mo dito sa Pilipinas ay i-bless ng Panginoon at soon makasama ka ng iyong pamilya. Yan ang aming panalangin. Maraming salamat sa iyo, Brother Basi Escalante o Brother Cecilio Escalante ng Australia. Magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Ayan.
1: God bless din po.
0: Mga kababayan, nakasama natin si Brother Cecilio Escalante ng Australia at ating nakausap tungkol sa kanyang pagtatrabaho abroad. At naway na pagpala po kayo ng ating programang ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong direktang mag-PM sa kanya o di naman kaya sa programang Serbisyong OFW. Hanggang sa araw po ng bukas muli, ang programang Serbisyong OFW magbabalik. At magpapaalam pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong, nakasama natin si Brother Cecilio Escalante, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless you, Brother Basi.
1: Thank
0: God
1: you
0: bless
1: po.
0: You.
1: Thank you.
2: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
3: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
2: Iel Programa Servisyong
3: OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
4: Servisyong OFW!

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real. Here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Sanawa na itong time, diri sa DYBS, sabihan may aga, kag-welcome gid sa Real Time with Lea this beautiful Wednesday morning, July 15, 2026. Kamusta ikaw abiyan sa sining adlaw? Hope dinay naman kita diri sa aton nga program. This is your friend Lea. Kag ginaagda ko gid ikaw nga mag-upo diri kag mag-interact sa aton nga program abyan. Pwede ka diri makapadala sa imong mga greetings, imong mga shoutout, prayer request o kon imong mga feedback, no, at 0998-842-2130. Again, 0998-842-2130. Pwede man dira sa aton nga Facebook chat box abyan at facebook.com/1233DYVS. Salamat gid kay Sir Erwin Avancio, maing aga sa imo pa Sir Erwin. Salamat gid dira sa Mandayaw Evangelical Church, La Castellana. Maing aga man kay Nay Mercedes Nanit. Good morning Nay Mercedes. Kamusta ka dira? Kag si Sir RV Nanit, kabay pangatagaan pagikamon sa good health kag kalipay no sang Ginoo sa pag-alagad sa iya. Kag ginapasalamatan ko man si Tita Virgie Salgado. Maing aga Tita Virgie, naka-walking ka na dira? Or naka-stretching, kag nakapamahaw, of course, no? Tita Virgie, God bless you today. Enjoy gid sa pagpamati. Maayong aga man sa kay Tita Corazon Estelioso. Salamat gid, praying gid sa imong nga pag-ayo, Tita Corazon Estelioso. Kag subong man, ginapasalamatan man naton si Tita Ofelia Tutika, dira sa may Kanroma, Pontevedra. Good morning. Maing aga man sa mga taga Iloilo, dira sa Panay, sa Antique, Aklan, Capiz, sa Bilog nga Panay area. Maayong aga, kabay pa nga klaro gid ang signal sa DYVS dira sa inyo. Si Tita Ninfa, kag Pastor Nemesio Tahala, maing aga. Also ang mga staff, no, sang Aura Smile, good morning kay Doc April, kag sa kay Eljo Escalona, maing aga. Salamat gid kag sa tanan nga mga staff dira, no. Salamat. Also ginatamyaw ko man si Ma'am Millie Allen, si Miss Herlin, si Nang Rosalinda Arevalo, si Abian Fellow James Guanzon, si Nang Rejoice, Sir Anthony, Baby Elijah at Yenza. Salamat gid, no, kag padayon kita sa pagpray for comfort and strength sa family Guanzon. Sa pagtaliwa ni Ma'am Melanda Guanzon, abiyan ang iyang wake ara subong sa St. Peter Alihis, ang iyalubong na talana sa sininga Domingo, 1 PM ang necrological service dira sa St. Peter Alihis. And ginatamyaw ko man maing aga, hello dira kay Nong Winnie kag Ma'am Jane Patrimonio dira sa Central Hawaiian sa may Silay, maing aga gid sa inyo. Also salamat man sa kay Nang Roda Amparo sang Alihis, kay Ma'am Adela Peralta sang Villa Angela, kay Ma'am Judilyn Framo sa USA. Hello sa inyo mga abyanaton sa abroad. Maing aga, maayong udto, maayong gabi sa inyo. Salamat gid Sir Philip Ceballos dira sa New Jersey. Hello sa imo sir, good evening sa inyo. Ginatamyaw man naton si Sir June Moran, si Sir Julius Divinagracia, maing aga. Also, si Manay Gloria Versosa, Sir Allen Del Carmen, maing aga. Kaginapasalamatan man naton si Nay Ninita Guadalquiver, kabay paayuhon pagid ikaw sang Ginoo Nay Ninita. Subong man ginatamyaw naton si Ma'am Nika Iris Abastillas dira man sa may Silay. Maing aga also sa mga taga Kamsu, Talisay, kay Engineer Ramos, Ma'am Vic Violanda, kay Ma'am Nieves Barato, tanan nga mga teachers, staff, and students sang Kamsu, Talisay, maing aga. Kag dira man sa Kamsu, Binalbagan, good morning dira sa inyo, especially kay Ma'am Filin Panyergo. Salamat gid. Also, ginatamyaw man nato ng mga taga Kabakungan, Tita Plene Hiraldoy, Tita Suzette Pusadas, good morning. Ang Panyergo family, ginatamyaw man naton. Salamat kid sa pag-tune in diri sa DYVS. Kag happy, happy birthday today sa kay Sir or kay Pastor Elijah Bailes, kay Ma'am Eve Colley. Ma'am Eve, good, ano na sa inyo sa Australia, subong, no? Ma'am Eve Colley, hello sa imo, kag enjoy your celebration. Si Toto Ed Mark Belegorio, happy birthday. Ginatamyaw ko man si Nang Sara, kag sinong Rod Belegorio, si Cristel Beligorio, good morning gid sa inyo. Kag si Tita Melanie Fernandez, happy, happy birthday. Ang mga biyanaton dira sa Cabancalan City, hello sa inyo tanan. Ginatamyo ko lang dira si Nang Aryan Moleta Talam. Maing aga sa imo kag mga biyanaton dira sa Cabancalan Fellowship Baptist College. Maayong aga gid sa inyo sa ila ni Pastor Junvic Regalado. Maing aga Pastor Nilo Ingada. Good morning sa inyo kag ginapasalamatan ko man si Pastor Eljan, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, si Cheryl Anong Matovida. Good morning. Kag aton mga suki si Ma'am Ruth Kiman, si Ma'am Deding Mercado, Ma'am Elvie Bores Salvador, si Jigs Leonor ng Alice Melendez. Ang mga taga doon, Salvador Benedicto, maing aga gid sa inyong Rihon family. Good morning kag ang Montaño family dira sa Don Salvador. Tita Perla, Tito Nestor Day Joan Montalvo, maing aga gid sa inyo. Kag of course, ginapasalamatan man naton si Jinky Ferrer. Hello gid sa inyong atanan. Kag subong man ang aton nga pagpasalamat man no, sa mga abya naton dira sa Talok, Bago City. Mga gwardiya na aton dira no nga nagatutok man sa aton diri si Nong Gas de Suyo, Nong si apelido kag si Nong Jesse Montaño maing aga lang dira. Kag subong man padayon kita sa pagpangamuyo abyan sa mga naapektuhan dito sang linog sa Mindanao. Please pray God for recovery sa ila. Kag subong man sa mga naapektuhan man sang mga pag-ulan recently sa mga landslides na basa na ano na bahaan rather no dira sa may Panay area, I believe dira somewhere sa Potota no, though naapektuhan gid dira sila sa mga pagbaha sa Iloilo. Halong kamo dira kag gabay pang mahimun-an gid ang inyong nga mga kinahanglanon kag madasig man ang pagbulig sang aton nga gobyerno dira no sa inyong nga mga kinahanglanon. Kag subong man abyan, please pray man sa aton nga mga OFWs dito sa may Iran, no, abroad, no, nagabalik naman ang giyera dito abyan. Please pray God for protection sa mga OFWs naton. Also, please include sa prayers si Ma'am Lilis Lofranco for guidance sa iya surgery, healing and recovery. Kay Ma'am Leia Solinap sa iyang pag-ayo. Subong man kay Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Ma'am Nay Ninita Guadalquiver, si Tita Corazon Estelioso, Tita Virgie Salgado. Please pray God for good health sa ila. Kag kun may mga prayer request ka dira abyan, bukas ang aton nga linya para sa imo mga prayer request. No? Ginatamyaw ko lang dira si Sir Brian Lois Tamayo Villanueva. Hello Sir Brian, maing aga, God bless you. Mga taga Riverside dira nga mga abya naton. Good morning si Sir Billy Buenafe, maing aga Sir Billy. Subong man si Sir Chris Dacumos, maing aga gid Sir Chris. Also ginapasalamatan manaton si Ma'am Connie Gonzalo, salamat gid. Si Dailin Estandarte Vargas, si Ma'am Aya Leia Banting. Good morning. Kag subong man ang mga biyan naton dira sa Kanroma, ang Murata family, good morning gid sa inyo. Si Mark Miranda sang Pahanukoy maing aga, salamat gid. Also, ginapasalamatan man naton si Tita Mariano Bayarcal, good morning. Also, maayong aga sa mga taga Bacolod Cosmopolitan Church. Ma'am Gloria Bantolio, good morning sa imo. Pastor Ronnie Arcolas, mga friends aton sa Mansilingan First Baptist Church. Ma'am Riza, Pastor Jun Luces, kag subong man. Aton man ginatamyo mga taga Mansilingan Christian Academy. Ma'am Sarah Grace Arcolas, Ma'am Rachel, kag Ma'am Loida Mugar. Good morning Miss Janice Remutin, Tita Norming Remutin. Dira sa Bago City, kag subong man sina Miss Ann Makilan, kag si Pastor Willard and Miss Tina Hilado, maing aga gid sa inyo. It's now 10:11, abyan ka nami isang aton balang nga topic sa sining nga aga, ang mga mahilig dira sa mga pets, no? Or mga hinuptan dira ninyo abyan, kabalo-kabala nga dako gid ang benefit, no? Kung may mga hinuptan kita abyan. So, kung may mga insight kapag idirap, no? Or may mga pamangkot ka man karon sa aton nga guest, exciting ini abyan, kay may guest kita, So pwede ka gid diri maka-connect sa DYVS at 0998-842-2130 or pwede ka man makatawag sa 704-7999. It's now 10:12 abyan, mamati kita sang pipila ka mga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good day, everyone! O kaga, welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sa aton nga programa, ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? And today, bago naman yung aton topiko, no? This is about marriage reminders. Bala mo, from time to time, we need to be reminded nga kita ba lang nga mga persons who are married. Kung isa kakalipat kita eh. Nga may asawa kagaleto sa balay mo, gaulat sa imo, may bana ka nga nagapalangga sa imo, at to devoted sa imo. No? Pero kung isa nagakabanga kita sa mga butang, nga hindi nag-build up sang aton marriages, hindi nagapabakod sa aton mga marriages. No? Kaga, amo ni siyang rason ko nga asiling naton, balikan naton naman ang married life. No? Siling na sang, I believe that is in Genesis chapter 2, verses 24 and 25, no? That therefore a man shall leave father and mother and shall cleave unto his own wife. No? And the two shall be one. So, amo ni siya ang ginatawag natin nga next to our relationship with God himself, no? Ang relationship between a man and his wife, no? The husband and the wife is the closest we can ever have, no? Kaga ini siya, this is not only physical but this is a covenant, no? Kag ang again, no, ang marriage gin-institute iniya sang aton Ginoo, no? So therefore, dapat ang iyayang patakaran, ang iyayang regulations, amuna siya ang aton dapat tumano, no? Therefore, a man shall leave father and mother and shall cleave unto his own wife, no? So originally, ang marriage siya nga gin-design sang Ginoo, that is between a man and a woman, no? One woman, one man, no? So base masiling kamuti pastor sa Bible, damo man sang mga tao nga damo ila asawa, no? Yes. Pero please be reminded nga ang aton Bible naga-contain sang ginatawag naton duwa ka kamaturan, no? Ang isa is the descriptive truth, no? Gina-describe niya ang kamaturan, wala gabinutig ang aton nga Bible. Kag ang isa is the prescriptive truth. Amo nang gina-prescribe, no? So, meaning, kung gin-describe sang Ginoo nga may mga katawan, oh, may mga servants of God, may mga kings ang una nga damo sila asawa. Gina-describe, that is a descriptive truth, no? Kag ang gina-prescribe gid sang Ginoo, that is marriage, is between one man and one woman, no? So therefore, Today, amo na siyang aton pagatutukan liwa, no? Ano bala ang aton dapat himuon? Ano bala ang aton dapat tagaan sang focus? In such a way nga, ma-foster natin, mapapag-un pagid natin ang relationships, no? Between a husband and a wife, no? So, reminder number one, stop looking for attention outside. Because what you seek outside can slowly destroy what you have inside. So, mga bana, mga asawa, do not seek attention outside your marriage. Nga, because medyo delikado na siya, no? Basi malipat kita, dito kita yung nag-focus sa guwa, then practically, we will be losing what we have built inside. No? You know, masiling kita, ang kabalo na si misis ko, nga palangga ko siya. No? So, bisan hindi ko ito yung magpuli temprano, naghapit-hapit ko di sa iban, no? Sa akong barkada, tapos may mga friend man ko of the opposite sex. No? So, wala lang na yan, no? Pero kabalogi na iya si misis ko, nga mapuli ko to sa iya. No? Na, you know, tagaan natin importansya. No? Ang aton asawa, tagaan natin importansya ang aton bana. Siling isang iban, di ang barkada talagsa lang ni. No? Ining mga friends ko talagsa lang ni. Si misis siya, ti Permi na amuna gani. Nga tagaan natin importansya kay Permi. Nga. Ang mga talagsaya, they are not that important to us. So therefore, no, let us be reminded as husband and wife that we need to stop looking for attention outside of our marriage. Why? Because there is a tendency nga ina siya ang aton ginahimo outside will slowly destroy what we have inside our homes. So, i-remind gid permi ang imo kaugalingon, ang imo panguna-una, ang imo tagipusoon, no? Sang imo, sang inyo covenant ni misis mo. No? For better or for worse, in sickness or in health, no? For richer or poorer, till death do us part. No? So, meaning, your wife, your husband, is your priority. Ti pastor ang mga kabataan. Una, no? Unahon mo gidya imo bana, unahon mo gidya imo ya asawa nga kay eventually, no? Sometimes amo ning kakalatabo, pagwa na sa mga kabataan ti ang imo affection, no? Aton na sa bata mo, pero ang aton bata pag edad na nila, they will have their life of their own. Bayaan ka mo nila. Ha? Kamu na lang bilin sa balay. Tikun wala mo na yan na foster ang inyo gidya nga sweetness, ang inyo intimacy, ang inyo relationship, no? Sang imo husband, sang imo wife. Eh? Kuti mga pa naman kita sina, no? So this is why nga, today, no? Remember, stop looking. By the way, good morning dira sa akon manghod, no? Siling ni Ma'am Lucy, good morning Pastor June. Siling sa akon migo nga si Pastor Robert Sumugat, no? Good morning Pastor June. Sir, God bless you, no? So, we praise the Lord for that. So, balikan nato nini. Mamati kita na isang isa ka special music and also isa man ka panumdum.

0: yan, Gina? Patanggal ako sa trabaho.
1: Ha? Naku. Ay, pero huwag ka mag-alala. Makakahanap ko uli ng iba.
0: Eh kung hindi ako makahanap ka agad?
1: Aba eh, di gagawa tayo ng paraan. Bisa ako ng damit. Mabili yan sa mga opisina, diba?
0: Nahihiya ako sa'yo. Maghahanap buhay ka tuloy ng di oras.
1: Asawa mo ako, Dennis. Siyempre, ako ang karami mo sa hirap man o ginhawa. Kaligayahan ko ang matulungan kita.
0: Salamat. Hayaan mo't sisikapin kong makakita ka agad ng trabaho.
1: Sige, ipapanalangin ko sa Panginoon na tulungan niya tayo. Sabi nila, ang mag-asawang nagdadamayan sa hirap ay ang mag-asawang tumitibay ang pagsasama.
2: Lagi. Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Ma'am Mercy Trillani Sinciana and also man sa kay Ma'am Emily Hiponia. Si Manang Carol Vidal, alun sabi dira sa Japan. Si Ma'am Lorlin Serna dira sa Australia. Ma'am, good day dira, no? Kag sa kay Sir Rod dira, kag sa inyo apo, no? Si Kenzo and also man si Leona, no? Good day man dira sa kay Ma'am Army Luces, sa kay Manang Linen, no? Sa kay Ma'am Ninette Pisaga, good morning Pastor June. Blessed day sa programa mo, ari ko di ka pamati. Kanami gid sa mga words mo, very encouraging. Well, praise the Lord for that, no? Ma'am Corazon Isilio, so good morning man dira sa imo, no? So, naghambal kita nga we need to stop looking for attention outside our marriage, no? Kay base amo ina siya ang tunaan nga we will be losing something inside our marriage nga kay ti ang imo focus ato sa gwa, no? So dapat let us be reminded nga it is your priority number one, no? Magdasun sa aton Ginoo ang imo wife or ang imo husband. Number two, reminder ni siya, do not open your heart. Do not open your heart to the wrong person. Nga, because emotional closeness can start where you least expect it. So instead nga mag-share-share ka to sa iban, share kay misis mo. Mag-sweet talk ka to sa iban. Kung i-sweet talk mo si misis mo, hindi ka pa manago. Namian pa si misis mo, malipay pa ikaw, malipay man si misis mo. Kung ikaw naman asawa, hindi kaya mag-sweet talk dito. Share-share ka to sa... Masingati, friends lang kami. You may lose what you have invested inside your marriage. So, you know, masaling kita nga, these are little things. Ang aton bala kaaway, siling sa Bible, he is like a roaring lion seeking whom he may devour. Pero sometimes ang aton kaaway, daw Bermuda grass man siya o kon Carabao grass. Nagapangalapkap. So, from the devil's foothold, mahimo ina nga stranglehold kun hindi kita naga-careful. So do not. And let us be reminded sang sini nga mga butang, no? Mga prinsipyo ini so that nga mas strengthen nato niya ang aton marriages. Dira bala kita nag-invest. Siling natin sa una ba, dako na gasto ko di? O dako na gasto mo, pabaya-bayaan mo pa? Nag-invest ka na sa imo time? Nag-invest ka na dira sa imo nga emotion? Ang inyo bata? Di sino pagidabi, tagaan ninyo sang lihok? Nga mag-invest ka mo? Kuti ang aton mga kabataan? Because they will be our future. So therefore, stop looking for attentions outside. And do not open your heart to the wrong person. By the way, So, number two pa lang kita, no? Good day dira sa kay Nanay Sarah sa Balay, sa kay Kisha dira also sa Alangilan, sa kay Inday Marilu, sa kay Tito Nine, kay Tito David Escalona, Kag sa mga nanay namon dira sa Mansilingan First Baptist Church, no? Si Mamang Ellen, si Nanay Sally, si Mamila, si Manang Hermie, kag si Manong Jimmy, si Manang Mildred, si Manang Julie, si Manang Joff, Si Manang Eva Lacson, si Manang Nining Laguna, kag si Ma'am Judy dira no sa San Francisco, California. So, balikan naman naton ini no. Mamati naman kita sang isa ka pa nom dom and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Pastor Michael Bailo, no? Blessed morning, Pastor June, sa programo. Happy listening to Cree Care Baptist Church Family from your Pastor Michael Bailo, no? Good day man dira sa ila ni Ma'am Armie, no? Sa Wicker Center School. Si Ma'am Camille dira, si Ma'am Chari, Ma'am Arlene, si Ma'am Jocelyn, si Ma'am Lisel. Si Ma'am Danish, no? Kagang dira sa office ang Mansilingan First Baptist Church, no? Si Ma'am Angie dira, si Russell, Garcido family, no? So kunara dira si Rizal din, Ma'am Angie, no? Good day dira sa inyo. Good day man sa kay Pastor Ronnie, kag sa kay Ma'am Riza dira. So, nagambal kita, stop looking for attention outside because you may lose, no? And then do not open your heart to the wrong person. Ari, number three. Small secrets aren't small. No? Ang trust bala, it does not break in one moment. No? It cracks over time. No? So, remember ang earthquake, before na sila may ara kita massive nga earthquake, no? May mga cracks, may mga fault lines. No? Kag kun hindi kita careful sina nga mga butang. No? So, tatay, nanay, oh, kung may sikreto, oh, sikretuhin lang si misis mo. Ah, kay i-surprise mo siya. No? Pero hindi kaya mag-secret-secret da sa iban. No? Meaning, kung may kachat ka da, tapos dayon mo ka-erase, that is already cheating. Ah, kung may gapanawag sa imo, tapos gina-erase mo, kay dapat hindi kabalo si misis mo, dapat hindi kabalo si mister mo, that is now tantamount. Bu si pastor bala mo kay strict gid. Oh, so diin bala naghalin ang mga broken marriages sa mga little things nga ginpabayaan hatun, oh, nag-accumulate ang mga cracks over time. Te, anong resulta sina? Massive na siya nga earthquake. So, do not seek attention outside. Do not open your heart to the wrong person. Small secrets aren't small, no? Because trust are not, no? Ang trust doesn't break at one moment, no? It cracks over time. So amat-amat siya. So therefore, dapat we need to be very careful sa aton nga relationship, no? I-foster ta gid niya, pakamahalon naton, no? Covenant natin ini between you and your wife, between you and your husband, and God Himself. So therefore, kung gintagaan importansya ini siyang Ginoo, kag nagambal siya, therefore shall a man leave father and mother and shall cleave unto his own wife. No? So dapat halungan natin ini. So do not, ha? Small secrets, no? It can create small cracks sa aton nga relationship. Kag anong resulta? Base may massive nga earthquake, guba gid pa ni Malaita, no? So ulihi na, no, siling sang mga katigulangan ta, ulihi na ang paghinulsol, no? So wala pa matabo, dapat ato na siya likawan. Nami gid nga galikaw ka, nagalikaw kita. So that's number three pa lang. Actually, asa ni number eight eh. O number four, flirting. Kasi lang isang iban, harmless lang na yan. No? Flirting isn't always harmless. What feels like a joke to you can hurt your spouse deeply. So masiling ka, langas-langas lang ni mister, langas-langas lang ni misis. Pero you are already hurting your spouse. So remember, gintawag kita nga one flesh. So if you really care for your relationship, kun matuduod nga may kabalaka kita, kag pagpalangga sa aton nga husband, sa aton wife, hindi kita maghimo sa mga butang nga makakat sa ila deeply. Hindi kita maghimo sa mga butang, even though masiling kita, joke man lang to, oh, nagambal man lang kung akon banaya, putot kag hindi gwapo, kay tapos masilingka ka na, may gidya sang tall and dark, no? So, masiling kita nga, oh, secure na yan si mister ko. Pruti ko makabati na yung iban, abi. Ha? Kag ang nakabati ito, amo ang tall kag dark. Ay, si Mrs. Gali ni Kwan, nag-a-admire sa akon. No? So, it's another thing. So, this is why we need to know. And let us be reminded that flirting, it is not harmless. It can harm, it can hurt, especially sang aton husband, sang aton wife. Ari pagiday. Number five, do not compare your spouse. So let us be reminded, do not compare, huh? Because comparison steals appreciation and kills love quietly. Huh? So, hindi siya manami nga masiling ka. Bow, no? No! Do not compare. Make it a habit that your one and only option is your wife. It is your husband. No? Hindi lang siya number one. He must be the only one. No? Ang imo wife, he must not be the number one. She must be the only one for you. So, before kita mag-break, nagsugod kita greet sa kay Pastor Michael Bailon. No? So, good day man dira sa kay Pastor Paul, kag sa kay Ma'am Helen, artikulo dira sa Barutak. Sa kay Pastor Daniel, kag si Ma'am Linlin Escalona dira sa Duanyas. Kag sa kay Pastor Chubbs dira, no? Nagabulig sa ila. Kag belated happy birthday sa kay Amanda Escalona. Sa kay Pastor John, kag sa kay Ma'am Jocelyn Hainga, good day man dira sa inyo. Sa kay Pastor Gilbert, kag sa kay Ma'am Grace Gutana dira sa Santa Fe, And also ang aton nga mga taga New York, no, si Ma'am Mary Grace, nga amo na siya ang aton nga mga aninaw sa kinabuhi, no, si Ma'am Hermitan Pinko, si Ma'am Imelda Liaguno dira man sa New York, and also from Colorado, no, si Sir Andrew, si Ma'am Janice Chano, ang mga kabataan, no, si TJ, si AJ, si Pia kag si Pio, no. And also man ang from Texas nato, no, si Manang Sandy, ang iya bata si Sai kag ang apo nga si Mikaya, no, and family over there. Good day man dira sa kay Ma'am Ledely kag sa iya mga sa iya family, no, sa kay Changhun, kay Hein, sa kay Herin, and also man sa kay Jaywon, and also man sa kay Ma'am Grace kag sa kay Ma'am Claire dira sa Hong Kong. So, balikan natin ini. Mamati naman kita sa isa ka special music and also encouraging words from Luis Sampiel.
1: Ano na naman ito? Araw-araw na lang ganito nangyayari. Walang kahihinat na ng buhay na ito.
2: Ito naman kasi, angal ka ng angal. Wala na ako narinig sa iyo kung hindi puro reklamo.
1: Hindi na ihahanda na gamit ko.
2: Hindi mo itong iyong kwenyo. Hindi daw napasya.
3: Hindi maiwasan ang away sa buhay mag-asawa. Ngunit hindi ito kailangan maging malubha. Siguro, dapat sa mag-asawa ay ang oras upang magbasa ng Biblia at manalangin. Kapag nasa puso niyo ang salita ng Panginoon, kayo'y nahahandang humarap sa anumang darating sa bawat buhay at may katahimikan at may direksyon ang takbo ng buhay.
4: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
5: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Ikaw ba ay namumuno ng isang department sa iyong kumpanya? O maaari namang isa kang troop leader at mayroon kang batalyon sa ilalim mo? How about being a parent? Hindi ba ikaw ang leader ng iyong tahanan, lalo na kung mayroon mga anak sa iyong poder? Dalawang klaseng leader mayroon tayo sa mundong ito. Ang una ay isang leader na walang karanasan, ngunit nakarating sa kanyang posisyon. Maaaring mayroon siyang koneksyon sa inyong kumpanya. Kaibigan o anak siya ng may-ari. O di kaya ay nakapag-aral siya sa mamahaling pamantasan o abroad at very fancy ang kanyang degree. Magandang pakinggan when introduced to people. Ang ikalawang klase ay ang leader who rose from the ranks. Nag-umpisa siyang clerk at sa loob ng maraming taon, ay umangat siya. na-promote sa iba't ibang posisyon at ngayon ay isa ng manager. Si Haring David ay hinirang ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Isa lamang siyang pastol ng tupa at kabataan pa ito nang ito ay mangyari. Ngunit hindi agad naging hari si David dahil buhay si Haring Saul. Namasukan siya bilang puno ng kawal at naging mandirigma. Dumating ang panahon ng pamumuno ni David dahil sa pagkamatay ni Saul sa kamay ng mga Filisteo. Nagkaisa ang lahat ng angka ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Masasabi nating si David ay umangat mula sa isang puno ng kawal upang maging hari ng Israel sa takdang oras. Isipin mo ang pangako ng Diyos sa iyo sa iyong kinalalagyan ngayon na maaaring very frustrating. Pero kung ikaw ay nagmamadali, humanap ka na lang ng koneksyon at kalimutan mo ang magandang halimbawa

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Okay, so home stretch na kita, no? By the way, good day dira sa akong familing, ara dira sa 3rd Street, no? Sa kay Tita Ding na mundira, sa kay Pastor Fred, kag sa kay Ma'am Glo Bantulio, sa kay Pastor Leia Deza, sa kay Tiny dira, sa kay Tita Ding, sa kay Pastor Ken, no? So si Gina dira, si Carrie, again, si Ma'am Lucy, kag si Sir Nune, no? Nag-enjoy gid ang taga Radyo DYVS sa blessings ang RGA ng business center sa Alihis, no? So we keep on praying may partnership gid, no? Nga matabo. Good day man dira sa kay Ma'am Rigala dira sa may Charito Heights sa Granada, no? Kag sa kay Nanay Ninita Godalquiver, no? Good day man dira sa imo nay, kag salamat gid sa prutas, no? Kag good day sa imo da bugos nga family, no? Si Ma'am Roda man dira, si Ma'am Lucila, kag si Ma'am Nika dira sa Alimudyan. Good day man dira sa imo, sa inyo, no? Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga madamo sa inyo nga nagasakdag sang programa sa Radyo DYBS sang Far East Broadcasting, no? Si Ma'am Marieta Dilag man dira sa may Dumangas, and also man sa kay Ma'am Elena Dagaman sa Manapla, sa kay Brother Billy Buenafe, good day dira sa Bago, sa kay Ma'am Edna Kevis also, sa kay Brother Ramel Ilamparo also dira sa may Libacaw, Aklan, good day, no? So naghambal kita nga dapat, no, do not compare your spouse. Ano da sun? Do not ignore your partner. Sometimes pulo pa wala kita, no? So do not ignore your partner, because love fades where attention disappears. So hindi gid natun pagpabaya-bayaan, especially kung ikaw ba na butaga igid, sir, importansya ang imo asawa, no? Happy wife, happy gid ang life, no? Happy husband, happy home. Happy children, no? Ti happy family, eh, no? So manami gid iya, no? So this is why nga dapat happy spouse, happy house, no? So wala lang kita naga-focus sa asawa, wala lang kita naga-focus sa bana, kuti naga-focus gid kita sa partnership within the marriage, no? Kay dapat ginaya, no? So hindi naton pag-ignore ang aton nga spouse, because ang gugma nagapugis na kung ang attention wala na. So mga bana dira, no? Challenge yourself, no? Ipadala si misis sa parlor. Ikaw bayad, no? Mga misis man, angga-angga man na si mister para magwa-kwarta niya, para i-finance ka mo, no? Sa inyo, the beautification, no? And please, no? Share sang mga sweet nothings, hindi bala? Love begins from sweet nothings. Pero love ends with nothing sweet at all. So this is why nga dapat natun, no? Tagaan gid sang attention. And do not ignore. Huh? Number 7 na kita. We need also to set boundaries. Gidyan, huh? Clearly, respect is not control. It is protection of our relationship. Huh? So, mga husbands, ang number 1 gid nga what's this? Need sang aton mga spouse, ang magiging affectionate kita, no? Kay grabe ni sila, sensitive ni ang ila emotion, no? So mga spouse naman, mga wife, no? Honor gida, no? Honor and respect

husband. No? Number one, ginayang need sang inyong mga bana nga i-honor gid, i-respeto gid, no? Because when we say, when you show respect, that is not control. That is to protect our relationship, no? So, kung hindi nimo pag-show ang pag-respeto sa imo bana, you are not fostering, you are not strengthening your relationship, no? Ginabutang natun sa high risk ang aton nga relationship. Kag ano pagid abi ang aton tagaan sang lihok? Sino pagid abi ang aton tagaan sang honor kag respeto? So kung ikaw bana, tagaigid honor kag respeto ang imo asawa. Kung ikaw asawa, o tagaigid sang honor kag respeto ang imo bana. Again, sang aga nag-walking kami ni Mrs., no? It is because nga ti ang amon nga ang akon lang gali, ang akon cholesterol, ang akon nga blood sugar, no? Above average sa si Pastor June, no? Kag ti nga lakat-lakat naman kami, ulo exercise, no? So, may nalabayan kami dira, no? Nga namit man ayan ang last one nila da nga aga pa. So, saying ko maybe, no? Siya namin siguro kay laki na da ang nagaluto. Nga kay ang mga lalaki namin magluto mo. Singkong, si John Luces, hindi namin magluto. Nga hindi o, no? May kaya magluto. Because from time to time, yeah, I also cook, no? Hindi bala, sometimes nanamian kita maghimo sang sina nga mga butang. So that ma-show natun ang aton nga concern sa isa kag isa, no? Not all the time. You know, ang isa, maabot si misis mo, kapoy na. Madigamo pa na siya. Manglampaso pa da. May lalaban pa da, abi. May mga kabataan pa nga maigiyahan sa pag-ubras ang ilang homework, no? So, hindi gid kita da iya makabulos. Mm-hmm. Kagabi gani, nag-volunteer ko. Singko, ma'am, ako lang maluto, Marguso. So, singa, ako lang kay... Anyway, ang wala naman kami ya bata nga nag-eskwela po, no? May si Pastor Kengali nag-eskwela, pero di, aras na sa masteral, di, alang-alang ba yan kami ya matudlo sina, no? Hindi na kami kasarang sa mga masteral nga mga lessons siya, no? Pero yeah, from time to time nag-volunteer ako nga ako maluto, no? Kag si Mrs. Man, no? Because you know, we set boundaries to protect our relationship. We respect each other, no? We honor each other, we give importance to each other, no? So ihatag mo na nga honor or importansya sa ibang nga tao, kunti sa bana mo, kunti sa asawa mo, nagnami pagid ang inyong relasyon. Hindi ka pa manago, diba? Okay, kung ikaw ba na, kung kay sino to yung misis man niya, ang imo ginatagaan importansya, kunti pulo panago ka mo. So, paano ka mo mangin malipayon nga hindi mo manggani, ma-holding hands ina siya on, in public, diba? So, i-holding hands mo sa iban, kunti holding hands mo kay misis mo, nami pa ang inyong relationship, ma-foster pa ang inyong intimacy, wala ka pagapanago na nalipay pa si misis mo kag ikaw nalipay man, di ba? So we need to set boundaries. Respect, it is not control. It is protection sa aton marriage relationship. Number 8. This is now the last reminder for the day, no? Never stop choosing your spouse. Never stop choosing your partner. Love is not just a feeling. It is a daily decision. So, imugin na iya. Amo na iya nga gapati kita iya nga ang tao iya may choice gidya mo. Wala kita ginimo sang Ginoo nga mga robot. May choice gid kita iya. So, stop, no? Never stop choosing your wife. It is a daily decision. Never stop
choosing your own husband, it is a daily decision. Kagka na may gadyas ang resulta kun ang tanan nga bana ang iya priority, iya asawa. Kun ang tanan nga asawa, iya priority ang iya bana. You know, kun manami ang relationship sang tatay kag sang nanay, ang mga kabataan, they will feel secure. Taas ang self-confidence. And we are building strong children if they can see nga sa sulod sang puluyan, palangga ni tatay si nanay, kag si nanay nagapasakop sa otoridad ni tatay. So I hope and I pray nga na-remind naman kita, no? Next to our relationship with God, ang aton priority nga relationship after sang aton relationship sa Ginoo, amo ang relationship naton sa aton husband, sa aton wife. So remember, stop looking for attention outside. Do not open your heart to the wrong person. Small secrets aren't small, no? Flirting is not harmless. Do not compare your spouse. Do not ignore your partner. Set boundaries clearly. Respect is not control. It is protection to our own marriages. And decide to choose your husband, to choose your wife on a daily basis. Oh, I hope and I pray nga may natun-an naman kita, no? Kaga ma-foster naman, mapapag-o naman natin ang atong relationship sa sulod sa atong panimalay. No? Kaga God willing, updanay naman kita sa masunod ng Miyerkules. No? Ako inyo tatay sa panimalay, Pastor June Luces. Upod sa kay Brother Bonner diri sa control. Good day. God bless us all.

0: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak ng tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ang oras sa DYBS, alas 12:16.
3: Balita, 12:33.
2: Mga iugtuyan nila ang ulo sa ating mga balita para sa Sininga Oras Adlaw sa Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2026. Sa balita lokal, Negros Occidental hug deaths under control sa pihak sa mga kaso sa ASF sa Siam ka local government units. Sa balita national, bago nga DOH chief ginsilingan nga iduso ang pagpanami sa kondisyon sa healthcare workers. Sa Rangani, liwat nga gintay og sang magnitude 6.5 nga linog. FIVOX ginbawi ang tsunami advisory matapos ang magnitude 6.5 nga linog sa Davao Occidental. Ay, ika-anom nga impeachment trial versus Vice President Sara wala sang may atubang nga testigo. Sa balita international, US naglonsar sang panibag-o nga airstrikes sa Iran. Donald Trump ginbawi ang pamahog nga 20% o kon 20% fee sa cargos sang mga barko nga nagaagi sa Hormuz Strait. Kag sa balita sa sports, Spain sulod na sa finals sang FIFA World Cup. Kag karon yari na ang detalye sa aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Pareha kita sa balita lokal. 14 ka local government units o kon LGUs sa Negros Occidental ang naka-record sang nagkalamatay nga baboy nga may siyam kakumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa tung Lunes, Hulyo 13, inisuno kay Governor Eugenio Jose Lacson sa tung Martes. Ginsiling sang gobernador may kabilugan nga 2,185 ka mga baboy ang nagkalamatay sa 14 ka-apektado nga LGUs bangod sa naglain-lain nga mga sakit sa baboy. Samtang ginpahayag man ni Lacson nga ang kapirdihan ara lang sa 3.53% sa 61,854 sa kabilugan nga hog population sa sini nga mga lugar. Ginpahayag man sang gobernador nga manubo ang overall nga mortality rate. Ginsiling man sini samtang nagapabilin nga manageable ang sitwasyon, nagpaandam si Lacson nga indi gid magkumpiyansa.
3: Balita 12:33.
2: Kanto kita sa balita national, ginaduso sang Alliance of Health Workers o kon AHW sa bag-o nga ginbutang tiglikom sang Department of Health o kon DOH nga si Dr. Jose Bretanio Puhalta Jr. nga i-promote ang pagpanami sa mga kondisyon sang healthcare workers kag i-promote man ang mga pulisiya nga i-prioridad ang ikaayong lawas sang publiko. Nagalaom ang grupo nga magapabilin nga consistent ang bag-o nga health secretary sa iya posisyon nga indi pabor sa privatization sang pampubliko nga ospital kalakip ang proposal nga privatization sang Philippine Orthopedic Center o kon POC pinaagi sang pagpabaskog pa sang public health care system kag pagsigurado nga padayon nga accessible ang mga ospital sa tanan nga Filipino. Samtang nakahanda naman ang public health advocacy group nga Health Justice Philippines nga makatrabaho kag suportahan si Puhalte sa pagpromote pa sang public health priorities kalakip ang mas hugot nga regulasyon sa sigarilyo kag vapes subangman ang mga pulisiya nga nagatap na sa mga non-communicable disease. Gin-welcome naman sa mga grupo sang health workers si Puhalte.
3: Balita 12:33.
2: Gintay og sang magnitude 6 0.5 nga linog ang Davao Occidental malapit sa kadagatan sang Balot o Conbalut Island, Sarangani. Sa Earthquake Information Number 1 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox, ginsiling sini nga na record ang pagtayog mga alas 11:49 kagabi. Makitaan ang epicenter sang linog sa 104 kilometros sang Balot Island, Sarangani, kag may kadalumun ini nga 10 kilometros. Tectonic ang ginhalinan sang amunga pagtayog kun sa diin na record ang instrumental intensity 5 sa banwa sang Kiamba, Sarangani. Samtang intensity 4 ang na-record sa Malapatan, Maasim kag Maitom, Sarangani, subungman sa General Santos City, Tupi o Kuntupi kag Tibuli sa South Cotabato. Instrumental intensity 3 naman ang nabatsyagan sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani kag Santo Niño, South Cotabato. Na record man ang intensity 2 sa Rojas City sa Capiz, magsaysay sa Davao del Sur, Banga, Humbanga, Tampakan kag Surala sa South Cotabato, kag Palimbang, Lebak, Kalamansig, kag Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Samtang intensity 1 ang na-record sa Kirapawan City sa Cotabato, Digo City sa Davao del Sur, Norala sa South Cotabato, kag Esperanza, Isulan, kag President Quirino Sultan Kudarat. Sunod sa FIVOX, wala naman sang may na-report nga halit dulot sang among linog, subuman nagpaandam ang ahensya nga mahimo maka-experience sa mga aftershock ang mga nahinambit nga lugar.
3: Balita 12:33.
2: Ginbawi na sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox ang tsunami advisory sini para sa minor sea level disturbances matapos ang magnitude 6.5 nga linog nga nag-igo sa kadagatan nga sakop sang Balot Island, Davao Occidental. Sa abiso sang FIVOX, ginsiling sini nga wala sila sang may na-record nga pagbag-o sa level sang tubig dagat sa sulod sang 3 ka oras matapos ang linog. Wala man sang may nabaton nga report halin sa mga apektado nga lugar na hanungod sa anuman nga kilalain o kung pinasahi nga pagtaas o kung pagnubo sang tubig dagat. Bango diri, gin-cancelar na sang FIVOX ang nauna nga tsunami information nga ginpagwa para sa Sarangani Davao Occidental kag General Santos City.
3: Balita 12:33.
2: Wala sang may atubang nga testigo sa ika-anom nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte subong nga Miyerkules, Hulyo 15. Ini matapos ayon sang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kagapon nga ipahigad na ang mga testimonya ng the Office of the Vice President o kon OVP Chief of Staff Zulaika Konzulika Lopez kag House of Representatives Security Official Captain Belinda Bello para sa kaso nga grave threats bato kay Vice President Sara sa idalom sang Article 4 sang Articles of Impeachment. Sa baylo, nakatalana nga hiringon ang oral arguments na hanungod sa pag-issue sa mga subpoena sa bank records, anti-money laundering council records, kag Bureau of Internal Revenue records, sang Vice Presidente, kag ang yasining abana nga si Attorney Manasseh Scarpio. Una na nga ginsugdan ang pagtalakay sa among artikulo sa tong Hulyo 6 nga ginalauman nga magadugay sang 11 kaadlaw base sa prosecution.
3: Balita 12:33.
2: Kadagda sa balita international, liwat nga naglunsar ang Estados Unidos sang airstrike batok sa Iran sa ikaapat nga sunod nga adlaw sang pag-atake sini. Ginkumpirma ini sang US Central Command kung sa diin target nila ang mga pasilidad nga ginagamit o kung ginagamit sang Iran sa pag-atake sa mga commercial boat nga nag-aagi sa Strait of Hormuz. Kadungan sini, liwat nga nagpatuman ang Amerika sang naval blockade, agud punggan ang pagsulod kag pagwa sa mga barko sa mga pantalan sang Iran. Sunod sa isa ka mataas nga opisyal sang Iran, ginsupak sini ang nauna nga kasugtanan sang duha ka pungsod nga temporary ceasefire, agud hatagan tion ang isyu sang kalinong sa rehiyon. Samtang ginsiling sang Iran nga naigo sang airstrike sang Amerika ang iban nga lugar malapit sa Strait of Hormuz, kalakip ang Kirshem Island, Bashir, kag iban pa nga lugar sa border sang Iraq kag Kuwait. Bilang sabat, nagbalos man ang Iran sa mga sakayan pandagat sang Amerika sa Strait of Hormuz, kun sa diin duha ka tripulante ang napatay, isa ka Norwegian oil tanker man ang nahalitan matapos maigo sang drone attack malapit sa Oman. Gin-report man sang Kuwait nga gin-igo sang missile kag drone attack sang Iran ang isa sa ila mga barko nga panggiyera nga gin-kasamad sang apat ka tripulante. Sa tunga sang nagalala nga tensyon, gin-anonsyo ni US President Donald Trump nga hindi niya pagdayunon ang plano nga toll fee sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Sa baylo, ginsiling niya nga bayluhan ini sa mga trade agreement kag investment sa mga pungsod nga kaalyado sang Amerika kag Gulf region. Samtang nagpaandam si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magabalo sila gilayon in kaso maglunsar sang pag-atake ang Iran batok sa Israel.
3: Balita 12:33.
2: May kahilabtanan sa itong balita, ginbawi ni US President Donald Trump nga iya ang iya pamahog nga kun pa ang iya pamahog nga pagbutang sang 20% o kana 20% reimbursement fee sa mga kargamento sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Ini wala pa sang 24 oras matapos niya ini una nga i-propose sa tung Lunes Hunyo 13. Sa baylo nga sukton ang mga barko sang 20% fee, ginsiling ni Trump nga bayluhan ini sa mga kasugtanan sa trade kag investment halin sa naglaing-laing nga Gulf States pa kadto sa Estados Unidos. Ginhimo man sang US President ang pag-atras sa among proposal matapos magpabutsyag sang tuman nga pagkabalaka ang mga pungsod sa Gulf Cooperation Council o kon GCC. Nag-isa ang mga pungsod nga ini nga hindi dapat pagbutangan sang toll fee o kon sukot ang mga barko nga nagaagi sa strategic nga lugar sa Strait of Hormuz. Gilayo naman nga nagpabutsyag o kon nagpabutsyag sang pagpamalibad o kon hindi pabor ang International Maritime Organization sang United Nations. Suno sa ila, wala sang legal nga basihan sa idalom sang international law ang pagbutang sang mandatory nga sukot o kontul sa strait nga ginagamit para sa global nga paglayag. Inkaso man nga madayon ang 20% nga sukot, nagpaandam naman ang mga eksperto nga mahimo ini magresulta o kung nagdulot sang tuman nga pagtaas ang presyo sang langis, gasolina kag mga nagapanguna nga balaklon sa bilog nga pungsod bangod sa o kung sa bilog nga kalibutan bangod sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz isa sa pinakaimportante nga alagyan sang supply sang enerhiya. Samtang ipadayon gihapon sang US ang full blockade o kon pagharang sa mga barko sang Iran kag sa mga kargamento sini, suno kay Trump magapabilin nga bukas ang Strait of Hormuz para sa tanan nga pungsod magluwas na lamang sa Iran kag sa ila mga customer.
3: Balita 12:33.
2: Kag sa balita sa sports, Spain sulod na sa finals ng FIFA World Cup. Sulod na sa finals ang FIFA World Cup 2026 ang Spain matapos nga ilagin pierde ang France sa puntos o kon sa score nga 2-0. Una na nga naka-record sang goal si Michael Oyarzabal sa first half sang hampang sa hampang agin patigayan sa Dallas Stadium. Samtang ang ikaduha nga goal nakuha ni Pedro Porro. Nakatalana nga magbiyahe ang Spain sa New Jersey kun sa diin hulato nila ang mga players sa tunga sang England kag Argentina.
3: Balita 12:33.
2: Kag amo yung mga nagapanguna nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33 ini ang inyong manugbalita Ruth ni Ingi Clover. Para naman sa aton pahanumdom, Tito 2:12, nagasiling ang pulong sang Dios, kag ina nga bugay nagatudlo sa aton nga dapat isikwayta na ang pagkabuhi nga indi Dios non, kag ang mga pangkalibutanon nga mga kailigbon. Dapat magkabuhi kita diri sa sini nga kalibutan nga nakahibalo, magtulutimbang kundiin ang husto kag indi husto, kag dapat matarong kag Dios non ang aton pagkabuhi.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang, magandang, magandang Winnable Wednesday sa bawat isa sa inyo. O, diba? Kamusta na po kayong lahat, mga kaagapay? At dahil Wednesday po ngayon, maaring, diba, last week, nakaramdam tayo ng wonderful, malakas ang mga hangin, di ba, yung mga gustiness dahil nga po dun sa pagyong si Inday, si Bavi, di ba po. At ganun din, maging maaring wonderful din, hindi nyo naranasan yon. Pero yung nga, wonderful, yung iba wonderful, hindi alam saan siya pupunta, o wobbly, di ba, puno ng pagiging hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dapat ano ba, Daddy Paul?
2: Eh, basta sa atin. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
3: Oh, diba? Wow, wow, wow, wow. Hallelujah. Totoo yan. Kasi kasama natin ang Diyos. Oh, diba? Yung mga gandang kanta. Nakakatuwa po talaga ang Panginoon. So, totoo yun. So, whether it's wonderful or whether it's wonderful, whatever, kung kasama natin ang Panginoon, as He always promised, He will never leave us nor forsake us, di ba? Ganun katindi ang Panginoon. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukao. Excited ako dyan sa transmitter na yan. Okay, kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig din po gamit po ang transistor radio o yung tinatawag nating Portable Missionary Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mga kaagapay natin sa DYVS na nandiyan po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula po Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception. And that goes as well to our friends, mga kaagapay all over the world na nakatune in sa ating programa. Marami pong salamat. Again, marami pong salamat dun sa mga nagpo-post, nag-like, nag-say ng comments. Lalo po yung mga God bless you, enjoy your day. Alam niyo, napakalaking encouragement po yan sa bawat isa. Hindi lang po sa amin, kundi sa ating kaagapay country. O, di ba? Sa ating mga kaagapay country. Nakakatuwa po yan dahil it blesses us, it encourages us. Di ba po, para patuloy sa Panginoon. So, ganun po, magandang maraming pong salamat. So hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdan ng mga bagay, salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't ito'y tiyak na salita ng Diyos. Ito'y maglilinang sa atin upang ating marating ang buong katotohanan ng salita ng Diyos na ninanais ng Diyos na ating malaman. Kung kaya, wow, wow, wow. Amen, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan pa rin natin empowering youth, strategies for positive change. Talagang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Eh, ngayon po yan, July 15, World Youth Skills Day. In fact, ngayon ko nga lang nalaman to eh. Nung tinitingnan ko po yung themes na ipinadala po sa amin ng FEBC. Ito ay UN observance during July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance ng pag-equip ng mga kabataan sa skills para sa employment, decent work, at entrepreneurship. At nung Lunes, pinag-usapan natin ang ilang paraan tulad ng pagbibigay ng access sa education at skill building at pag-encourage ng leadership opportunities sa kanila. At ang paglikha rin ng safe place for expression na hindi sila hinuhusgahan. Ang pag-mentor, yan matindihan. Ang mentorship sa kanila at ang pag-promote ng kahalagahan ng health at wellness. Kahapon naman, nakita natin sa mga programs na focus sa pag-empower sa kanila, nagde-develop tayo ng mga kabataan na may confidence at self-esteem, ang mga kabataan engaged sa mga positive activities na nagpo-protect mula sa mga risky at negative influences. At syempre, meron silang resilience at involved sa mga civic participation na lalong nagpapalakas at nagpapatibay ng mga communities natin. Totoo yan, sila yung pag-asa. So ngayon naman, what are the actionable ways we can support youth empowerment in our family circles or in our community? Ano ba yung magagawa natin, mga pamamaraan, para masuportahan natin ang pagpapalakas at pagpapatatag sa mga kabataan sa ating pamilya at sa ating community? So unang-unang makikita natin, which is really, really true, encourage goal setting. Tulungan ng mga kabataan na mag-set ng mga realistic at achievable goals. Nakita ko nga to kasi oftentimes we always think of goal setting kapag nasa career na tayo. Pero dapat ang mga kabataan matutunan din ang kahalagahan ng goal setting. Himayin po yung mga malaking pangarap sa kanila na gawin itong maliliit na hakbang. Ipagdiwang ang bawat milestone upang mapanatiling mataas ang motivation. Kasi po ang pagtuturo ng goal setting sa mga kabataan, napakahalaga yan. Dahil ito po ay nagpapatatag ng motivation, nagpapalakas ng resilience, focus at self-confidence skills na lumalampas mula yan sa academics. Nilalampasan niya yung pag-aaral, academics, patungong lifelong personal at professional success. Kaya nga teach goal setting now. Ito ay nakakatulong upang magkaroon ng ownership ng sa kanilang paglago, mag-develop ng mas matatag na executive functioning, at matutong gawin ang mga setbacks na maging opportunities para sa improvement. Diba? Ang ganda nun, ano? So, ang mga dahilan kung bakit ang goal setting ay mahalaga sa kabataan, una, motivation and engagement, diba? Ang maliwanag na goals, nagbibigay sa mga kabataan na magkaroon ng aim o layunin na nagtutulak sa kanila na mas maging motivated sa kanilang effort. At kapag nakikita nila ang progress patungong goal, ito ay nagpapatibay ng persistence at nagpapababa ng tendency na mag-give up, di ba? Also, ito, ang goal setting, pag tinuturoan natin sila, nagkakaroon sila ng ownership and independence. So ang pag-set ng sariling goals, nagfo-foster ng autonomy at responsibility. Nakikita ng mga kabataan ang sarili bilang isang active participant sa learning at personal growth kaysa passive recipient. Nananahimik lang at tagatanggap lang, di ba? Hindi ganon. Also, ang pagtuturo ng goal setting, nagkakaroon sila ng executive functioning skills, di ba? Ang goal setting ang nagpapalakas ng planning, prioritization, at self-monitoring. Ang mga ito ay mahalagang life skill na makakatulong sa mga kabataan sa na ma-manage ang kanilang mga schoolwork, extracurriculars, at eventually ang kanilang careers. Also, resilient at growth mindset. Ang learning ng pagsiset ng at pag-adjust ng goals, nagtuturo sa mga kabataan na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso at hindi ito failure. Ito ay nagpapatatag ng resilience at nakakatulong sa kanila na mag-bounce back mula sa setback na may matatag na mindset. Also, Ito ay nakakatulong sa kanila for focus and time management. Kasi ang goals nagiging cognitive compass na gumagabay sa mga students o mga kabataan na i-breakdown ang mga complex tasks bilang manageable steps. At definitely continuous improvement. Ang goal setting ay gumagawa hand in hand na may feedback at reflection. Maaring masukat ng kabataan ang kanilang growth sa pagdaan ng panahon na nagre-reinforce ng habit na lifelong learning. Kapag natutunan ng kabataan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng goal sa buhay, tiyak magkakaroon siya ng direction. At makikita natin yan sa mga kwento sa Bible na ang patungkol sa mga taong nagpaplano sa kanilang buhay ayon sa layunin ng Diyos sa kanila. So mga kaagapay, turuan at i-encourage ang mga kabataan na magkaroon ng plano at pagsikapan na matupad ang mga ito. Sa bawat goal na kanilang gagawin at maabot, ang goal setting ay magiging malaking bahagi ng kanilang buhay. Ang ganda kaya ng sinabi sa Psalms 20 verse 4, sabing ganon, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtatagumpayin. O diba? Yun. Psalm 20 verse 4. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ganda uli anak, empowering youth, July 15, education, skill exposition, not to be blamed, hope for communities to support youth, goal setting, motivation for lifelong improvement, persistent autonomy, executive managing their function, failure is a challenge to correct, habitual learning plan. Sa Panginoon, ay magplano at mayroong mapupuntahan dahil yun ang nais niya. Amen, amen. Patuloy na po tayo. Worldly care, makamundong isang ganid na gahaman, tunay na pag-ingatan. Worldly care, makamundong isang ganid na kamagahaman, tunay na pag-ingata. Wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Be free from concerns of life. Maging ligtas ka sa mga alalahanin ng buhay sa mundong ibabaw. Unang Corinthians 7:32, ayokong may pinuproblema kayo. Busy sa pagsiserve sa Panginoon. Ang single na lalaki kasi nais niyang i-please ang Panginoon. But others busy rushing in nothing. Yung iba kahig ng kahig, wala namang mapura. Psalms 39:6, parang anino lang, nawawala, walang sense. Mga paghihirap natin, ipon tayo ng ipon, di naman alam kung sinong makikinabang. Do not be tied in the affairs of worldly life. Huwag tayong patali sa mga gawain ng mundo. 2 Timothy 2:4, walang sundalo na nasa servisyo na nakikisama sa mga bagay na walang kaugnayan sa trabaho niya. Kasi ang goal niya, i-please ang commanding officer niya. So don't you worry of anything. Huwag kang mag-alaala, ang Diyos ang bahala. Matthew 6:25, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag

0: matinik na halamanan. Sila yung mga taong nakarinig ng mensahe, pero sinakal naman ang mensahe ng mga worries ng buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan, kaya hindi ito nagbunga. Mark 4:19, pero dahil sa worries ng buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan at dahil sa pagnanasa nila ng ibang mga bagay, nasakal yung mensahe at hindi nagbunga. Luke 18:14, yung napunta naman sa matinik na lugar, sila yung nakinig pero nasakal sila ng problema, kayamanan at sobrang pagsasaya sa buhay, kaya hindi nahinog ang bunga nila. Carnality, makasalanan, makalaman, carousing, ang paglaladlad, nakakahiyang panunukso. 2 Peter 2:13-16, pagbabayaran nila ang ginawa nilang pagpapahirap sa iba. Tuwang-tuwa sila sa wild parties na ginagawa na nila kahit mataas pa ang araw para pagbigyan ang pagnanasa ng katawan. Nakahiya at nakadidiri sila. Sumasama sila sa mga kainan ninyo. At ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Wala silang ibang iniisip, puro lang paggawa ng kahalayan. Sa asawa ng iba, hindi sila nakukuntento sa paggawa ng masama. Tinatrap nila ang mahihina at natural sa kanilang maging sakim. Sinumpa na sila ng Diyos, iniwanan na nila ang dating daan at naligaw na sila. Lumalakad na sila sa lakad ni Balaam, yung anak ni Beor, na mas ginusto pang makuha yung perang makukuha sa paggawa ng masama. Pero sinaway siya sa kasalanan niya. Nagsalita na parang tao yung donkey para pigilan siya sa kabaliwan niya. Para silang mga balong walang tubig, mga taong ito. Para silang mga ulap na tinatangay ng bagyo, kung kaya't anong pa nga ang ginagawa ng Diyos. Nireserves na ng Diyos ang lugar nila sa pinakamalalim na lugar ng kadiliman. Wow, amen. Mas nalalaman ng makapangyarihang Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang kanyang gagawin sa katapusan. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Habang sinasabi niyo yan, sabi ko, revelation na revelation talaga yan. Alam niyo po, makikita mo sa revelation yung haba ng pasensya ng Diyos sa tao, sa humanity. Pero, grabe din sila yung how they mock God, how they literally deny God, talagang grabe. Ako mismo, I mean, parang sa akin, grabe itong mga taong ito. But then when you look around, you're seeing it a reality. Kagaya na po na sinabi ng daddy, di ba po? Kagaya ng binanggit ni daddy sa mga verses, totoo to nangyayari. At sikreto man yan, pero it does happen. At naalala ko nga po yung, nung sinimulan nyo to dad kanina, naalala ko po yung parable of the sower. Na, di ba po yung may isa, narinig niya yung gospel, he accepted it joyfully. Pero nung lumalago na siya, ang daming mga dawag na humarang. Iyon yung sinasabi ni daddy na worldly care. Di ba po? Kapag nawala na yung focus natin sa realidad na eternally significant investment, doon tayo sa Panginoon naka-focus. At mafo-focus tayo dito sa mga, ang tawag natin, worldly investments. Malulustrak tayo. Parang connected din yan dun sa idolatry. Kasi if anything that takes the place of God, takes away the place of God in our life, that is idolatry.
0: Yeah.
1: So, halimbawa, kagaya nun, diba, mga anak natin, hindi tayo makapunta sa church dahil sa mga anak natin. Hindi tayo makapunta sa church dahil sa trabaho natin. Hindi tayo makapunta sa church dahil of other reasons. Tapos, yun na lang nga yung time natin sa Panginoon, di ba? Tapos,

0: ganun pa. Maging aware tayo doon. But sabi ko nga, syempre sa klase ng mundo ngayon na ang churches also are becoming relevant. Like, may alam akong churches na meron silang service on a Friday or on a Saturday night kasi nga to cater to this. I salute you for that. Basta ang point lang natin, mga kaagapay, lalo na sa mga young professionals, wag na wag niyong alisin ang Diyos sa equation ng inyong buhay.
1: Amen.
0: Wag. Dapat kasama ang Diyos sa equation ng inyong buhay. Kasi yun lang talaga ang makakapagdala sa atin until we see Him face to face. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, Lord. Ikaw ang pinakamahalagang equation. In fact, ikaw nga ang balast sa buhay namin. Wala nang iba. So Lord, ang dalangin namin, hindi kami ma-distract of these worldly cares, of these worldly things, materialism, asking for more. Huwag kami ma-distract doon, Panginoon, kundi mag-focus kami sa'yo. Yun po yung dalangin namin. Kasi sabi mo nga po sa amin, huwag kaming padadala sa worries ng mundong ito. Kasi enough for the day is the worry therein. So Lord, maraming pong salamat. Today, thank you Lord sa mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po sa aking anak na panganay, si Michelle Valenzuela. Marami pong salamat sa kanyang Panginoong buhay. Lord, continue to bless her. Sila po ni Ramram, si Rambo. Tangdalangin namin, Panginoon, as they go through the journey of life, dalangin namin, may your grace, your sufficiency be upon them. Continue to bless them, Lord. Thank you rin po sa buhay ni Pastor Caloy Dinio. Salamat po sa ministry na ginagalawan niya. Marami pong salamat doon. At ang dalangin namin, patuloy mo po siyang palakasin, Panginoon. Thank you din po kay Lourdes Ocampo, kay Julma Caballero, ganun din po, Panginoon, kay Maria Beatriz Fojas, kay Charito Santos Alba, ganun din po kay Rox Adelantar Chanco. Sila po, Panginoon, yung mga nakalista sa amin to this morning. Pero alam namin, Panginoon, marami pa po mga kaagapay na hindi po namin nabanggit. Pero alam namin, kilala mo po sila at ang dalangin namin, you will guide them and bless them as well, Lord. Lord, today we are praying, Lord, for families who lost loved ones lately. Ang dalangin po namin, Panginoon, your grace, your mercy, your comfort be upon them. At ang dalangin po namin, Panginoon, hawakan mo po sila, patatagin at ma-encourage na ikaw po si Emmanuel. You are with us every step of the way until we see you face to face. Marami pong salamat.
1: Wow, wow, wow. Amen, amen. Mas nalalaman ng makapangyari ang Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang kanyang gagawin sa katapusan. Pinagtitiwalaan ka po namin, Panginoon, at dahil doon, alam namin hindi niyo kami dadampasan. Kung kaya't, amen, amen, amen, amen.
0: So, mga kaagapay, ang tanong, kamusta ka na ngayon? Are you distracted by the world around us? Are we distracted by the clamor for success? Di ba? Clamor for more? Clamor for a good car? A better car? Though honestly, ako, I'm praying. Ano, pinagpapanalangin ko din yan, ha? At ganun, kasi nasa ministeryo kami, alam ng Lord ng ating pangangailangan. Pag kumatok tayong ating sasakyan, nagpipray na tayo doon, di ba? Pero ang dalangin natin sa Panginoon, huwag tayong mawindang sa ating focus by all this distraction. Kasi sabi ni Lord, I will provide for you. Di ba? Doon tayo at let's focus our eyes on Him, the author and the finisher of our faith. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura. At ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast, engineering, dyan po sa radio TV, di ba po sa lahat po ng mga kasama natin that make this really, really heard all over pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa pa namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Notice the paradox of our time. These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet to kill. It is a time when there's much in the show window and nothing in the stockroom. In times of plenty, think twice. Life can still be empty.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Yuk hang hok im te zep si ching te kao zat kao te zep go zat ani gong. Ya so tu yin gong hui liet, wak kap lin tong zai han ku lo. Di ya mdin pat gua ma, lang kwa ki diao gua, ju si kwa ki diao pe. 你怎样说将白显现好观看呢我的白来边白的我的来边你不信吗我对你所说的话不是变到家己说的乃是点的我来边的白做的他家己的事你就信我的我白来边白的我的来边既然那不信也就因为我所做的事情在这里来信我 我实实在在跟您说我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这个更加大的事。因为我恩卑下气，您奉我的名无论求什么，我就确实成就；叫别因为惊得到荣耀，您若听我就确实遵守我的命令。约翰福音16章23至24节，这样说。 到那日，您什么也就不用说了。我实实在在跟您说，您若恩伯求什么，他的确因为我的名字舒服您。向来您没有奉我的名字求什么，如今您求的就的确得到。好您的喜乐，汤满足。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidades sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyong kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 tutup alas 2 sang hapon sa aton nga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. Sumaayong hapon sa aton mga tagpalamatik sa aton mga tagtumalan na kag sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. So this is a new day of new information. So mga gusto mag-read, suggest, or comment, sulat ng ini sa akong comment section kay akon ini basahang kagtamyon. So today, mag-istorya kita or mag-celebrate kita sa isa ka very important nga global celebration or observance na gina-recognize sang every July 15 sang United Nations, which is the World Youth Skills Day 2026. So ang akong nga tema for this year is Skills for a Shared Future. So ang United Nation nag-highlight kid nga ang skills hindi lang ini importante sa pagpangita sang ubra, but also isila ini ang mga foundations for innovations, resilience, citizenship, kag social progress. So sa atong mga young people today, kinahanglan ninyo sang combination of intelligence, technical, digital, AI, green, social emotional, kag civic skills para kamo magabuhi sa aton nga rapidly changing world. So as we begin, let us remember get ang principles sang aton nga media and information guidelines. Dapat lang tawon get if accurate kag verified ang information. Magpromote get sang responsible and respectful communication. Protektahan ang welfare sang kaugalingon kag para sa iban. Encourage get ang positive, child-friendly learning experiences and also to support lifelong learning among students, families, and communities. So of course, ang amo ini nga discussion is para gid sa tanan who wants to better understand nga abala ang skills kinanglanon gid subong. So kabalo bala kamo nga ang World Youth Skills Day ini gina observe get every July 15 kay United Nations General Assembly officially gid sila nag declare sang amo ining observance sang 2014 para i-recognize kid ang importansya para equip ang aton nga mga young learners or young people sang skills nga importante gid for employment, entrepreneurship, and decent work. Pero kung makabati kita sa word nga skills, ano bala ang nagasulod sa aton nga mind? So ang iban nagapanumdom sa computer skills, writing skills, cooking skills, sports skills, communication skills. So tanan sila ini ay correct. Ang isa ka skill is an ability nga nag-allow gid sa aton to perform tasks effectively. So para sa atong mga learners, ang skills nagabuti gid sa aton to learn better, mag-solve some problems, mag-work sa with iban, mag-adapt sa mga changes, and mag-prepare for future careers. So sa atong mga parents, ang skills development isi ini nagasugod gid sa aton nga panimalay. Every time ang isa ka bata naga-learn sang responsibility, respect, time management, teamwork, sila already gid nga nagadevelop na sang life skills. So sa aton mga learners, think about this. Ano ba lang isa ka skill nga imo nga na learn outside sa imo nga classroom nga makabuligid sa imo every day? Maybe ini sa pagsakay sang imo nga bicycle or sa pagbulig sa mga household chores, or base sa pagluto sang rice or sa pagmanage sang aton or sang imo nga allowance or pwede man sa pag-speak confidently. So ini mga valuable skills man ini. So ang aton nga tema for this 2026 is skills for a shared future. So according to the United Nations, ang aton nga world inidasi gidyan nagabag-o because sa AI or artificial intelligence, digital technologies, climate change, new forms of work, global challenges na nag-require cooperation among sa mga bata and of course sa atong nations. So ang atong mga young people kinanglanan ininila more than sang technical knowledge. Kinanglanan nila mag-balance sang competencies including ang digital skills, AI literacy, green skills, communication skills, critical thinking, creativity, empathy, civic responsibility. So amo ini ang mga skills nga gina-face naton nga hindi fully good nga ma-replace sang aton nga mga technologies. So imagine ang duwa ka student. So si student A nag-memorize lang sang many facts. Si student B naman niya, kabalo siya ya sang facts, pero kabalo man siya kung paano mag-communicate, mag-work sa iyang mga classmates, mag-solve some problems, mag-adapt sa new situations. Sino sa tingin ninyo ang mas better prepared for future challenges? Of course, most likely na dere is student B. Kay knowledge is important. But knowledge nga combined with skills nagka-create ini sang opportunities. So sa aton nga mga parents and learners, ang mga ubra subong is very different from jobs 20 years ago. So ang iba nga jobs nag-exist man, but before may ara nga wala exist. For example, app developer, social media manager, data analyst, content creator, AI specialist, renewable energy technician. So, damo pang mga future jobs ang wala pa nag-exist subong. So, ang United Nations, nag-note gid nga ang technological disruption is transforming ang damo-damo nga mga occupations kag work environments. So, around 22% sa mga jobs ang gina-expect gid nga mag-change by 2030. So, this means dapat ang mga learners sila or kamo prepared na gid not only for today's jobs but also the jobs in the future. So pamangkotang imo ako galingon. Ako bala maka-communicate clearly? Ako bala maka-work in a team? Ako bala makagamit sang technology responsibly? Ako bala kabalo mag-solve problems? Or ako bala nag-continue gid nga nag-learn sang mga new things? So if ang inyong answer is yes to some of this, ikaw already na nga nag-build sang future readiness skills. So now let us focus sa ating mga younger learners. So elementary naton nga mga learners are the foundation years ang amoning elementary years naton. Ang skills nga ang elementary learners nga gina-develop nag-include na diri number 1 is reading skills. So the more nga nagabasa kita, the more nga words nga aton nga gina-learn, the more ideas nga aton nga gina-discover, the more confident we become. Kaya ang reading opens doors to knowledge. Ang reading nag-remain gidya nga one of the strongest foundations for future learning. Number 2 is listening skills. So ang good listeners can become good learners. So ang listening nagabuligid sa aton nga mag-itindi sa mga instructions, mag-respect sa iban, and of course to learn efficiently. Number 3 is responsibility. So may arkit ang mga simple nga responsibilities including sa pag-organize ng school supplies, pag-finish sang assignments, pagbulig sa panimalay. Sa ang amo ini nga mga habits, maka-develop gid sang discipline. Number 4 is to never stop asking questions, which is curiosity. Kaya ang curiosity, ini ang nagahatag sa ton sang curiosity or ini ang curiosity naga-fuel sang aton nga learning and innovation. So damo gid sa mga inventors and scientists, sila nagsugod gid as curious children. So if ikaw maka-learn sang one skill sininga year, ano bala ini and gaa? You may of course ang imo nga answer na dere maka-reveal gid sang imo nga future interest kag sang imo nga talents. So sa ato naman yung mga high school learners, ang challenge na dere is to become ang challenge ini mas nagadako and mas nagabudlay. Ikaw nagapreparar para sa senior high school, college, technical vocational ng mga education, entrepreneurship, or employment. So, important skills na din nimo is naga-include ang communication, kay being able to express ang imong ideas clearly. Number 2 is critical thinking, evaluating information before imo ini ginapatihan or gina-share. Next is collaboration. Ikaw naga-work effectively with others. Digital literacy. Ikaw naga-use sang technology safely and responsibly. Next is adaptability. Ikaw naman yung willing to learn new things. Kaya ang United Nations nag-emphasize kid nga ang today's youth kinanglanon gid sang both technical kag human-centered skills para kamo magabuhi in the future. So since naman sa atin ng mga learners, halos tanan nag-use ng social media, i-remember good na i-verify ang source, i-check if accurate ini, i-think ang iyang impact sa ni, i-respect ang privacy, and of course mag-avoid good spread misinformation. So sa atin ng parents and learners, reflect sa amo ini ng mga questions. Anong skills ang most important sa inyong family? Paano bala ang imong appearance makasupport sang skill kag development sa panimalay? How can learners improve one skill every month? And what skills ang makabulig sa aton ng mga learners to become future leaders? So take a moment to discuss these questions together with your friends, family, or within yourself. So of course, next is kita naman mag-istorya sang digital skills. So, I know some of you nakagamit na smartphone, tablet, computer, or internet. So, most kids sa inyo nakagamit na at least one sa mga amuining technologies. But using technology is different from understanding technology. So, ang digital skills naga-include na dere ang sa pag-search, sang reliable information, pag-create presentations, pag-sulat documents, pag-protect sang personal information, pag-communicate responsibly online, and pag-itsindi sang digital citizenship. Kaya ang subong nga atong nga kalibutan is increasingly connected gid through social media or technology. Because amo ini ang digital literacy, ini nagiging importante man as traditional literacy. So imagine man naman bala duwa ka students. Si student A, na isya naga permit siya naga spend hours online kag naga scroll paagi sa social media. Si student B naman niya naga spend time online pero siya naga too naga research naga ubos ng projects naga develop new knowledge. Sino ang mas or sino ang nagagamit sang technology more effectively? Kaya ang technology becomes powerful when it helps us learn, create, and solve problems. So of course, also one topic gid nga ginasturyahan sa mga tao subong is the artificial intelligence or AI. I know some sa aton or half sa aton nakagamit na sine. AI is becoming a part of our everyday life. Ikaw maka-encounter gid sang AI kung ikaw nagagamit sang search engines. Ikaw nagalantaw sa mga video recommendations. Ikaw naga-use sang educational apps, naga-translate ka languages, naga-create digital content. However, ang ating mga experts nag-emphasize kit that simply having access to AI tools hindi ini enough. Ang mga learners natin and students kinanglanan gidyagyapon sang AI literacy. Kay AI literacy means understanding kung ano bala ang mahimo sang AI, ano ang hindi mahimo sang AI, paano mag-verify sa mga AI-generated nga information, and paano bala magamit sang AI ethically and responsibly. So ang mga learners na nagagamit si ni dapat magatuon gid nga i-question, nga mag-question, analyze kang mag-verify information rather than simply nga gina-accept mo lang tanan nga answer nga ginahatag sang AI. So if ang if sa computer magahatag sang answer, dapat bala patihan ni naton dayon? Of course, no. Kay critical thinking remains very essential. So may aran na dere recent discussion gid among sa educator and technology learners nga nag-highlight gid sang isa ka important skill, learning to check whether information

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magaltipig inisa imo. Ang kaalam upon ang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa liwat sa inyo tanan. Na welcome diri sa aton sininga programa. Sininga hapon ang Nolity on Air. And of course, akong inyo alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio. And upod ko,
2: maayong hapon sa tanan. Ako si Jessie Antolino.
1: So, may upod kami diri subong. May bisita kami nga para ipakilala sa inyo. And I'm sure nga ma-blessed gid ka mo sa iyaman sininga story. Of course, upod namon si Miss Annie Luhan.
3: Hello.
1: Kamusta?
3: Sige lang, okay lang. Ay, ngayon nga po sa tanan. Akong former student, nag-iisa na rin si kamiling first batch na naka, ano gyan, naka-eskwela dito isang last year. Started here July?
1: Yes, July 2025. So, first batch sang aton talisay.
2: Yes, campus. How does it feel nga 1 year after going back sa ining campus?
3: Nang ano, nang it brings back memories. Kay last time, kaya nasabing ko gani, isa ako, nga gin patigayan nga mga estudyante, silang po sa ila, kunam namin na itong lugar kay Bugnaw-Bugnaw, binagro ka. Ano bala doon may peace of mind, gagin mo sa makakatuwa na sa campus.
1: That's so nice, no?
2: Yeah.
1: Antes na ito nakatuan kung ano na si Annie na nag-endorse na siya sa Bungsa Knowledge City. Ano? Ibaluon anay natin, sino si Annie before sa Knowledge City?
3: So before, nangkuhan ako ng former ano ng XOFW tapos nag for good na ako sa ano sa Pilipinas. Tapos ang time na to nag-obra ako sa may salon galing kay sini ko. Wala gid future, wala gid growth, kay wala gid benefits link ko. Ano mo try ko black call center kay siling nila nami ang kuha nami ang benefits pero napangita gid ko sang proper gid lang na school na ma-train gid tapos ang bata ko mismo sige, makadto ka to sa may dalom, to sa cyber center. Tapos, sige niya, kuha ng pamangkot ka to, pinpictura niya dayon sa atong sa ka-language center, sa
1: Knowledge City. Previews na ako.
3: Tapos, yung pagkagto ko dito, may isa ka-miss nga na sige niya, niya, sige ko, miss, mamangkot ka to na isin mo, pati sa, ano, sa training center for call center. Sige niya, gusto mo ba? Sige ko, former ex XOFW ko. Dati si Gigin kadto ya ko tumi sa office. Wala na damo ga mo diretso pa exam. Pagkapasa diretso da yon interview. Tapos kinyan kada yung requirements. Pero it takes time to anay kay tapos mo si kay ginahulat na lang na matapos ang pag-uha campus.
2: Yes. So kanami no kay do iniya do ka different naman sa iban. Kay ang iban kisa kita gahadto. Siya naman niya do nangita siya. Oo, nangita siya. And kay nakita niya si Nolitsi. And that was in our previous pang campus means.
1: Yes.
2: So pag sugod mo sa training, anong may adjustment ka sa training? Pag sugod mo call center training sa Nolitsi?
3: Ang siyempre before ako ang tipo nga tao nga Generation X. Nakakita ko sa computer. Ang kabalaan mo yung kumain.
1: Very normal.
3: Mga kabatch is younger than me. Siling ko, challenge niya sa akin. Siling ko, tanong talaga din, let's try. Sa pag-gusto ko, gidya, even before, siling ko makasenter. Diyan mo na eh. Kulba, Amber Miro, Miss Eper, tigid niya nga kulba eh. Pero sa tungkol sa training, sa Nalitsi, pagkang exposure bala. Isubong, what can you say, pa na gid inang exposed ang gid sa work.
2: Yeah.
1: That's nice na. So istorya hata na balik medyo flashback gamay lang. Paano ang training? This one, after some training, anong natabo? Saysayi kami. Paano ka nakasulod sa trabaho?
3: So ang natabo na sang pag-training din naman under ko kay Mr. Larry. Nang ginanandi kami, ginididi kami kung ano ang kung paano mag-usar sa computer. Tapos may basic computer. Mm-hmm. Okay, tapos kanang paano mo i-handle bala ang situation. Taiti may practice ki dyan mismo nga training kung ano mag-button sang call. Mm-hmm. Tapos after that, nang kanami kay after 3 weeks nagkadto gidi ang dito 4 weeks nagkadto gidi ang mga nagapang hire tapos sila gid mismo nagkadto, which is very convenient kay pagka kilala ka kwan kilala ka to ka days for weeks na bala namo na nakapasar kami tapos diri-diretso na tayo.
1: Wow, diri-diretso.
2: So meaning after some training mo di sa Nolitsi, nahasa kapagid sa customer service, nahasa kapagid sa paggamit sa computer, okay. Kasi mo daw na-shock ka at first pagkikita mo. Mm? And then may iban man nga situation nga yes, ang industry partner ang gakadto diri. So do medyo smooth ang tanan sa experience. Ano
3: very smooth. Mm. Very smooth.
2: So, ano-ano naman ang memorable or mga hindi mo malipatan yung mga experience mo diri sa Nolitsi or sa imo training with Mr. Larry?
3: Ang ananamian ko lang di kay Kwan, ang gamit, high-tech mo dyan.
2: Wow!
3: Okay. Kayang pag-ano mo palang pa-presto sa may laboratory, pag-uyat mo palang sa keypad, kahit sa computer, dasig. Mm. Dasig ang internet, yung connection. Sa amon to gani sa ubrahan ng internet video call at internet ang inay pa po diraya sa baba o yung pagka click mo yung ara dahil high tech din saya so updated din dyan na gamit.
1: Wow. So thank you to Governor Eugenio Cebuang Lacson.
2: Yes. So, thank you.
1: Sa mga opisyales ng probinsya and of course Attorney Diaz, no, Rifano Diaz kasi lagi ni ang nagpanikasog na mahatagan kita sa maayong facility para maka-deliver sa quality training sa aton sininga mga stakeholders. And sa imo Cebuang, paano na kamusta ka na after sa training? Hambal mo na indoor sa trabaho kang nakatrabaho. Kamusta na ang life as a call center agent?
3: Pero sa jahan di ko yun.
2: Makita yun. Sa jahan.
3: Sa jahan. Kay, ang imo bala nga, ano nga, Palmiro, pag-call mo, gakurog ka pa na, hindi ka pa kabalo ko ano, ang mute, kung ano na. Sige ka, wakal, naka-mute, gili. Pero subong, nahanas ka na bala, ang confidence mo, ara, na ang pagsabat mo sa may kliyente, ara na wala kulba, ara na sila sa piyakan niya, hindi ka na nila, maanong mo ginapirming hambal mo. Tapos ng ano eh, ng ang benefits mismo. Kasi hindi ka na jobless. Tsakto na ang benepisyo, tsakto na ang health, ang imbulong health services, yes. Wala ka na kulba. SSS, tanan ara na. Tanan niya benepisyo.
1: Pinakanabi sa
2: tanan. Yes. Secured, kumbaga na ang future. Kamatuloy-tuloy na. Mm. So, pag sulod mo na sa call center, paano man ang training mo sa Nolitsi nakabulig sa imo? Sa ala ka na gid sa onboard?
3: Dako, gid miss eh, Katie. Palimbawa, may mga terms na ginagamit diri sa Nolitsi na nakita ko sa mga upod ko, hindi nila ginagamit. For example, words like, let's find a solution to the issues that we have. Mga munag-lang na terms. Hindi na to dito, mga upod ko yung nila ginagamit. Let's find solution to the problems. Di bawa na may hamas. You have to, ano, i-relax mo din lang yung mga color, i-satisfy mo din silang amunan. dapat ang words na din ito. So, may tawag na empathy.
2: Yes.
3: No? So, part ina asang training sa knowledge. That's why nga, hindi lang dia skills training. Correct. Kung paano ka mag, mangin maayo, masang imo communication skills, mm-hmm. hindi lang pwede technical skills lang, dapat may aragin sa heart ang aton nga pagtrabaho, di ba? Mm-hmm. So, gusto nato ni Baloon sa kay Ani, ano ang nagmotivate sa imo nga kinanlan may eskwela pa ko at my age may eskwela pa ko kay para nga makatrabaho ko kag makabuli ko sa pamilya ko.
4: Ang nagmotivate gid sa ako nga ni si Angkan, be very honest, sa amon nga edad kinanlan ta gid sang mayong benepisyo.
2: Mm-hmm.
4: Especially in health insurance ta.
2: Mm-hmm.
4: Bro, you know what's funny? Kay when I was in sa abroad ko, nang tuod namin itong suduanay, pero every month, yung masakit ko ito nga, hindi ko maintindihan. Mm-hmm. Pero ano nga rin, ako di sa may call center, which is Pulau Pangubra,
2: mm-hmm.
4: wala man ko ginatake sa ako nga acid,
2: mm-hmm.
4: which is very funny. So, mm-hmm. kung magbayad ko sa ako nga health insurance nga, so kung wala ko ga-atake sa ako nga acid,
2: mm-hmm.
4: it's so funny sa ako na na-experience.
2: Mm-hmm.
4: Oh my God.
3: Wow, that's so nice. Kaya at least, no? Say mo, diba secured ka na sa imong pamatsyagan niya? May araw ka na sa health insurance.
2: Mm-hmm.
3: And ang pinaka, ano, gitsang story niya bala, Miss Jess, ng OFW,
2: mm-hmm.
3: kung paisa, mag-uli, di, nang maano naman kumandin,
2: mm-hmm.
3: kung mangita upra.
2: Correct.
3: Especially,
2: mm-hmm.
3: may edad ka na,
2: mm-hmm.
3: good line na. So, most of the time, tiyan mo gini, ang pinaka, ano, gin, is BPO. Pero,
2: mm-hmm.
3: good line naman siya sudlon. Kay, sa OFW nga part, hindi man tanan, but usually,
2: mm-hmm.
3: they have that, ano, accent.
2: No? Yes, correct.
3: For, mm-hmm. nga gina, amo nang gina, neutralize,
2: mm-hmm.
3: kunara sa inyong training na, diri sa knowledge.
2: Mm-hmm.
3: So, part ina. So, subong, kamusta na? Kay, okay na, ang trabaho na plastay na,
2: mm-hmm.
3: may, ano na, may health insurance, medyo do, hindi ka na magpalibog, buwas, ano akong ibakal sa pagkaon. Kay,
2: pare.
3: May ara, gidya sa isustener na sa pang-adlaw-adlaw sa tanan.
4: Happy na lang gigi kami sa iki, tapos gina-enjoy ko na lang gigi ang work ko. Tapos, I find ways kung paano pagit ma-improve. Kay, hindi lang all the time nga ano ka lang bala agent kinanglan you have to elevate yourself and to upgrade it para kung paano pagid mangin ano curious ka ano ayan mangin PL
2: mm-hmm.
4: ano ayan mangin QA ang mga
2: yes.
4: muna bala miss na you have to sige lang open lang sa new knowledge
2: yes mm-hmm. kana miss ang curiosity
3: yes
2: kay tungod sa inang curiosity mm-hmm. nagatingwa mm-hmm. nga may goal.
3: Correct.
2: What if next na naman level?
3: Yeah.
2: So, before, syempre, ang imo lang palang to motivation is health,
3: mm-hmm.
2: secured. So, now it is secured. E, mara natin. Ano pa may ara ka? So, buong moving forward, may ara ka pa new na naman nga ginagol mo aside siguro sa pag-reach mo pag-TL
3: mm-hmm.
2: or
3: yes.
2: kung other, mag-QA. Ano ang mga short-term goals mo for now?
4: So, for now, ano ang short-term goals? It is take care of sa akong health.
2: Okay. Mm-hmm.
4: Kinanglan gid nga condition gid per me ang tingog.
2: Yes, and
3: yes.
2: boys.
3: boys.
2: Okay, right. Eh, bawal mapao sa concept.
4: Mamulang kapital. Boys.
2: But sa imo work is very, ano ka naman nun, ng adjusted sa Pulau Bugdaw. Sa mga pressure.
3: Ang baloon, Ms. Jess, paano ang pag-take naman sa imo nga husband and sa imo nga kabataan?
2: Yeah. Mm.
3: Kasi ning imo nga, ano, nga gin-choose mo nga maging call center agent. Kahit ipulaw ka, kung gabi, wala kaya sa
2: wala
3: sa
2: imo.
4: Okay, malang sa ilang is pretty. Nakita, malang nilang enjoy si mama nila.
2: Yes.
3: Correct. Diba? Oo. Kung saan siya masaya, dapat
2: supportahan. Supportahan si mama.
3: Ako na.
2: Yes, mama muna.
3: Ang mga manamangin manami, manis dyan sa atin, may pagtrabaho, no? Mm-hmm. Wala tamat lagi na butong ang aton
2: correct.
3: Na tiil sa ulo brahan. Kaya wala sa may nagapugong sa aton. Kundi,
2: push.
3: No, mamin malipayon. Ano gusto mo nga ipabutsyag sa aton sinima? Tagpalamat, especially mga nanay like you, nga basi gusto man magtrabaho, or even mga kabataan nga nagpamatanaw subong, mensahe mo pala.
4: sa nagtanaw ka sa pamati, encourage ka dito mo, indol ka mo sa knowledge. Okay? They, ma-enhance ka mo ka, in-encourage ko man iki para for self-improvement man kung tapos kung paano ka makatulog mo sa society, sa family.
2: And speaking of that, ng kabalo, may gindala ka di sa buong nga para ipa-enroll sa amo, no? Paano mo naman ni sila yan na, yes, ano, na encourage? Mm-hmm. Halini sila dito sa inyo?
4: Sa Pontevedra. Bali, ang nag-post si Norit C, gusto mo ko-share ko man, pay it forward, kumbaga,
2: correct.
4: Nag-ano lang, ginduligan ko sa Norit C, pay it forward naman, yes, sa other. Mm-hmm. May nag-reach out sa ako, din ko willing ko yung mga paski ma-encourage sa sila kung madulong na pag-paisa.
2: Sana.
4: Parang,
1: the ham is just, ay, maging two songs.
2: Yes.
1: Na ginbuligan mo na maka-avail man sa programa sa North Sea.
2: Kag ma-experience man nila ang imo nga na experience. Para may security man ang ilang future.
1: So, sometimes, ang dali ka sa North Sea, wala kaya nag-stay sa dormitory, no? So, nag-puli-puli ka. So, how does it, ano naman niya, affect sa imo ba as a person? Kasi everyday, nag-puli-puli ka. Kami, nag-settle siya sa Bacolod din. Pero, originally is from Barangay Recreo, Pontevedra, ganyan sa
4: mga. Kanami, kayo ni service, amo lang ganyan. Very convenient, ganyan.
1: Oh.
4: Aga, hapon, amo na bla. Kung may balon, ganyan. As a student, kung may balong, hindi mo magasto. Agahapon, may service, pag okay lang, balong ka lang.
1: Tundum ako sa inyo sa unang batch. Sa ilan ni batch, ang una ka may baligya-baligya. May baligya sa mga siomay.
4: Oo!
1: So, kay Miss, ano to? Pero batch naman. Batch 306. Ang unang ano nila.
2: Nag-find ways man, syempre.
1: Oo.
2: Especially sa mga nagapuli-puli, gabalon man sila sa ilang kalanon.
1: Correct it na. So, paano ang subong sa aton sining ng mga mga tagpalamati bala? Siyempre magiging curious na sila nga, how you survive? Imagine 1 year sa call center with your age and somehow baguhan sa industriya.
4: So, first time we've been siya as a call center agent, like the experience. So, nakita ko lang sa palibot ko, mayara, pag-ibig ko, pag nag-work ako, mayara, pag-ibig ko, mga 55 years old, 57 years old. Grabe, gadya ka, resilient when it comes sa pulaw. Tapos, itong may mga edad na mga former, mga ex-LF. So, very convenient, gadya ka, abot, kiwati, wala, age limit, kaya ang call center. As long as kaya, mong pulaw, as long as kaya.
1: So, masarangan, gitya. So, at least, no, sa atong sila mga tagpalamati, if there are some, nagapangduwa-duwa, blam is just, kahit may edad na ko.
2: Yes, budlay na kamangita, obra.
1: Kahit gusto ko mag-eskwela, kung ako tigulan, ako parang ka mag-eskwela. Di ba lang, baka kami mga classmates, kung na mga bata, pero take inspiration or motivation from Ani kung paano niya yagin overcome ang ginag ng mga, of course, pangduha-duha man before. You have that as well.
2: Yes.
1: Sang, paano mo siya din, overcome?
4: Siling ko siya kung may edad na ko, pero, ano yung atat?
1: Yes.
4: Kung ginawa minsan, parang natin, may goal ko ya, doesn't matter. Tanda ka man, o tigo, o maedad na. Basta kung gusto, mag-edad, go for it.
2: Yes. Ang goal na lang importante. Kaya muna ang nagpa-motivate sa'yo mo.
4: Push.

0: ça va être quand nous sommes training là. Tout le monde qui a dit ça. Et quand nous sommes en batch kami ang Excel din sila yan, but it doesn't matter. Sara lang yan ang heart mo na magtuon niya.
1: Oh, na.
0: Ito na ang nakin na
1: yan. Okay, correct. So, pero wala mo ba na feel na sa Nolity, ano ka?
2: Isolated.
0: Wala man, miss.
2: Yes.
0: That's nice. So, isama kami ka grupo.
1: Sinadya mo kami, digari, especially sa Diringa area.
0: Wala, so, may classmate. May classmate dito, miss, last time. Doka, nabit siya ito kaluyaon. Bro, nag-bloom sa kayo si Gisa upo sa amin. Tantimla, tantimla. Kontra ka niya sa amin, hindi ka mag-aaral.
1: So, nabuligay ka mo sa sulat sa klase.
2: Wala sila sang ano, wala, kumbaga, wala dia discrimination. Okay. Yes. Sa age man da, sa kung ano, kay, di rin, gina-enhance ang tanan. No, kag kumbaga ano kung anong nakwa sang younger nga mo training amo ba na sa ano basta willing no
1: correct. So may ara pa ni sila classmate before wala mo mistress ako daw ka very close gi ko ni sila
2: ka
1: ako lang muna sa amo tong time ako gani nag welcome sa ila kay ako nag conduct sang admission di ba
2: yes,
1: so na sa istorya ko ba sila kag nakilalaan pinigilan pero ako pa sa classmate before, di ba? Ano ka may special case saya. No, ka daw nag, ano siya. Pero, daw may araw siya special case, pala physically. No? Pero, that doesn't hinder him na, di ba, mag-succeed man. And now, upod mo pa sa trabaho. Right? So, din tayo gina-storya ni Namon because nga, we wanted to let everyone know na sa Nolitsi, nambali Miss Jessie, wala discrimination. For as long as ka mo dedicated na magtrabaho, magtuon, kag-committed ka mo sa inyong training, definitely, Nolitsi will help you. Especially, shout out sa kay trainer.
2: Mr. Larry.
1: Kaugtasan ni si Mr. Larry, kagapangakig sa klase, pero ang heart siya to teach and to help sa aton sinong mga trainees aragin. And of course, we would also like to take this opportunity para sa kay Ani. Kung may ara siya sa mga kasalimatan, sa naging journey, no? Naging journey mo, 1 month ka lang din ang stay sa Nolitsi, no? But asa nga nakatrabaho ka, kung sino ina siya.
0: Pasalamat ito, of course, first and foremost, igagiday tapos sa Nolitsi, everybody here. Hindi ko bid man mahambal ang mga names sa ulo. Pero huwag ka pasalamat, Kiko. Kuta ko, bid na pasalamat. Nasigay, gadyang nga nakasulod sa ubrahan. Tapos, ang training, kagang facility, the best gadyang. Amulang din ang mahambal ko. Huwag na pasalamat.
2: Siyempre, salamat kay Gov. Lacson for this scholarship opportunity nga ginahatag.
1: Okay, gusto na to na-emphasize this just na sa Nolitsi, kung mag-abayang sa mga programa, libre ang kanan.
2: Libre.
1: So, klaro ho na to, wala sa Nolitsi, kaya panukot, isang uniform, wala kaniga, pang-collecta fees, even sa ID.
2: Sa graduation, wala
1: fees. Graduation fees, wala
2: kaniga. Wala.
1: Tanaan libre nga ginataniyag. Pero ang amon lang yung kondisyon sa aton sa mga aplikante, dapat interesado sila nga mag-trabaho.
2: Yes.
1: Committed sila nga after the training, maubragid. Hindi pwede nga ma-training lang sa Nolitsi para na certificate, di ba lang? So, dapat matrabaho, gidiya. Ang mga ginaya dapat ang goal. So, sa imo sang time nga nagsulod na sa Nolitsi, sa the training ka na, do you have a feeling na, ay, after this year, maka-work it?
0: Amo na siguro mas kinanglan ifilin mo gid na bakit kung ano mo ginagol
1: ko oo dapat amo gid mindset mo
2: mindset yes
1: isap mo na gid yung mind mo nga abot ni after mo brand so gin amo magin condition mo gid ang imong mind
0: yes
1: so paano mo gin condition everyday ginahambal mo isap mo or what
0: ang ano lang means is ang goal lang gid ko sa syempre tuwa kasi siyo hambal mo lang na
2: the best yeah. Talk positively to yourself.
1: Ang pinakadami ko sa chest. Sometimes, sabi na nila, dabuang ka na iyo, gusto iyo ka sa pabang sa mirror. Pero you know what? Very helpful.
2: Yes, it's different.

0: Kasi kung kambaga ni nila, kung wala sa may mahamba positive around you, yourself, kay galain ng aura. Mm-hmm. Di ba lang?
1: Mm-hmm. Kumbaga, you don't need validation from outside.
0: Correct.
1: Ikaw mm-hmm. pa lang mismo, yan mo na sa self, kung I can do it, I will be the best, I will be the great agent ever. Mm-hmm. Na? So, may ara kita sa mga ara. Ya, kagina gina pang hugutan gitya na sometimes na baka maduga pang duha-duha ka may ara sang mga challenges pero amo gining imo gina hold on nga hindi ka magbuya sa imong ginahandle kun ano na siya.
2: Hindi na ko magbalik siling ko kung makakita ko work na namin na mga work mayang beneficial hindi na ko magbalik. Hindi ako magpagsapalaran pa sa abroad. Maaari na lang din namin ang opportunity.
0: Yes.
1: Inaab mo yung pinakabudlay na malayo sa pamilya. Pila ka katuwid niya lang?
2: Hindi rin is dito sa buwa pa lang. More than 13 years sa buwa. Apoy na. Makakita mo lang dito isang best na opportunity.
0: Correct.
2: Pamilya, nagka worry, wala ka stress. May stress mo lang, pero hindi nang gina-minimal na lang. So, yan.
0: Kaya pagpuli mo, Dia, may family ka na nag-welcome. Isang ginapaminsan, nablas ang ibang miss, no, nga greener pasture sa gwa dayon. Pero, for some, syempre, laing gidya nga ara ka sa imong
1: upod ng pamilya.
0: Upod ng family. Kagurek na. Kung same man lang, ang stress level is different, padre.
1: No? Yung mga... When it comes to salary, sorry, Mrs.
0: Yes,
1: off. When it comes to salary mo, subong, pagsang una sa OFW ka, mas nakuugid yan sa OFW ka.
2: Nakuugid yan sa hindi ko na lang pag
1: hindi ta na pag-ahistoryahan. Pero, ang difference is,
2: yung gina-enjoy mo na lang diyan ang sweldo, hindi ka lang po. Tuwan lang dito. Ang para sa... ang Pilipinas man yan.
1: Pilipinas.
0: Pero Diria, are ang family.
1: Amo nang pinaka-bonus.
0: Amo naman ang hindi.
1: No? Nga kung nagpuli ka, sa gabi, ikapoy ka or sa agang iya.
0: Iya, agang. Iya, puli.
1: So, sa agang, pagpuli niya, somehow, may bala niya comfort. So, diba, bisan kita, mabakasyon ka lang, lang hindi siyang comfort sa katre mo.
0: Bisan, yes, oo.
1: Ilang tahon mo na yan or ano na yan. Katre mo na yan, mas namin, hindi siyang pahuway. Right?
2: Amo na galing is stress level, talagang peace of mind na hindi kita mabayaran.
0: Correct.
1: Okay, so amo na pinaka ano yun, mga balatsyagon, especially isa ka kaidoy na sa mga upod ng imong kabataan sa panimalay, dahil din na yung mabatsyagan kalman. So, subong, ano pa ang imong ginahandom na o nga nag 1 year ka na sa video?
2: Almost one year.
1: Yes, so kay July, ano pa lang sa... Yes.
2: Kasi, ako ang pagiging is lang trying to learn pagiging sa mga new skills para ma-upgrade mo lang self. As I've said before, hindi ko lang niya sige nga mag-study ka as an agent. Try to learn something new. Hindi sa BPO company, sa BPO industry, may ano sila ng continuous pa ng training, especially sa healthcare, i-train pagiging mo sa mga line. Which is good. Okay, parang, baga, ano, ng improve pagiging mo siya.
1: So, ang mga trainings ni, ang mga trainings ni, gina-avail mo na ang mga trainings.
2: As much as possible. Okay. Hindi ipag, unggan ang self. Hindi mo paggaan limit ang imong mind. Parang
1: tuloy-tuloy.
0: No?
1: That's so nice. So karami ka daw pero nalingaw ako sa istorya. Kaya nasadyahan ako sa kay Mama Ani. Pero very limited gina nga itong time. So thank you so much for joining us this afternoon. Sa abang sinya programa diri sa DYVS ang kinaadman nun si On Air. So, liwat, ako ang inyong alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio.
0: Ako si Jessie Antolino.
1: Knowledge Inspires.
0: Knowledge Cares. Avance. Negrense.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan naton ang topic nga Christ in the home. Una sa tanan, serving God begins with a personal decision that affects the whole household. Ikadua, a Christ-centered home is shaped by daily spiritual habits. Ikatatlo, Christ is reflected through the words we speak at home. Kabahin man agihapon sa pag-alagad sa Ginoo, kun sa aton panimalay, nag-istoryahan ay kita nga may kindness, patience, and respect. Our words can either build faith or slowly weaken it. Hambal sa Ephesians 4:29, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying." If Christ is truly Lord of the home, then even our tone of voice should reflect Him. Lastly, children learn Christ first by what they see, not just what they hear. Ang mga bata, bisan dalono pa na sila sa simbahan, malipatan lang nila ang ila mabatian nga sermon halin sa pastor. Pero ang nagapabilin sa ila panghuna-huna, amo ang mga bagay nga makita or ma-observe nila sa panimalay. Ang nag-set sang spiritual direction sa balay, amo ang ginikanan kag ang mga maedad na nga mga family members. Example B, ang magulang nga mga bata, ang mga tiyo kag tiya, and even ang lolo kag lola. Ang mga kabataan nagatulo kung paano ini sila magpangamuyo, mag-inistoryahanay, kag kung paano nila tratuhon ang isa kag isa. Faith is most powerful when it is lived consistently in front of the next generation.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Rizarez National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kun sa Facebook Live, especially sa ilan ni Paolo Perez, Rog Nieri, Alan Henterola, Vincent Alibusa, Kerol Perez, and Ian Tingson. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Oh, galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Earthquakes are no light matter. Here's what you need to know and do after an earthquake to keep and your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines, and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully, as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng kanyang salita. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig din sa atin gamit ang mga online platforms, maraming salamat sa inyong pagsama at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa atin hong pag-aaral, sa pagkakataong ito, ay nais po nating pag-usapan ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa buhay natin, napakaraming mga uncertainties, di po ba? Maraming bagay, mga pangyayari, ang hindi po natin tiyak. At sa totoo lang, hindi naman po natin kontrolado ang mga bagay na ito. Kaya nga, kung wala po ang pagtitiwala sa ating Panginoon, at tayo po ay nagtitiwala lamang sa ating kakayahan, sa ating koneksyon, sa ating mga kakilala, marahil po kung hanggang saan lang nila tayo kayang itaguyod, hanggang doon lang din yung ating kapayapaan. At syempre, alam din naman natin na hindi naman sila talaga ang dapat nating pagtuunan ng ating pagtitiwala, kundi higit sa lahat ang ating Panginoon. Kaya kung papansinin niyo po sa banal na kasulatan, paano ba itong pagtitiwala at palagi pong merong invitation to trust in the Lord? Ang ibig sabihin po niyan, hindi ho nais ng Panginoon na harapin natin ang mga hamon ng buhay or kahit yung ating everyday life on our own. Tayo po ay kanyang dinisenyo. Tayo po ay kanyang itinalaga upang tayo po ay magtiwala sa kanya at mamuhay ng kasama siya. Ang nakakalungkot lang pong realidad, kadalasan, yung bang ating pagtitiwala ay nakikita lang natin yung kahalagahan pag tayo po ay merong mga pinagdadaanan, pag merong problema, o kaya pag hindi natin kaya. Ang reality po, ang pagtitiwala should not be limited to times of desperation. Sa lahat ng pagkakataon po. Kaya nga, if you remember sa Proverbs 3, di ho ba, verse 5 to 7, a very familiar passage, trust in the Lord with all your heart, Do not depend on your own understanding in all your ways. Di ba? In all your ways, acknowledge Him. And He will crown your efforts with success. So sa lahat ng bagay po, madali, mahirap, sa tingin natin, kakayanin natin o hindi, ang sinasabi at tinuturo po sa atin doon is we have to learn to trust the Lord. At yan po ang isang malaking hamon para sa atin. We really have to trust the Lord. Kaya nga ang challenge po, mga kapatid, paano ba natin gagawin ito? No? Una, gusto ko pong simulan sa isang napakagandang talata sa Aklat ng Pilipos. Alam nyo, kung hindi nyo pa nababasa yung Philippians, it's a very good epistle to read. Siyempre, lahat naman. Ano? Pero pag kayo po ay may mga challenges, yung Philippians po ay napakaganda. Kasi, interestingly, ang tema po niya is about rejoicing in the Lord. Pero itong rejoicing na ito ay actually kanyang nararanasan sa gitna ng kanyang pagsubok. Usually, tayo po kasi, we rejoice after a problem is solved, pagka tayo po ay victorious na, tapos na. Yun ang lagi nating tinitingnan. Ano? Para bang hindi natin naiisip na yung rejoicing can happen, can be experienced while we are going through challenges. Hindi po yung pagkatapos na, habang dumadaan po tayo. Yan po ang hamon dyan, di po ba? Kaya nga, napakagandang katotohanan eh. Dahil kung titingnan po natin sa Philippians chapter 1 ay ibinahagi ni Apostle Paul yung kanya pong experience na kung saan siya po ay nakulong. So nandun po ang physical limitation, discomfort, maybe yung pain. And then of course, dagdag pa natin ang ilang pang mga aspeto ng kanyang pinagdaanan. He experienced betrayal from some believers and even from opposition. No? So mapapansin po natin, it was really quite challenging. Pero sa gitna po ng lahat ng karanasang iyan, ay doon niya sinabi, rejoice in the Lord always. Always. Ibig sabihin po, whatever the circumstance, ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating karanasan or experience, yung joy is something that is made available for us. Something that we can really experience. Paano po ito? Sa Philippians chapter 1 verse 6, ito po ang sinasabi ng talata. And I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So ito po ang unang bahagi. And then after this, ay kinuwento na po niya yung kanyang pagkakakulong at hinamon niya ang mga mananampalataya to trust in the Lord, to rejoice in the Lord. And at the same time, ay pinakita po niya kung paanong yung kanyang pagkakakulong ay ginamit ng ating Panginoon. Para sa ganoon po ay yung ebanghelyo po ay lumaganap sa mga tao at maging sa mga lugar na previously ay hindi po niya naaabot. Napakagandang reality, ano? Pero pansinin niyo po ang sinasabi ng talata, ito po'y nakasandig sa Panginoon. Ang Diyos na nagpasimula, kaya po niyang tapusin ang lahat ng bagay na kanyang sinimulan sa ating buhay. And that gives us assurance. Kaya pag tayo po ay nagsabing trusting God, kailangan alalahanin natin it involves having faith in His character, in His word, in His power, even when circumstances seem difficult. Yung pagtitiwala sa karakter ng Panginoon. No? Alam nyo, ito palagi nating pinag-uusapan ito. Marami po tayong mga pinagdadaanan at pagdadaanan na marahil po ay bago para sa atin. Maybe you have experienced to trust the Lord in certain seasons of your life, pero dahil ang Diyos po ay buhay, makapangyarihan, ang Diyos po ay patuloy na kumikilos, ibig sabihin, magbabago yung mga seasons ng buhay natin. May mga challenges, may mga darating panghamon sa ating buhay, pero sa mga ups and downs ng mga hamon po na ito, yung character ng Panginoon nakikita natin sa kakaibang paraan. Di ba? Kasi may mga times na we trust the Lord, but we want to tell Him what to do. Di ba? At paminsan po, pag hindi nangyari yung gusto natin, ang assumption po ng iba, eh para bang nasayang ang pagtitiwala. Now, gusto po nating bigyang linaw na ang pagtitiwala sa Panginoon ay maaaring nandoon sa gitna nung hindi natin alam kung paano niya gagawin ang isang bagay. No? I remember, pagka meron tayo mga pinapagawang mga gamit, di po ba? Minsan ho, yung mga kausap natin na gagawa, sila ho yung nakakaintindi. At may mga times gustong ipaliwanag sa'yo, ganito po ang sira niyan, ganito po ang gagawin. Minsan gusto mo nalang sabihin, kaya ako nga dinala sa'yo dahil hindi ko alam kung paano, di ba? And you just trust His skill, di po ba? Sa Panginoon, ganun din. Dapat maintindihan po natin na kailangan natin pagtiwalaan ang kanyang karakter. And God has revealed to us His character in His Word. And at the same time, kailangan po din nating maunawaan na karamihan sa mga frustrations ng mga nagtiwala sa Panginoon at hindi naranasan yung gusto nilang mangyari, kaya ho na po frustrate is because we're trying to look at the situation through the lens of our agenda. Yung alam mo, meron tayong gustong mangyari. At dahil ayaw nating tanggapin yung gustong mangyari ng Panginoon at bukas lang ang isip, puso natin sa gusto nating mangyari, so sometimes ang nangyayari po is that tayo po ay nabibigatan, tayo po ay nalulungkot, na-frustrate, not because God is not reliable or God is not doing anything. Yung frustration po natin muli ay dahil mapilit tayo sa gusto nating mangyari, na para bang yun lang ang bukod-tanging paraan para ang ating sitwasyon ay kaharapin. So, we really have to trust the Lord. Ano po? Kailangan nating magtiwala sa Kanya. Pangalawa, yung pong trusting in the Lord is a decision to believe in God's reliability and goodness despite personal feelings or challenges. Naalala ko po yung nabasa ko mula sa isang devotional. Ang sabi niya, tayo daw po, pag meron tayong worry, ang worry daw is a magnified care. No? Meron tayong inaalala na pilit nating pinalaki yung inaalala natin. So ang resulta po bandang huli, nagiging alalahanin. Ay totoo naman, ano? Pag pinalaki mo nga naman yung isang problema, yun na lang ho ang iyong nakikita at para bang nanliliit yung pagtingin mo sa ating Diyos. Pero ito nga you cannot believe in God's reliability if you do not read God's Word. Hindi ho pwede yung bahala na si Lord tapos di mo naman kinikilala si Lord. O kaya yung sinasabi nating nagtitiwala tayo pero ayaw mo naman basahin ang kanyang salita. So anong pagkakilala natin sa ating Panginoon, di po ba? Kailangan ay kilala natin ang ating Panginoon and God has revealed Himself. Ang mga tao pong nagtiwala ay hindi necessarily mga taong nakuha kung anong kanilang gusto, pero sila po ay nagpatuloy sa kabila po ng mga ikangay karanasang hindi nila mawari kung paano. If you remember the Israelites, di po ba? Talagang hindi mo maipaliwanag yung mga karanasan dahil dinala talaga sila sa experience na kung saan walang ibang pwedeng gawin kundi magtiwala sa Diyos Maglakbay ba naman kayo sa wilderness for many, many years? Di po ba? Yung pong lugar na yon talagang walang pagkain, walang tubig, yung basic needs, di ba? Walang silong, walang paano mo po protektahan ang bawat isa? Talagang you're stepping into the unknown. Yan po yun sa Egypt, kaya lagi nilang sinasabi na mabuti pa'y bumalik na lang tayo sa Egypt because in a way, una, kinasanayan na nila yon. Sanay na sila. Alam nila yon Nanggaling na sila doon Pangalawa, bagamat hindi yung pinakamainam ang meron sila doon, pero they were, in a way, pwede na ito. Yan. At syempre, dahil kinagis na nga nila yon, somehow, they are relying on the provisions from the land para po sa kanilang existence and survival. Eh, ayaw ng Panginoon eh. Gusto ng Panginoon i-shake off yung Egypt sa kanila at ipakilala ang kanyang sarili. Eh, dinala sila ngayon sa wilderness. Eh, talagang wala kang ibang pagtitiwalaan kundi ang Panginoon. No? Paano mo pakakainin lahat ng kasama mo? Eh, ikaw nga, yung para sa sarili mo, hindi mo mawari. Paano kayong iinom? Pero amazing, ano? Yung pagkain, yung inumin, yung liwanag, warmth and light, pinrovide ng Panginoon, yung pong parang malaking payong nila, yung cloud by day, it was also provided by God. So basically, it was God revealing Himself in a territory or in a life experience that is previously unknown. Kaya nga, di ba naalala nyo nung sila Joshua and Caleb ay pumunta sa Promised Land bilang espiya, nakita na nila eh yung track record ng Panginoon, pagkilos ng Panginoon. They were so confident. Yes, malalaki yung tao doon, pero ito nga, ganito sinabi ng Panginoon at ito yung aming nakita. So ibig sabihin, ito yung mga taong nagtiwala, hindi dahil wala nang ibang magawa, nagtiwala, hindi dahil wala na silang option, nagtiwala kasi kilala nilang Panginoon. At tayo din ganoon po. Yung pagtitiwala, nakasalalay din po yan sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po yung kilala natin ang ating Diyos. Eh. Pangatlong bagay po, no? Yung pagtitiwala can lead to peace, strength, and contentment. If you remember sa Psalm 23, madalas nating banggitin din yan, no? He talked about the varying experiences of life. Nandun po sa green pastures, still waters, valley of the shadow of death, no? Presence of my enemies. Grabe, no? Talagang pag inisip-isip mo, paano kang huhugot ng kapayapaan dun, eh? Pero sinasabi nga ni King David, eh, your rod and your staff, they comfort me, and you prepare a feast before me in the presence of my enemies. So, ibig sabihin, yung presence ng panganib at yung presence ng aking kaaway does not nullify yung magagawa ng Panginoon. So, yes, nandyan. Hindi sila exempted. Makakaharap niya yung mga challenges. Pero yung peace ay nagmumula sa katiyakan that God is in control. At napakagandang bagay po yun. Pero pag sinabi natin God is in control, hindi po ibig sabihin na kung ano yung gusto natin, yun ang matatamasa. Well, God may allow that, God may not. Pero if you remember, yung pong sina Shadrach, Meshach, and Abednego, no, from the Old Testament, yahagi sila dun sa fiery furnace. Si David, ganun din. Siya naman sa lions din. Pero ganun na lamang ang pagtitiwala nila. Na sinabi nila, kung gusto kaming iligtas ng Panginoon, ililigtas niya kami para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pero kung hindi niya piliin na kami ay iligtas, we will still trust the Lord. So, si Job, ganun din. Though he slay me, yet I will trust him. So, basically, ang idea po doon is not telling God what to do, but submitting to God. Lord, magtitiwala ako sa iyo sa gitna ng lahat ng ito. Napakagandang katotohanan. Kaya po, masasabi natin na yung akto ng pagtitiwala ay produkto rin ng ating mahabang journey ng pagkilala sa Panginoon. Yung pong mga pagbabasa natin ng kanyang salita, pag-aaral, pakikinig, pagsamba, di ho ba? Ito ho'y mga bagay na nag-a-accumulate sa buhay natin. And pag dumating yung time na tayo po ay may mga hamon, ang mga bagay na ito nagsusulputan sa buhay natin. Eh. Bakit? Kasi nga, yan ay inalaw ng Panginoon, yung mga kaalaman na yan, at gagamitin niya. Doon natin marirealize na yung pagtitiwala is not just one act in a certain moment. Yung pagtitiwala ay produkto ng mahal.

0: po, hindi tayo nagbe-benefit sa ating mga challenges. Kasi yung bang tuwing nandun lang tayo, tsaka tayo nagtitiwala eh. So, ang nangyayari bandang huli, may mga tao na when they pray to God, they are very solution-oriented at hindi sila God-oriented. So, ano bang difference ng solution-oriented tsaka God-oriented? Ito po, yung mga taong solution-oriented, basta na-solve na yung problem, yun na yun. Praise God, na-solve na ang problem. Yan sila. And yung tao namang God-oriented, hindi lang sila nakatuon sa solusyon, nakatuon sila sa Diyos. So basically, sa bawat hamon na kanilang pinagdadaanan, lalo nilang nakikilala ang ating Panginoon. At yung pagkakilala sa ating Panginoon, yan po ang nag-elevate ng kanilang pananampalataya. So yung taong God-oriented may receive solutions to his challenges. Pero ang higit pang nakamtan niya ay yung isang mas malalim na pagkakilala sa Panginoon na magiging pundasyon ng mga future pa na pagtitiwala sa ating Diyos. Yan po ang reality niyan, mga kapatid. Kaya para sa atin, ito po isang bagay na sabi nga eh, let us be God-oriented. Kilalanin natin ang Diyos. Hindi lang yung nanalangin ka, na-solve yung problem, praise the Lord. Of course, God is worthy of our praise. Pero ang tanong, anong nalaman mo tungkol sa Diyos? Anong pagkakilala mo sa Panginoon? Kasi yung taong solution-oriented, tuwing may problema yan, parabang walang naging silbi yung mga previous experiences sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga taong God-oriented. A very good example is David. Nilabanan po niya si Goliath. But he cited several previous experiences with God. Lumaban ako sa leon, lumaban ako sa oso, at yan po ang kanyang sinabi, di po ba? So ang idea po doon is that may mga hamon akong kinaharap sa nakaraan, naranasan ko ang pagkilos ng Panginoon, at alam kong tutulungan niya ako sa sitwasyong ito. So he came in with a knowledge of who God is. At hindi po yung baka sakali, may pagkakilala siya sa Panginoon. Alam niya, maliwanag sa kanya, na ang Diyos ang kanyang pinagtitiwalaan, ang Diyos ang kanyang panghahawakan. Kaya para sa atin din po mga kapatid, ang buhay natin sa mundo is temporary. Alam natin yan. Maraming bagay po ang darating na maybe inaasahan na mangyayari, inaasahan na hindi mangyayari, hindi inaasahan na mangyayari, uncertainties. So how can we move on with life na maraming uncertainties? Diba? Paano tayo makapagpapatuloy sa layunin ng Panginoon kung wala na tayong ibang ginawa kundi salagin lahat ng problema sa halip na ipagpatuloy kung ano yung nais ng Panginoong ipagawa sa atin? Kasi minsan ganun na lang eh, no? Parang darating yung problem, puro yun ang tuon natin. Hindi na tayo nakausad sa mga gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, yung mga pinagdadaanan natin, yan ang nagpapatibay ng pananampalataya natin, nagpapatamis ng patotoo natin, para habang nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, talagang nagiging matatag po tayo dyan. Yan po ang hakbangin. Kaya nga, napakalaking hamon para sa bawat isa sa atin to really trust the Lord sa lahat ng sitwasyon at kilalanin siya. Sapagkat makikita mo yung sa bagong karanasan, makikita mo yung sariwang pagkilos ng Panginoon. At napakasarap po na makilala ang Diyos sa mga paraang hindi mo pa siya nararanasan. At iyan po ay nagdudulot ng sariwang patutuo at paglalim ng ating pananampalataya at appreciation sa pagkakaroon natin ng ugnayan sa ating Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. o mag-email sa kamalayan at

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Diyawon ato ng Diyos ang isa naman kadlo nga ginuman niya sa ato niya kabuhi. Kagdalaan ng Diyos sa imong kabuhi abyan utod sa Ginoo nga naka-tune in sa ato niya radio station dari sa 1233 ang matamis katingog sa kaluwasan. Kag sa mga kauturan nato niya nagapakig-upod sa ato ang tagi sa ato niya Facebook Live praying nga ang Ginoo gid sa gihapon will find His ways sa ato niya mga kabuhi. Kag labinagid sa mga utod nato niya nagakinahanglan sa ato niya pagpangamuyo. Once again, this is Pastor Elmo, ang inyong manging kaupod para sa ato niya pagsalmo sa ato niya Ginoo. Tionin ni a good pamaladungan nato ng bugos nga adlaw nga pagupod, pagpanguna, pagtuytoy sa Diyos sa aton. Kag aton idulot siya balik ang himaya. Kaya amuning sekreto sang kalipay. Amuning sekreto sang inner confidence sa pagatubang naton sa mga challenges sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani obdanay kita sa sulod sa malipot nga tiyon. Kag aton itibong ang ngalan sa Diyos pagi sa aton nga pagsalmo. Gani obdin ninyo ako sa paga pangamuyo naton sing makadali. Gamhanan namon niya Diyos, maluluyon namon niya Amay. Amon niya ginatalupangod ang imo kaayo pagkatutom sa amon kabuhi sa sininga adlaw. Kagamon niya Diyos, ginadulot, balik sa imo amo Ginoo ang tanan niya himaya kadungganan, pagdayaw, kagpagpasalamat sang imo gid o Diyos nga bugay, kaluoy nga naginakop sa amon. Ikaw Diyos ang gamhanan namon niya Diyos nga hindi naman pwede dudahan ang iyang pagigugma kay wala gid nagabago. Ang iya o Diyos, ang imo o Diyos nga saad kagasugtanan niya gin-lay down sa amon bilang imo tinubos o Diyos, sigurado kami o Ginoo nga matuman niya eh, kung a kami o Diyos magsalig lamang sa imo ka maglakat o Diyos sa imo dalanon. Ikaw o Ginoo ang magpakamaayos ang iyong anak niya ra sa banig sang balatian sa gihapon, duawa, kayuntay mo gamanan kag maluluyang kamot. Sa mga kababayan namon nga nag-recover paghihapon, sa mga kalamidad nga nag-abot sa ilo, Diyos, nabuta sila nagsiyaghihapon. Ikaw o Ginoo ang mag-napulay sa ilang mga tagipusoan nga makakatulok sila o Diyos sa imo ka makatugyan sa imo sang tanan nila nga mga kabudlayan, pagantos, kaya lauman ikaw sa anuman nila ang kaimtangan. Bindisyon ni bisan pa may nga mo niya pungsod sa gihapon. I know, Lord, we're suffering sa mga kabudlayan kag mga pagpakamalaot konsekwensya sa mga sala nga pag-implementar kag paggamit bisan pa o Ginoo sang pundo sang bayan. Pundo sang amon niya pungsod. Ikaw o Diyos ang nakaisayod niya amon pungsod ang may nabahin-bahin bangod sang tuman niya pamuliti ka bangod sang sala nga mga prioridad. And praying Ginoo sa imo gid anointing kag pagatag sang kaalam sa amon presidente down to legislative, of course sa amon Ginoo nga local government officials. Ikaw Ginoo maginakop sa ila may magbulig, magtuitoy, magpanguna og Ginoo sa pag implement sa pag-enforce ang mga lay kag mga economic policies o Diyos nga makahatag sing baburman kag mabatyagan o Diyos ang pumuluyo ang ilang nga pagserbisyo. Ikaw Ginoo among ginaludan sa gihapon sa amon mga kinanglanon, especially sa kinanglanon sa amon radio station, Radio DYVS. Salamat sa mga anak nimo padayon nga nagasakdag financially, nagahatag sa nagapangamuyo para o Ginoo sa pagpadayon sa simoy hilikuton. Amon ministry partners, labuta sila o Ginoo gawgeda ang magpakamaayos ang ilaman niya mga kabuhi upod sa bugos nila nga panimalay. Kabayang kalipay, gagang pagidaya tamay, sa gihapon ng Diyos, ibutang mo sa latagi puson. Praying for more ministry partners and supporters mag-help out sa operational expenses ng amon yung radio station. I-bless bisan pa o Ginoong amon yung full-time staff sa ilaw o Ginoong mga pagpatigayon sa ilaw o Ginoong tagsa ka mga tungdanan. Bindisyon niyo Diyos ang iyong mga alagad yung ginagamit sa adodong tanan, especially dari sa Radio DYVS. Ikaw o Diyos ang amon ginadulutan, sang imay agadungganan ni Diyos, bangon ikaw ang Diyos ang atakos, sang amon niya pagdayaw kagpagpasalamat. Yesu Kristo ang amon ginoo Diyos, sang manuluwas ang kabuhin amon. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, sang iagit kaayo kagatutom sa kabuhin naton. Panahon kita sa aton niya pagsalmo kagliwat, hangyoon ko ikaw, updan ako sa malipot naton niya pagpamalandong. Dari makita ini sa Matthew chapter 6, verse 5 and 6. When you pray, you are not
to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you pray, go into your inner room, to your closet, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who will see what is done in secret will reward you openly. Ang pagpakamaayos sa Diyos, sabay maangin, maangkunag naton paagi sa pagpamalandong sang iabalaan niya mga pulong. No, sa sining at iyon, sa ato niya pagpamalandong, ginahangkat kita ni Ginoong Hesus Kristo mismo gikan sa mga pulong nga magpangamuyo in secret a good magkabuhi kita nga puno sing gohom kusog bugay sa Diyos. Pray in secret, live in His power. Ang background sa chapter 6, bahin ini sa Sermon on the Mount nalin sa chapter 5, kundiin si Ginoong Hesus Kristo ginatudlo niya ang matutuod na pagkabuhi sa matarong. Ang practical side sang aton nga pagkamatarong paagi sa aton pagtuo Ginoong Hesus Kristo. Practical side sang aton Christian life. Kaya sa sining nga panagon, sa sining nga kaimtangan or sa sining nga mga tinion, may mga leaders sang relihiyon nga ginapakita nila ang ilang pagkabalaan sa kadaman sa o sa public para respetuhon sila sa tao, hangaan sila sa mga tao, tulukon sila ng mga balaan. Kaya upod na diri ang ilang mga pagpangamuyo bisan pa sa mga duog nga sa diin makita sang madamo para lamang mapansin sa Tagalog ini nga mga religious leaders mga kulang sa pansin, no? Hindi, wala, ang Diyos wala nagakundinar sa pagpangamuyo naton in public. Gusto ko lang i-point out na ang iya dari ginadumilian ang sala nga motibo sa pagpangamuyo. Ang pagpangamuyo para sa pagpadayaw-dayaw. Pagpangamuyo agod dayawon sang tao. Pagpangamuyo agod i-impress sa tagipusuhon sa mga tao nga makita nga mga balaan sila. San sa magpangamuyo nga kahalambutan sa tubangan sa Diyos. Concern sila yang sang pagdayaw sang tao, indagakalipad sila nga ang pagpangamuyo dapat magdala sing pagpahamuot sa tubangan sa Diyos. Kagamuning gidkundinar diri ni Ginoong Hesus Kristo. Kita tanan nagapangamuyo. Right? Pero ang pamangkot, nga kita nagapangamuyo. Para bala makilala kita sang iba niya tao, para bala ma-impress ang iba niya tao, nga prayerful kita. Or para na makapalapit kita sa Diyos kag para mahamuot ang Diyos. Wala ginatakos ang Diyos ang pangamuyo naton sa kalabaon sini kundi sa kaputli sa naton tagsa ka mga tagipusungan. Dire ginatakos ang Diyos ang pagpangamuyo. So ang matutuod niya pagpangamuyo hindi para makita sa tao kundi para masapuan kay makita nato ng Diyos sa ato niya makabuhi. Mahamuot ang Diyos sa ato niya kabuhi. Sa aton tagsa ka mga pagpangamuyo, hindi para magpakita kita sa iba niya tao. Paano kita bala magpangamuyo nga kahalamutan hanuot sa tubangan sa Diyos? Amunia ang pamangkot. Kagdari higot nato ng aton niya mga pagpamalandong. Kagin saysay ni Ginoong Hesus Kristo dere sing maatag ang sekreto sang magpangamuyo nga ginatalupangod sang Diyos, ginapamatian sang Diyos. Pangamuyo nga
kahalamutan sa tubangan sa Diyos, katanggap-tanggap sa tubangan sa Diyos, sa talugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. No, ang sinsiro nga pagpangamuyo, nakafocus sa Diyos, sa gindi, sa tao. Ang muna gina point out rin, no? Hindi kamo manging kasubong sang mga salimpapaw. Hindi kamo manging kasubong sang hypocrites. Kag ang word rin nga hypocrites, sa Grego, natuhoy ini or nagapatuhoy ini or nagadescribe ini sang character sang isa ka tao nga ara sa teatro nga nagasok-sok sang maskara. Normally, nagadescribe ini sa mga tao nga unregenerated. Wala matawliwan. Mga tao nga nagakom sang ilatigipusuan. No, na-deceive sang ilang mga kaugalingon. Hindi kita manging kasubong nila. No, meaning to say, gusto sa Diyos nga huklason inang anuman nga pretension sa atong tigipusuan. I-reject inang pretension. Likawan naton ang pagpakita-kita sa tao. Hindi malain ang mga muyo sa publiko. Pero mangin sa laine kung ang aton tinutuyo sa pagpangamuyo agod palakpakan kag ipabilib sa tao kung kita mga prayerful. So let's reject pretension every time we pray. Kaya matuduod ang genuine na pagpangamuyo, ang sincere na pangamuyo, nakafocus siya sa Diyos, sa gindi, sa tao. And we should remember our, we should remind ourselves sang siling sang verse number 5b na kung mga muyo kamo, tandaan nato nga istorya nato ng Diyos. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in synagogue and in on the streets corner, so they may be seen by men. Truly I say unto you, they have their reward and full. No? So kung kita magpangamuyo, ang ginaisturya nato diri ang Diyos. Kag hindi ang tao. Hindi kinahanglan magpa-impress kita sa tubangan sa Diyos, sa ginatulog sa Diyos ang atong tigipusuan. Anuman katahom sa mga pulong na nagkakawas sa atong bibig, anuman kalabay ini, anuman mga flowery words na ina-utter natin sa tubangan sa Diyos, wala ginatakos sa Ginoo dira ang iyang pagpamati sa atong pagpangamuyo. No? And it's a good thing na dapat maging aware kita nga ang aton audience isa lang ang Diyos lamang. That's why i-focus naton ang aton pagpangamuyo sa iyo kag hindi sa tao. Kag ini gusto sang Ginoo diri nga i-redirect ang aton mga tagipuson every time nga magpangamuyo. I-check naton ang aton motibo. No? Hindi kun ano ang hambal sang tao kundi ang pamangkot kahit nahamutan bala sa Diyos ang ako niya pagpangamuyo. Okay? Ang pariseyo kag ang mga tax collector sa Luke chapter 18, they love praying in public. Nagpangamuyo sila para mapansin sa iba niya mga tao. Pero dira sa sinangadin na lang makita natin dira ang genuine sincero nga pangamuyo sa tax collector. Nagpaubos siya sa tubangan sa Diyos, kinikilala niya ang iya pagka makasasala, ang iya nga pagkahigo. Ang Diyos ang iya ginisturya, tigindi ang tao. Kasubong sa isa ka anak na nagapalapit sa iya amay, wala siya nagapanguna-una. Na sa iya nga pagistorya sa amay, sakto bilang iya grammar. Wala. Nami bala mga pulong na iya ginapangambal. Ang importante sa tagipuson sa isa kabata kung mag-istorya sa siya amay, ang kaputli sa iya tagipusuan para makakonek siya sa iya tagipusuan. So ang principle nga aton talupang doon dire, among bago kita mga muyo, pamangkuto nato ng aton kaugalingan. Para bala kita kay sino nagapangamuyo? Para kay sino pala kita nagapangamuyo? That's one thing na dapat naton talupang doon sa aton nga mga tagipusuan. No? Bago kita mga muyo, pamangkuto nato natong kagalingon. Para bala kay sino kita nagapangamuyo. Mangin maminatod doon kita
sa tubangan sa Diyos. Bisan pa mahina, mahinay, bisan pa ang hindi kita kasampot sa mga pulong nga aton ipadabot sa Ginoo. So aton talupang dungin ang pagka-importante sa pagkaputlo isang tagipusuan every time kita magpakigangot sa Diyos. Kaya ang sinsiro nga pangamuyo na kapokus sa Diyos kagindi sa tao. Kag ang Diyos nagapamati sa sinsiro nga tagipusuan. Kag wala siya nagaka-impress sa mga matahom naton ng mga tinanan. Ikadua, the secret of prayer builds a deeper relationship with God. Tandaan din natin ini. Sulod ka sa imo kwarto. Kung ikaw magpangamuyo ka, sulod ka sa imo kwarto. Siradan ini. Sulod ka sa imo kwarto. Siradan mo ini. Kahag magipakigistorya ka sa imo amay. Who is in secret? And your Father who sees what is done in secret will reward you openly. Now, ang sikrito sa pagpangamuyo na pasad sa madalong nga relasyon naton sa aton buhi kagamanan nga may. Amo na yung sikrito sa pagpangamuyo. Ang pagpaidalom sama ang paghandom sa madalong nga relasyon sa Diyos. Pumasok, sulod ka sa kwarto nimo. Kagsira din eh. No? Nang sikrito sa pagpangamuyo na nag-build sa deeper relationship with God, ginahin mo ini in private. No? Mangita ka sa lugar na sa diin ka makapakigangot sa Diyos. Kag mag-focus sa Diyos every time. Na magpangamuyo ka, magkipag-istorya ka sa iyo. Na magpili sa matahong nga lugar. No? Kag i-enjoy ang personal fellowship na may ara kita sa iyo. Okay. Make it private and enjoy the personal fellowship that we have in Him. Ang pagpangamuyo hindi ina-ritual, kundi relationship. It's not ritual, but relationship. Kagmangin persistent kita sa silinga practice. Okay? Set aside some private place sa pagpakigangot nyo sa Diyos para mabuild ang isa ka madalong na relasyon sa iya. Ikadua, mangin personal. Enjoy ang aton personal fellowship sa iya. Ikatatlo, mangin persistent kita sa aton niya mga gina-practice. Ang sikrito sa pagpangamuyo, hindi dapat mangin lifestyle naton ini. Hindi ini siya mangin seasonal, kundi mangin gawi, mangin way of life naton ini. So si Daniel chapter 6, adlaw nagapangamuyo. Bisan pa, may katalagman na nagaulat sa iya bangod sang decree nga gindisinyo sa mga tao na again sa iya sa pag-trap sa iya. Ang pagpangamuyo, there is only one thing na mahimuan nila sa sala si Daniel, ang pagpangamuyo niya 3 times a day. Facing Jerusalem, opening his window, nagapakig-humble sa Diyos. No, ang isa kapuno, nagabakod lamang, ang isa kapuno sa kawin, nagabakod, hindi bangod sa ugat niya, kagindi sa mga

day. Have a regular time sa pagtangamuyo. Because the stronger your secret prayer, the stronger your public life. Ikatatlo ng butanga at tulipanggang. Ang spiritual prayer, trust the Father who sees everything. Silingsang verse number 6. Kay ang imo amay ngayara sa mga langit who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you openly. No? Ang pagmatudto niya pangamuyo nagasalig sa amay niya nga nakakita sang tanan. Nakakita sang tanan. No, amo na matudto niya pangamuyo nagasalig sa iya amay nga nakakita sang tanan niya mabutang. Nagahambal ini sang iya nga pagka omni seeing, omniscient kag omnipotent. Wala sang luha na hindi makita sa Diyos every time magpangamuyo kita. Wala sing kasubo kag lulan sa atong dagipuso na every time magpakigambal sa Diyos nga hindi makita sa Diyos. Bangod ang Diyos na ka. He is all-seeing God, omnipresent God. And He is all-knowing. Naimbaluan sa Diyos. Bago pa kita magtikab sang aton baba sa pagpanawag sa'yo, nabatian na sa Diyos, naimbaluan na sa Diyos ang aton mga kinanglanan. Kag ang Diyos who is in secret, ang amay who is in secret, will reward us openly. No? Ang reward, possibly, ginambal niya dari ang peace of mind, ang kaalam ngalin sa iya, ang kusog, kabakod ngalin sa iya. No? Kag ang sabat sa iya pagpangamuyo sa insakto na panagon. That's the reward. No? Peace of mind, wisdom, strength, spiritual strength, kag ang right timing sang iya nga pagsabat sang ato niya pagpangamuyo. Si Hana, every time magpangamuyo siya sa templo, nagakutib-kutib lang ang iya nga dila, ang iya nga baba. Kag hindi maintindihan. No, nakakonclude si Eli nga nagainom si Hana. Pero ang Ginoo nagpamati sang iya nga pangamuyo. Madamo si CCTV, halos ang tanan niya mga government establishments, halos tanan niya lugar, mga balay, may mga CCTV na para bantayan ang mga tao. Blank, including the human CCTV sa atin palibot. Wala sang ginaimo kundi bantayan kita. Pero ang Diyos na nakakita, hindi iya mag-judge sa atin, kundi mag-bless ang atin kabuhi kung hanuot kita na nagapalapit sa iya. Kaya ang matutuod niya spiritual na pagpangamuyo nagasalig sa iya may na makakita sa tanan ng mga butang. Nothing done for God in secret is ever wasted. Tandaan niyo ganda. Wala sang mga butang na ginahimo natin sa Diyos in secret nga mangin wala simpulos. Yani, utod, abyan sa Ginoo, hindi mawadaan sang pag-asa. Hindi mawadaan sang paglaon. Kibisan pa, na kung kaisa, lamasiling ikaw sa imong galingon, hindi na kita love ni God. Wala na kita kabalaka ang Diyos. Hindi na kita palangga sa Diyos. Nagaulan sa Abasco, naglupok ang vulkan, hindi na kita love ni God. Nagsala kita. Ang Diyos, matutong kagmaayon sa pagtuman sa iya mga saat sa ato. Okay? Maski hindi natin makita ang yakamot na gapanghikot, saligan natin siya. Hindi mawadan sing paglaom. Siya ang ato niya paglaom. Ang iya changing love, ang iya immutability, amo ang source ang aton paglaom sa pagatubang sa mga pagtilaw kagabulayan sa aton kabuhi. Magsalig sa Diyos. Magsalig sa timing sang Diyos sa pagsabat niya sang aton mga pangabay. What God sees in secret, He blesses in His perfect time. And Diyos naton, who is in our Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret, will reward you openly. In His perfect time, the Lord will bless you. And ikaapat na butanga aton talupang dun dere, hindi lamang nga ang pagpangamuyo

0: Muyo, sinsiro nga pagpangamuyo, nakafocus sa Diyos, sa hindi sa tao. Ang sikreto sa pagpangamuyo, nag-ligon, nag-apabako din eh, sang mabakod na ito nga relasyon sa aton buhi, kagamanan ni Diyos. Kagang spiritual nga pagpangamuyo, nag-asalig sa amay nga nakakita sa tanan niya bangbutang. That is why, kina-challenge kita, sang pulong sang ginong amangin maligon pag-abot sa pagpangamuyo. Because a steadfast prayer brings spiritual reward. No? Ang maligon nga pagpangamuyo nagadala sang pagpakamaayo sa Diyos. So ano ang hangkad na rin? Consistency. Mangin consistent. Be committed to our prayer life. Padayon lang sa pagpangamuyo. Padayon lang sa pagpanawag sa Diyos. Kadua, confidence. No? Magsalig kita sa kaayos ng Diyos. Magsalig kita sa katutom sa Diyos. Magsalig kita sa iya unchanging love sa tagsa-tagsa sa atin. Saligan natin ang kaayos ng Diyos. May pangamagatagin sa atin sa confidence every time kita magpangkakigaangot sa Diyos. Commitment, of course. Di lang consistency, confidence, a steadfast prayer brings spiritual reward because it is a committed prayer. Commitment. Di natin pag-imuon nga emergency hotline bala ang pagpangamuyo. Himuon natin ang pagpangamuyo sa adlaw-adlaw nga tanan sa pagpakig-istorya sa aton buhi, kagamanan, maayong at matutom nga Diyos. Di natin inihimuon yung emergency hotline lang. Do 999 lang. Do 111 hotline. Hindi ni siya. Hindi dapat nato ni Moon. Himuon nato ni dapat adlaw-adlaw nga tanan. Ginoong Hesus Kristo nagpangamuyo sa Harden sang Eden, Harden sang Gethsemane, bago niya ginatubang ang cross, ang kamatayan. Ang cellphone naton, kinahanglan naton, i-charge per me para hindi maglubat. Tani, ikaw man, Kristo nga nun, permi man tani, ikaw naka-charge ka connected sa source ng power. Para hindi ka maglubat spiritually. Hindi ka maglubat sa pagpangalagad sa Diyos. Hindi ka maglubat sa paghimo sa kabuton sa Diyos. Paagi sa ito niya pagpangamuyo. Okay? Keep charging your spiritual life. Paagi sa aton, adlaw-adlaw nga pagpakigangot sa Diyos. Consistent because consistent prayer sustains a victorious Christian life. Amuna ang mahimo sa consistent mapinadayunon niya pagpangamuyo. Amuna nga sustain sa aton madinalagon nga kabuhi bilang Kristohano. No? Try to make a list of your prayer items. Lantawan ninyo kung pila na ang mga nasabat sa ginoodara. Maghatag sa nagakaigo, ngatiyon sa dalaw ng katanan sa personal prayer natin. Prayer is not preparation for the battle. It is part of the battle. Hindi ini preparation sa pag-atag-awayan, kundi inibayan sa pagpakig-away. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Part ini sa aton yung pagpakig-away sa Diyos. So a sincere prayer focuses on God. A secret prayer deepens our relationship with Him. A spiritual prayer trusts the God who sees everything. Steadfast, maligon niya pagpangamuyo bring spiritual reward. So matutuod niya talaksan sa spiritual life nato, hindi kung ano kita kasagad maghambal, kasagad magpangamuyo sa atubangan sa tao, kundi kung ano ka putli, kagkapat ang aton niya pangamuyo sa aton buhi ng Diyos. Mahimo na wala ikaw sa prayer room, pero nakita sa Diyos ang imo kentangan, ang imo tagipuson. Mahimo wala sa nagapalakpak sa aton, wala sa nag-appreciate sa aton mga pagpangamuyo, pero ang langit nagapamati sa aton pangamuyo. Sa sininga simana, sa sininga adlaw, kambay pa na mga recommit mo ang imo kaugalingon sa pagpangamuyo. Kay agud ang presensya sa Diyos, adlaw-adlaw man naton ma-experience yan. Ang gahom sa Diyos, adlaw-adlaw man naton maagong nagma-experience yan sa ato niya kabuhi. Keep on praying, anak sa Diyos, because prayer is power. God bless. This is Pastor Elmo Tubtub sa liwat naton nga pag-salmo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Kalabaw lang daw ang tumatanda. Yan ang karaniwang ekspresyon nating mga Pilipino, lalo na sa mga nag-eedad. Pero nagpapatuloy na maging maunlad. Looking young and productive. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Halika, balikan natin ang usaping ito at pulutin ang message ni God mula rito.

Kilala mo ba si Brian Johnson? Isa siyang negosyante, tapos sumikat siya sa Amerika bilang founder and chief executive ng isang malaking company sa Beverly Hills. Kilala siya di lang sa kanyang negosyo, sa kanyang influence, kundi sa kanyang sobra at matindi na pag-iwas sa pagtanda. Tinawag siyang biohacker at umuubos lang naman siya ng $2 billion every year o over 123 million every year para sa kanyang maintenance ng kalusugan. Famous siya dahil sa kanyang extreme health routine at sa paghabol sa age niya ng anak niya na 18 years old. So gusto niya at the age of 40 plus ay magmukha pa rin siyang 18. Bukod sa ma-reverse yung kanyang aging, goal rin niya na mabuhay pa hanggang 160 years old. At part ng kanyang extreme health routine ay plasma transfusion, tapos injection ng mga stem cell. At ginawa niya kasi itong negosyo. So meron siyang project na ang pangalan ay Immortals. Ang goal ay personal health and anti-aging protocol, para nga ma-delay ang pag-edad at humaba yung kanilang buhay. Naganda naman ang plano, di ba? Pangalagaan ang katawan at pahabain ang buhay. However, may isang bagay siyang na-miss, and that is to consult God. Kasi ang kanyang perspective, ang pinaniniwalaan niya is, don't die. Meron siyang doktrina na dinevelop at ito nga yung tawag, which operates as a belief system or grand unifying theory of existence, belief system. It elevates the human body to a primary God-like status. Sabi niya sa encouragement niya, goal niya, na baka daw yung kanilang henerasyon, ang kauna-unahang batch ng mga tao na hindi mamamatay. Sa unang tingin, maganda ang kanilang plano. Walang masawa sa pag-aalaga sa katawan. Katunayan, turo nga sa atin ng Bible, di ba? Tayo ay templo ng Espiritu Santo, 1 Corinthians 6, 19-20. So, responsibility natin na alagaan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise, yung pag-maintain, pag-manage ng sarili nating kalusugan, pahinga, disiplina. Pero may mahalagang tanong. Kapag ang layunin ng buhay ay hindi na ang luwalhatiin ng Diyos, kundi talunin ang kamatayan sa sariling kakayahan, ano mangyayari? Pupunta tayo sa paalaala ng Bible sa Genesis 11. It's all about the Tower of Babel. Hindi masama ang paggawa ng tore. Ang naging problema ay ang motibo ng tao. Sabi sa Genesis 11 verse 3, sinabi nila sa isa't isa, tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay. Bricks ang ginamit nila imbis na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak sa mundo. Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan. Sa pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para hindi sila magkaintindihan. So kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang mga language ng lahat ng tao. At mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At the Tower of Babel, the people made the mistake of thinking because they ruled God out of their plans. He did not exist nor care. The pursuit ng self-glory
will always distract us from seeking God and His purpose for our lives. The people of Babylon, sa pamamagitan ng leader na ang pangalan ay si Nimrod, they sought to build a tower that would bring glory to themselves. Bakit sa kanilang glory? Gayong alam nilang ang Diyos ang lumalang ng lahat. Kung ito yung natatanging purpose ng buhay natin, to build a lasting society that will exclude Him and will honor man alone, ay hindi talaga ito mamamayagpag. God watched what was happening, and when it had gone too far, He stepped in and He confused their language. Maganda, may unity ang mga tao sa Babel, pero nagkaisa sila para pasikatin ang kanilang mga sarili. Ayun, dun nga nagkamali. They aim to create a society independent of His influence. Naging corrupt ang kanilang pag-iisip. When in fact, God's ways are always higher than our ways. Yan po'y sinasabi sa Isaiah 55:9. His thoughts are higher than ours. The Tower of Babel illustrates how human can confuse bigness with importance, striving for significance apart from God. Siyempre, nire-represent din ito yung pride natin. Lahat tayo meron yan. The tendency to claim that everything is ours at mga bagay ay gawa mula sa ating mga kamay. We put premium to what our hands can do rather than what God can do. Pero ang pinakamahalaga ay tayo ay maging less and God will be more in our lives. Humility before God is the key to being raised up. Alala po ni James sa 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. It is so much better to have God lift us up than for us to lift ourselves up. Nakakahiya. Ang pagtayo ng sarili mong kingdom is a reminder that it is dangerous. Kasi una sa lahat, wala tayong kingdom. It is dangerous when you seek your own glory and fame without consulting God. Anytime maaari itong mawala. Anytime pwede itong kunin sa'yo. Para kang nagtatayo ng kastilyong buhangin sa buhay. Sabi ng Genesis 11, hindi nila kinonsulta ang Diyos para sila sumikat. Hindi nila hinanap ang kalooban ng Panginoon. Instead, gusto nilang maabot ang langit sa pamamagitan ng sariling talino, sariling technology, sariling kakayahan. At ito rin yung hamon natin sa atin ngayon. May mga ginagawa tayo sa buhay na liban sa kalooban ng Panginoon. We have our dreams, mga maganda naman pero malayo sa kalooban ng Diyos. Plano na yumaman sa sariling paraan. Mga achievement na ang kapalit ay ang paglayo sa iyong calling. Maaaring malaking pagpapala, pero marami sa iyo ang mawawala. Mapanganib din kapag ang mensahe na ng buhay mo ay di ko kailangan ng Diyos kasi kaya ko namang kontrolin ang buhay ko. At sa dami na ng mga iniisip ng Diyos, magpapadagdag pa ba ako? Or itong mindset nga ni Brian Johnson na kaya kong ipagpaliban o talunin ang kayamanan o ang kamatayan. Kaya iba-iba yung ginagawa niyang regimen just to keep himself healthy at pahabain ang kanyang buhay. Ginagawa niya ang lahat at tinutulungan niya ang ibang tao. Kaya nga niya ito tinawag na negosyo. Negosyo at pagpapatunay sa Diyos na kaya nating kontrolin ang buhay.
Ang lesson dito ay hindi yung huwag magpa-check up o huwag alagaan ang katawan. Actually, gusto naman ng Diyos na maging mabuting steward tayo ng ating mga health. But the question is, saan nga ba nakasandal ang ating pag-asa? Kung nakasandal yung pananampalataya natin sa pera, sa stability, sa kasikatan, sa kalusugan, lahat yan nawawala. We have known several people na bumagsak ang negosyo, nawala ng career, nagkaroon ng karamdaman. Lahat yan hindi mapanghahawakan. At ang pangako naman ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang dulo, hanggang sa tayo'y tumanda, hanggang sa tayo ay magkasakit. Kasama na nga rito ang buhay na walang hanggan.

Mas mahalaga ang kalagayan ng ating kaluluwa. Mas maganda na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron po kami. Sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ito po ay hiram lamang at hindi po kami permanente sa mundo. Marami po kaming plano pero mas mataas po ang sa inyo. That's why, Lord, we ask for your grace na gabayan niyo po kami at ng karunungan upang paano namin gugulin ang bawat minuto ng aming buhay. Sa haba na po ng aming nilakad dito po sa mundo, marami po ang nagsasabi sa amin, mabilis ang takbo ng oras. And so, Lord, teach us how to manage our time well, to be good stewards of every minute that you have given us to live on earth. Thank you, Lord, for making us realize na ang dapat naming panampalatayanan na ikaw at itaas sa aming buhay. Ang pinakamahabang buhay na kasama ka ay nananatili sa pangalan mo, Panginoon. Ang buhay na nakay Kristo, ang buhay na mayroon pong pangakong walang hanggan sa tulong po ninyo, aming Ama. Yan po ang lagi naming panghahawakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mundo ngayon na marami ang ayaw tumanda, natatakot tumanda. Kaya as much as we could, di ba, dinidelay, nire-retard ang aging para manatiling maganda, manatiling bata. Pero maganda rin na panghawakan natin ang pangako sa Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. Di natin kayang pigilan ang oras, yung katawan natin humihina yan unti-unti. Ngunit ang espiritu na maaaring lalong lumago at lalong lumakas sa tulong ni Kristo at habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating buhay sa biological age o haba ng ating buhay or length. Sinusukat ito sa quality na meron tayo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay at tandaan mo, hindi kahihiyan ang pag-edad. Ito ay paalala ng katapatan ng Diyos na sa bawat taon, iniingatan ka ng Panginoon. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabat.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

ang ini nga kalantahon, He leadeth me, O blessed thought. Ginakuha man ini sa isa ka kamatuoran nga makita naton sa dinalan sa kasulatan. Dira sa Isaiah chapter 48 verse 17, ang aton gismo nga Ginoo nagapahayag, I am the Lord thy God, which leadeth thee. Katahom sinino nga kamatuoran bala nga ang aton nga Ginoo nagapangulo, nagatoytoy, nagagiya, naghatag sang direksyon, nagadirihir sang aton nga nakabuhi. Kay kon ibilin lang sa aton mismo kaugalingon ang pagmaniho sang aton nga kabuhi, wala gid sing pasinantuan ini. Hindi kita makaibalo sang puno kag punta sini. Kag tungod sini, wala kita kaibalo kung ano ang yara sa unhan. Kag wala kita kaibalo kung ano ang mga pagturunan nga aton eksperyensyan sa nagligad. Pero ang katahom diri kay nakita sang aton Ginoo nga hindi kita makasarang. Amo ini nga siya ang nagpangita sang pamaagi nga magpangulo, magpanguna sang aton nga kabuhi. Kag isa ina kabulahan nga kamatuoran, kay wala kita ginbilin sang Ginoo nga magpinalagpat, wala kita ginbilin sang Ginoo nga magpangapkap lang sa dulom, wala kita ginbilin sang Ginoo nga magutaw-utaw lang sa dagat sang walay kapatoran, kun hindi siya amo ang aton dako nga manugpahalab. May isa ako ka article nga nabasahan bala kag ang iyadra nga opening statement nga paano mo bala makilala ang isa ka manugpahalab kag ang isa ka manugkatay, no? How can you identify a shepherd and a butcher, no? Paano naton ina makilala ti ang iyadra nga sabat nga ang shepherd yara sa una sang iya nga panong. Nagalakat siya kag ginatawag niya ang panong nga magupod sa iya. Kag idulong niya ang iya panong sa matambok nga halalban. Sa piyakabahin, ang manugkatay, ang manugihaw, yara siya sa likod. Kag ginatabog niya ang panong padulong sa katayan, slaughterhouse. Ti, amo ina, kun aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo, ang aton nga kaaway, nga amo ang yawa. Naibaluan naton, subong nga ginambala sa aton, dra, John chapter 10, nga nagkari siya agod sa pagpangawat, paghalit, kagpagguba sa aton. Apang ang aton Ginoong Hesukristo nagkari agod atagan niya kita sang isa ka mabinungahon nga pangabuhi. Pangabuhi nga nagaawas amo ina ang paglarawan dra sang Biblia sa aton niya kabuhi. Kana kapasalamat kita kay bunga ini sang aton niya relasyon sa kay Kristo Isos. Ang gintunaan sinitanan-tanan tungod sang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag amo ini ang kaluwasan nga nabato naton. Kag amo ini ang kaluwasan nga naghatag sa aton sang matahom nga kabuhi, matahom nga palaboton. He leadeth me, O blessed thought. Kabay pa nga yadtong kalantahon nakahatag man sa aton sing dugang pagid nga pagpaathag kung sino ang Diyos sa aton nga kabuhi. Kag sa gyapon, gusto man akon ihatag ang ini nga pahibalo sa inyo. Nga kung may nagapamati sa aton ni broadcast, nga ihan, wala ikaw dira sa Biblia nga ginatamdan, o kung may handom ikaw nga makabaton sang bag-o nga Biblia, may ginapanghatag kita diri nga libre. I-text nyo lang ang inyo kompletong pangalan kag kompletong address.
kay tinguan ginaton nga mapadalan kamo. Kay isa ina kabutang gid nga ginhatag man nga kabugatan sa Ginoo sa aton diretige pusoon kag sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasabtag sa aton nga buluhaton nga makabaton gid ang tagsa-tagsa nga nagapalamati sa aton ni broadcast matamdan niya ang pulong sa Ginoo kag maasoy niya samtang nagatuon kita sini. Ang muna kaimportante ang Biblia sa aton niya nga mga pagpangabuhi bilang Kristohanon. Gani kumihandum ka nga makabaton sa sini nga libre nga kopya sa aton Biblia, i-text niyo lang sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot kamo, o kung may gusto man kamo dira nga pasalamatan, o kung gusto niyo man nga may pabutsyag diri sa amon, pwede niyo man gamiton ang ina nga cell number sa pagtuwag o kung sa pag-text sa amon. Mapasalamatan ginamon ang inyong text messages sa amon. Nagpasalamat kita nga may madamo kita sa mga text messages nga mabaton ilabinigid sa mga kuturan natin nga yara dira sa Negros Island, Negros Occidental, no? Gapasalamat kita sa mga kuturan natin dira mismo sa siyudad sa Bacolod, kagbisan pa sa Banwa, kagsubong man sa siyudad man sang Kabangkalan. Kagkabay pa nga ginuogid ang magaparayon sa pagpatinad sa mga bulaton nga gintugyan niya sa aton. Walking courageously in a world of chaos. Amo ining aton nga series nga ginatamdan naton sa pulong sa Ginoo. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang handom sa Ginoo nga ikaw kag ako ang iya tinutuyo nga magkabuhi kita nga may kaisog sa tunga sang pagpanghalit kag pamahog sang sala sa aton nga kabuhi. Kaya nga man ang Biblia nagambal sa aton, greater is He that is in you than he that is in the world. And that particular statement serve as an encouragement for us to live a life marked with courage and stability. Kaya nga man, wala sing anuman nga maka lupig sa aton, makadaog sa aton, kay ang yara sa aton, gamhanan pa kumparar sa yara sa sini nga kalibutan. Ti anong butsilingon? Sinong yara sa aton? Kung aton niyang usasaon sa pulong sa Ginoo, ikaw kag ako, nga nakabaton kay Kristo bilang aton niya manuluwas, hindi lang gali ikaw kag ako, yara sa kay Kristo Jesus. We are in Christ. But also, Christ is in us. Amo ina makita naton dira sa pulong sa Ginoo. Kag tungod sini, may ara gali kita na panag-iyahan, kag ginapanag-iyahan kita, kag ina nga nagapanag-iya sa aton, o kung ang buta nga ginapanag-iyahan man aton, amo ina ang gamhanan, kag labaw pa ina sa anuman nga butang sa sini nga kalibutan. Amo ina ang aton Ginoong Hesukristo. Amo ini nga ginsaysay gid mismo sang aton nga Ginoo diri praagi sa kaywan. 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. So katahom sang sina nga kamatuoran gali, may ara kita nga kasiguruhan, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kaisog. Kaya aman, naangkon naton ang gamhanan nga manluluwas naton nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Sa umuning aton man nga pagkatun-an subong, now sa ginambal naton kag sa aton nga ginatalakay sang tinalikdan nga adlaw natuhoy sa kabuhi ni Joshua, may mga butang
nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon, nga paagi sini, dra kita makakuha sang kusog sa aton nga pagpangabuhi. Dra kita makakuha sing kasiguruhan sa aton nga pagpangabuhi. Kagsuno sa Joshua chapter 1 verse 5 to 9, may mga tatlo ka mga butang dra nga makita nato ni sa diin, dra kita makakuha sing kusog. Dri, masapuan naton sa mga lima ka mga bersikulo. Halin sa verse 5 hasta sa verse 9, may mga lima dri ka bersikulo. Apang tatlo gidra sa lima ka bersikulo nga ginsulit-sulit niya ang pulong nga ginatawag naton dri magpakabakod kag magpakaisog. Sa verse 6, ano ginabaladra sa aton? Be strong and of a good courage. Verse 7, only be thou strong and very courageous. Kag-ara pagid. Sa verse 9, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Katatlogid ka beses. Sa lima ka bersikulo, ginsulit-sulit ining pulong nga makita naton magpakabakod kag magpakaisog. So paano naton makuha? Paano naton ma-experiencehan? Paano naton nabaton ang ginatawag naton diri kusog sa pag-atubang sa mga pagpahangkat sa aton kaboy katulad sa eksperyensya ni Joshua? Unang nakita naton the presence of God. Ang presensya sa Diyos. Ang muna sa ginambal naton, magpangamuyo kita, dapat upod gid ini Ginoo, ipahayag ang imo presensya sa amon kabuhi. Pabatsyaga kami sa presensya sa imo kabuhi. Kay importante na. Kay kung nagabatsyag kita sa presensya sa Ginoo sa aton kabuhi, nakilala naton, ginakilala naton ang Ginoo sa aton yung mga kabuhi, lain ang aton nga pag sinalayo. The moment we are conscious of the presence of God in our lives, then we will consider everything sacred. Kaya nga man ang Diyos nagatanaw. Mahapos man sa aton ang pagkilala sa sala, kag makalikaw kita sa sala, mahapos sa aton ang pagkilala sang mga butanan, balaan kag maayo. Kagtungod sini, makahimo kita sang mga butang nga balaan maayo kagbutanan man. Sa umu ini ka importante ang presensya sa Ginoo sa aton nga kaboy kag ato na ina nga natun-an sa nagligad nga adlaw. Now ikaduwa diri, pursuit of courage and faith. Ang paglagas, ang pagpaninguha nga aton makuha ang kaisog kag subong man ang pagtuo. Naanumbot silingon sini, kung aton ngilang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang bilog naton niya Kristohanon niya pagkaboy, iya inisang Ginoo. Subong nga ikaw kag ako, nagbaton lamang sang kaluwasan, kay tanan-tanan ini, iya sang Diyos, halin sa panugod, pagadto sa punta, kag ang tanan-tanan niya yara-dara sa tunga, iya inaman sang Diyos. So karon ang pamangkot amo sini. Ang ambal sa Biblia sa ton, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Tianumbot silingon sina, iya ini tanan-tanan sang Diyos, apang sa piyakabahin, naghambal man siya, work out your own salvation with fear and trembling. So nungbot silingon sini, may katungdanan man kita. So kung sa aton pa, katulad sing isa ka managwali, work out what God has worked in. Ipahayag naton ang ginhimo sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amo ini ang kinaiya sang ginatawag naton Kristohanon nga pagkabuhi. Amo ini akon aton nga taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ikaw kag ako dapat gid nga ipakita naton ang aton katungdanan nga
kung ano ang ginpanghikot sa Ginoo sa aton kabuhi, mapahayag naton sa aton binuhatan. Kagnyan, manginggalamiton kita bilang asin kagkapawa sa sini nga kalibutan. That's why we need to pursue courage. We need to pursue faith. Dumdumo naton ang pinagid kadako nga butang nga manutaran sa mga di tumuluo sa imo kag sa akon bilang mga tumuluo kung paano kita mag-react sa tion nga mag-abot ang pagtilaw sa aton kabuhi. Pareos man lang kita nasunugan. Pero ang aton kasilingan niya di tumuluo gapanilag kung paano kita mag-react. Pareos man lang kita nga estudyante. Pero ang aton di tumuluo nga classmate nagapanilag sa aton kung paano kita magkuha sa aton exams, kung paano kita mag-atubang kung na-fail kita. Pareos man lang kita nga empleyado. Pero ang aton nga di tumuluo nga kaupod sa opisina nagapanilag ina kung paano naton atubangon ang mga dalagko nga mapagpangkat sa aton yung pagpangabuhi. That's why we need to pursue courage and faith. So ang pamangkot, ano ang but silingon sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Be strong and courageous. Amo inang ginabalya, do not be discouraged. Kaya nga man, ako nga imo Diyos, nga imo Ginoo, magaupod sa imo sa tanan-tanan niya tion. So, hindi lang ipresensya sa Diyos, kundi nga aton man, nga paningwaon, nga magtubo kita sa aton, nga pagtuo kag sa aton niya kaisog. Ang but silingon sini, maghamtong kita. No? Amuni ang isa diri ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Isa bala ka butang man nga napanilagan akon. Kung may ginahandom kita nga butang nga hindi naton malambot. O kung may ginapangayo kita nga butang pero wala ginatag sa Diyos. O kung lain ang ginatag niya. Dragid ang dako nga pagtilaw nga amo ina ang ginalantaw sa mga di tumuluo sa aton. May isa ka managwali katawang isang iyabalang paglarawan sa sining mga sitwasyon. Kagamon ang ginambal niya, God doesn't give us all things we want to make us happy, but gives us all things we need to make us mature. Ang Ginoo kuno, wala naghatag sa aton sang tanan-tanan niya butang na gusto naton. Agod nga malipay kita. Kung sa aton pa, hindi gali ang Ginoo katulad sa isa kananay o kung sa isa katatay nga gatag lang siya sang butang na tundra candy o kung cellphone. Agod nga hindi magibi ang iyang bata. Agod hindi magpakawala ang iyang bata. Hindi maghurumintado ang iyang bata. Para nga may kalinong na lang, tiyahatag na lang na. Hindi amon ang Diyos naton. Ang Diyos gali naghatag sa aton sang tanan-tanan niya butang nga kinanglano naton. Agod nga manginhamtong kita. Nga angatagan niya kita sang pagtilaw. Agod nga manginhamtong kita. Nga atagan niya kita sang kabuganaan. Agod manginhamtong kita. Nga atagan niya kita sang kinawadon. Agod manginhamtong kita. Nga atagan niya kita sang kalipay. Agod manginhamtong kita. Nga atagan niya kita sang kasubo. Agod mong inhamtong kita. Ang tanan-tanan niya butang nga kinanglano naton ihatagid sa Ginoo sa tinutuyo niya manginhamtong kita. Ayan, hindi mana mangin gintunaan sa aton kalipay, pero amuna ang gintunaan sang aton paghamtong. Amuna makita naton sa kay Job. Amuna nakita naton sa kay Apostle Paul. Sa kay David, amuman. Katahom sa ilang mga realizations. Sa tunga sa mga kabudlayan ka mga pagtilaw nga nagabot sa ila kabuhi. And ultimately, it made them stronger and wiser in the Lord. That's why we need to pursue courage and faith. Kaya man, dako gidya ang kinalain sang kusog sang Diyos kag kusog sang tao. Ang kusog sang tao, human strength, it is deficient, madamo sa kakulangan. Kaya nga aman, makasasala ang tao. Kag tinuga lamang siya,
ang iyaya sang Diyos, divine strength, ano ini? It is sufficient. Why? Because it comes from the all-powerful, all-loving, almighty Creator. Kadtungod sini, ang bugay niya ihatag niya sa imo, kag sa akon, tuman. Sa katapusan, abyan, basaha ninyo ining mga tatlo ka mga bersikulo na akon i-meet lang sa inyo subong. Kag paagi sini, you will be able to realize how sufficient the strength and grace of God in our lives. Una, 2 Corinthians 12:9. Libaton akon, 2 Corinthians 12:9. Anong ginambaldra sa aton? My grace is sufficient. Ikadua, James 4:6. James 4:6. But He giveth more grace. Ano na ginambal niya? And then, Ephesians 6:10. Ephesians 6:10. Be strong in the strength of our Lord. So, umuini ang pagbangkat na makita naton sa pulong sang Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast, padayuno naton ang ikatatlo kakatapusan nga butang sa din makakuha kita sing kusog sa pag-atubang naton sa mga pagbangkat sa ato ni pagpangabuy. Ininyo lagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, Siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom, kag kita nagapasalamat nga ang Ginoo once again naghatag sang sining oportunidad kag pribileho sa aton nga makapamalandong sang iya nga pulong. Now, subong aga kag sa dasun nga mga inadlaw, aton pagatun-an ang ining topic, the reality of change. The reality of change. Now, kita nga mga katawhan, nagakabuhi kita sa sining kalibutan nga wherein may ara sang kultura nga obsessed sang ginatawag nga progress, madasig nga mga process, kag bisan man ang constant growth. Kag we want gani nga ang aton gani nga kabuhi, yara lang sa ginatawag naton nga cloud nine. But if you look out your window, no? Bisan man sa aton history, makita mo dira nga ma-realize mo nga ang kabuhi naton does not move in a straight line forward. It moves in cycles. Pero sa biyak nga bahin, may isa ka realidad nga kung sa diin nag-confront sa aton sa ining nga klase nga realidad, but liberating truth. Ano ina? That you cannot control the weather of your life. You cannot control the seasons of your life, but you can learn to realize the season you are in. You can learn something or greater things sa siningman nga season sang kabuhi mo. Now, allow me to read to you in Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 3. Nagambal diri si Haring Solomon. There is a time for everything, a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build. Magapangamuyo kita na sa pagpadayon. Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa sininga aga nga imo ginhatag sa amon. Nga kung sa din Ginoo, makapamalandong kami Ginoo, kag ma-realize namon ang realidad sa amon nga kabuhi. Nga wherein Ginoo, you allow us to experience seasons of life in order, Lord, nga ang amon nga pagsalig at pagtuo sa imo, maghugot pagid Ginoo. Kagabay pa Ginoo, nga paagi man sa mga seasons ang amon nga kabuhi, ikaw Ginoo mapasidunggan, kag ikaw Ginoo mahimaya. Kabay patudlui kami Ginoo sa sining bersikulo nga amon nga pag-tunan subong diri sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 3. Kagabay pa Ginoo nga ikaw maghatag man Ginoo kabay pa sang kaalam, kagbisan man pag-intindi, kag ma-aplikar namon Ginoo ang mga prinsipyo nga alin mismo sa imong pulong. In Jesus' name I pray, amen and amen. Now, ang libro sang Ecclesiastes is part of the Bible's wisdom literature, including sa Proverbs, kagbisan man ang Psalms. Kag ang author diri, gintawag niyang iya kaugalingon as the teacher or the preacher. Now, traditionally, identified as King Solomon. And in fact, ginsulat niya ini later sang iya nga kabuhi, later years, or arat na siya sa ginatawag naton nga prime nga pangidaron. Writing from a perspective of eminence wealth, wisdom, kag life experience, si Haring Solomon diri as the teacher is looking a life under the sun. Meaning, ang iya nga kabuhi on this earth apart from eternal perspective. That's why diri sa chapter 3, he shifts from dry philosophy to a beautiful Hebrew poetry. In fact, he uses 28 polar opposites. Kung sa kwan pa polar opposites, sinablang positive, negative, white, and black. Amo na ginatawag naton nga polar positives. Kung baga, may ara sang 14 pairs to show the absolute totality of human experience. Kag ang luyag niya diri nga makita naton bisan man paagi sa sining bersikulo, ang tatlo ka bersikulo halin sa Ecclesiastes chapter 3, luyag niya sa aton nga makita nga that nothing is permanent except the God who governs the time. So again, si Haring Solomon diri wants us to see that nothing is permanent except the God who governs the time. Before we can survive or bisan man gani mag-grow kita sa sininga kabuhi in transitions, kinanlantan ahon gid naton una gid sa tanan, and honestly and accept it that every season has a boundary and a purpose. Every season has a boundary and a purpose. So pamangkot naton subong, what are the seasons of life and what does it mean to accept them rather than fight them? Number one principle nga makuha naton diri, that seasons are appointed, not accidental. Seasons are appointed, not accidental. Na ang pulong bala nga season diri sa Hebrew nga tinaga, it implies an appointed. Meaning, may ara sa kinatuwag nga set time, na set gid ang tion. Pareho man bala ang aton nga kabuhi. Ang aton nga kabuhi is not spinning out of random control. Meaning, wala ni gin palagpatan. Wala niya palagpat, kag hindi niya palagpat ang gakatabo sa aton nga kabuhi. Bisan man gani ang mga painful situations. These are painful uprooting season. Ang mga loneliness, ang mga kasubo, ang mga kasakit. At the same time, may ara man divine calendar ang Ginoo as the season of planting. Ang muna gani ang luyag sa Ginoo sa aton is the word acceptance. Now, acceptance begins when we stop treating difficult situations as accidents or failures. So again, mabaton lang naton ang sitwasyon naton subong kung una gid sa tanan, untatanta na sa pagkabig nga ini mala mga difficult situation, difficult season sa aton kabuhi nga aksidente lamang or failure. We should start treating them as appointed times. Luyag sang Ginoo sa aton ma-realize ina nga ini mga sitwasyon nga katabo sa aton nga kabuhi, whether ups and downs, whether negative or positive, appointed ina tanan sang Ginoo. Ang muna ganing hambal ni Matthew Henry, to everything there is a season. Ang muna hambal niya gani, that we must take things as they come and as God sends them. We must not think it's strange if we find ourselves in a season of weeping, for a season of laughter will surely follow. Ang muna ganing nga kanami, wala. Nga bisan ano man mga kasubong, mga kasakit, ngayon natubang naton subong, huna-una akong anak ka sang Ginoo, laughter will surely follow. Ang muna ganing abiyama ni Gugma, untatunta na ang pamangkot, wala nga, gakatabo ni sa akon man. Ang ining mga kasakit, ining mga problema, ang ining mga bankruptcy, ang ining mga pag-scam sa akon, untatunta na ina. Amo na bla abiyang manigugma, we should start asking, ano bala Lord ang luyag mo nga makuha ko nga lesson sa sininga season sang kabuhi ko subong. So again, seasons are appointed, not accidental. Secondly, contrast is required for completeness. Contrast is required for completeness. Now, ang teacher diri, ang ginkabig na aton diri, kagbisan man gani ang author diri, si Haring Solomon, ginbalansi niya gani ang every positive with negative, di ba? Now, kung nagabasa ka dira sa imo Bible, sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 3, makita mo dira ang contrast. There is birth, may ara man death. May ara sang weeping or pag-ibi, may ara man kalipay or pagkadlaw. Amo na gani nga hindi naton ma-appreciate ang init sang summer kung wala mo na experiencehan ang katugnaw during rainy season. No? Or bisan man gani ang joy. Joy is made deeper because we have known the sorrow, di ba? kabalo kita nga amo na ang kalipay kay naintindihan ta kag na-experience naton kung ano ang kasubo. Amo na gani, to accept life is to accept the full 28-pair spectrum nga ari diri sa Ecclesiastes chapter 3. No, hindi niya komportable or butang ta, hindi niya ang kabuhi naton or butang man naton sa sininga sitwasyon bala. Makahambal ka nga komportable ang kabuhi mo kay tungod na-experiensyahan mo na ang uncomfortable nga mga seasons sa kabuhi mo. Amo na gani abiyam ni Gugma, hambal gani ni Alexander McLaren, isa sa mga theologians nga nabasa mga classic theologian. Naghambal niya, hambal siya gani diri, the shadow is necessary to the picture. The mirror key is necessary to the harmony. Kung baga, kung sa iya man nga ilustrasyon diri, nga importante gid ang shadow para makita gid ang object, ang picture nga klaro. Kay kung puro lang na itom, puro lang na puti, makita mo ang picture, hindi. Kag hindi mo ma-appreciate ang contrast. Ang muna gani abiyam ni Gugma, we should give yourself permission to experience darker seasons. Why? Kay kung ginallow mo ining mga seasons of mourning, loneliness, no? You allow the Lord to work kung paano siya mag-work sa kabuhi mo nga may kalipay. Ang muna gani, do not force yourself to laugh just to make us comfortable. Allow these darker seasons in order that the Lord will give you light. So again, seasons are appointed, not accidental. Contrast is required for completeness. And third principle nga makuha natong subungaga is this. Seasons are temporary, not infinite. Seasons are temporary, not infinite. Wala iya season nga naga-last forever, di ba? Kag ang pulong gani diri sa Hebrew, ang phrase gani diri, Hebrew phrase gani, iniblang at time to, di ba? At time to. Meaning, that activity, no, hindi na siya maglawig nga astagid for eternity. Meaning, there is a certain time nga nagsugod ina and there is a certain time nga mag-expire ina. Amo na gani abiyam ni Gugma, your current trial has an expiration date. Can we say amen? Amo na gani nga anong mga kabudlayan mo subong, may expiration date gina. Amo na hambal ko gani sa church nga nagapangamuyo kita nga maayo ang aton nga sister or brother sa iyang cancer or anong sakit niya. Pero what if ang sabat sang Ginoo ang kaayuhan amo ang eternity? Di ba? Sabat man na gihapon. Meaning nag-end ng iyang darker seasons or ang mga painful seasons. That's why brothers and sisters in the Lord, ang ini nga mga butang, it humbles us. It humbles us. Nga ining mga prosperity, ining mga comforts, no? Hindi niya tanan all the time, amo lang kita sina. God allowed it. God allowed darker, God allowed comfortable seasons in order ma-experiensyahan natod ang presensya sa Diyos. That's why, brothers and sisters in the Lord, seasons change and we must change with them. But remember this, the storm is the only detour sa kabuhi naton. Ang storm is not our destination. That's why if you are in a painful season, subong nga mga tinion, no? Pasalamatin Diyos nga yara siya. Kay paagi sa sina nga mga painful seasons, ma-experiencehan mo ang presensya sa Diyos. Kamay pa, abiyan manigugman ang in-blessing ini nga mga reminder, subong nga aga sa ito. Ako niyo lagad, Pastor Zerdan Nacar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na
3: nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Kamusta kamo mga kauturan kag mga kabiyanan? Dalayaon gid ang Diyos sa mga pulong niya nga ato natun-an halin pa sang ligad kag salamat sa mga kamaturan, pagsabdong, pagtudlo, pagsaway, pagpanumdom nga ang pulong sa Ginoo naghatag gid sing dako nga pagtulunan sa aton. I hope and pray nga ang pulong sa Diyos nangin na pakamaayo gid sa aton, no? Sa nagapamalandong gid kita since pag tune in ninyo diri sa aton nga broadcast. So recap gumay sa aton pagtuon sa Joshua chapter 24 about a firm commitment. So tapuso naton ini ang aton nga pagtuon subong sa Joshua 24 verse 14 down to verse 25. Sa liwat, madamo sa aton at one time or another sa aton kabuhi nag-decide kita nga magsunod sa Ginoo. Pero how firm is our choice? What kind of commitment does God require of us? Amuni ganing nga gintun-an naton ini sa Book of Joshua sa diin ang mga Israelites nag-atubang man sang the same nga pamangkot. Kag nalantaw naton ang background sini nga passage ara masapuan sa verse 1 to 13 nga si Joshua gin tipo niya di ang mga Israelites kag nag-recount siya diri how God had led them out of Egypt and how God had led them into the land of Canaan. Si Joshua at this time, tigulang na siya, kag luyag niya lang gid, masigurado ang mga Israelites nga magmatutom gid sa Ginoo. Even after nga si Joshua magdaliwa na sa ila. So muna ang background, gani ginlantaw natin ang the choice sa verse 14 to 18, kag the firm commitment sa verse 19 to 25. Hindi na ko dira maghahatag emphasis kay natun-an ta naman sang ligat. So nagdiretso kita diri sa aton pagtuon sa verse 19, no? Muna nga kun magpalapit kita sa Ginoo, do we usually think of what we can get from him or what he is like and how we can know him and love him and serve him? Okay? Kaya grabe diri ang pagpasiptugid ni Joshua sa ila. Ang nakita gid ni Joshua ang tagipuson sa mga Israelites nga daw hindi gid bla firm ang ilang commitment. So gani sa verse 19 sa Joshua 24 ano diri ang character traits ang atong Ginoo nga gin-stress si Joshua. Ngin pa intindi gid diri ni Joshua sa ila kung ano gid ang paggabalaan sang Dios. Kag ang Ginoo is a jealous God. Okay? So gani nga agin stress gid ini ni Joshua kag paano man ini ma-apply subong sa aton. Amo na nga nalikita naton last time that God is holy. And hence we should also be holy and not sin. Hindi nilangulango ang pagsiling ni Joshua sa verse 19 sa ila. Nga ang Dios balaan, no? Amo na, kung kita nagasunod sa Ginoo, kung tuod gid kita nagasunod, likawan ta gid ang sala. Ha? Balaan ta na gid sala, magbinutig pa gid kita, nag-ugyon kita sang pagbinutig, nangin partaker, ikaw sang sala. So, para hipsan ta na lang ni, ay, tapos gid, hipsi. Kaya wala gid sing sala, nga matago sa tubangan sang Diyos. Ha? Magagawa gid ina. Maguwa gid bisan ano naton nga sekreto nga tago. Ha? Hindi naton mahampangan ang Dios, balaan ng Ginoo. We should have a proper fear or reverence of God. Amo naton gin-emphasize last time. And God is a jealous God. He wants us to be faithful to him instead of prostituting ourselves to foreign gods. Kaya ang jealousy is usually understood to be a negative trait. Amo na ko na-mention last time. Pero nga ang Ginoo gin-describe as a jealous,
Kaya ang jealousy for the sake of one's own self-interest is bad. But if it relates to the faithfulness of a firm covenant or agreement, it is not bad. Diba? Naghatay na ko example last time. Kani, ang lesson sa to, kung mag-commit yun kita dira sa Ginoo nga mag-alagad sa iya, it is a firm covenant. It is a firm commitment. So kung utdun mo na iya, kay mag-serve ka other gods, then we are, or you are committing spiritual adultery sa Ginoo. Ha? Masubugid. Kag madamo sa aton nga na-break nato ng aton commitment sa Ginoo. Wala nato natuman. Though, wala lang tayo, ni nato na-take seriously ang Ginoo sa aton kabuhi. Ay, kasubuab yan, utod. Kabay pa, hindi mo na, na pag-alagad nato nga daw, ginampangan tala ang Diyos. Ha? Pinpasubo nga panahon daw ang tao, wala kahadlok sa Diyos. Pinsara bala. Observe, bahara bala ang palibot subong. Ay, grabe gid, mga kabataan, mga tao subong. Daw wala yung kahadlok sa Diyos. Grabe, no? Bisan, Kristuhan, bisan, alagad sa Ginoo. Ay, pasinsya, pero tanan kita, magatubang gid sa Diyos. Mahataghusay sa iya. Te, kabay pa nga subong wala pa nagari ang Ginoo ang aton commitment matuod gid kag hindi nato na pag-aot doon sa Ginoo. So one reason it is important for us to remember that God is a jealous God because we oftentimes want to serve other gods at the same time. So kalaw ay nga tutong ka sa Ginoo tuod tutom ka man sa iban nga mga butang sang hindi nga makapahimaya sa Ginoo. Di ano, gid bala? Ha? Hindi natun malango-lango ang pag-alagad sa Ginoo. Okay? Muna nga siling ko last time, some of us call ourselves Christians but love money so much, we resort to tax evasion and other unethical means to accumulate more money. Na, di example na. Ang iba naman nga siling that our priority in life is God. But spend most of our time and energy pursuing career advancement to the exclusion of serving God and helping people. Do kuno abi mayo man pero hindi nang nin priority nato ng Dios. Lain niya ang ginapaobra sa Ginoo sa imo, to kaya sa mga butang nga tani ang Ginoo ang taga naton priority sa aton pag-alagad sa iya. So, muna mga examples na kita ito last time. So, gani, look at verse 20. Sa mga padayan kita, what did Joshua say sa mga consequences will be if the Israelites forsake the Lord and serve foreign gods? Grabe ning verse 20. Oh. Saling ni Joshua, if you forsake the Lord and serve strange gods, then he will turn and do you hurt and consume you after that he hath done you good. Okay, grabe no? Di na hilang ulangong nga pulong. Di paano nag-respond riyan ang mga katawan sa Ginoo? Ariyo, verse 21 to 22. And the people said, unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you, the Lord, to serve Him. And they said, we are witnesses. Lumayo man ang ilang response tuod, no? Maigid niya sabat. Pero again, ang pamangkot, how important is it to make a firm commitment to God? What are the practical effects if we do and if we don't? So if we don't make a firm commitment, we will always waver. Do kapos gid, no? Ang ining kalibutan nga ibaylo nato naton pag-alagad sa Ginoo sa mga butang sa ningkalibutan nga magbutong sa aton nga magpalayo kita sa pag-alagad sa Ginoo. Gani kung maghimo kita sang firm commitment sa Ginoo, dapat ya sa bugos naton nga una-una kabubuton kag aton tagipuson kag aton actions mag-follow nga magsunod kita sa Ginoo. Hindi naton mahalang ulango ang Dios
sa pagpangalagad. Ha? Now, look at verse 22. Ang verse 22 naghatag sa atong isang idea on how to make a firm commitment. Aron siling sa verse 22, diriyo, "And Joshua said unto the people, ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you, the Lord, to serve Him. And they said, we are witnesses." So to have witnesses to the commitment we make, how does this help us carry out our commitment? Ang punto din ni Joshua sa pag-challenge niya sa mga katawan sa Ginoo, ang verse 22 is the principle of accountability. Hindi na yaha lango-lango ang pag-alagad sa Diyos. Every one of us shall give an account to God. Okay? So when we tell someone what we have committed to God, we make ourselves accountable to that person in addition to God. We know that person will check on us sooner or later. So it helps us stick to our commitment. So grabe ni, kung maghatag ta sang firm commitment sa Ginoo, this is the principle of accountability. Okay? So I hope nga maghatag inising dako nga pag-iya sa aton pagkabuhi sa pag-alagad naton sa Ginoo. So what was required of the Israelites to show their firm commitment to God? Anong siling sa verse 23? "Now therefore put away," said he, "the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel." Kamo na ang hambal gid ni Joshua. Ang requirement rin sa mga Israelites sa pagpakita sa ilang firm commitment sa Ginoo. Put away strange gods. So, ano gani nagahinder sa aton from throwing away the foreign gods? Ha? Damo lang. Anything that has come important sa imong life, yung tawag yun na ang foreign gods. Kung wala na ka nag-spend time sa Ginoo, kagang cellphone, nangin, ano na, muna lang na time per me, ati, foreign gods muna na. So, paano na ito ni ma-overcome mga hindrances? Pray silently for forgiveness. Pangayuwagin sa Ginoo nga

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Ayong aga, mga utod kagabyan, kag dalayawon gid ang aton nga Dios nga makapamalandong kita sa liwat sa adlaw sang Huwebes, pinaagi sa sining palatuntunan, Salmo Morning Edition, nga gindala sa aton sang FEBC, DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag magapadayon kita sa aton nga pagtuon nga ang aton palatukuran, sa nagligad niya si Mana makita sa Joshua chapter 1, magasugod sa verse 1 kutob sa verse 9. Dito nato nakitaan nga ang una nga mando nga ginhatag sa Dios sa kay Joshua kag sa bugos nga Israel is not to be strong and courageous. But ara sa verse 2 nga nagsiling, Moses my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Sa iban gani ang mga translation nagsiling, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan. Yung may ara pagidyasang translation nga nagsiling, Moses my servant is dead. So now arise, cross this Jordan. So ang inisya nga word get up, arise, and now arise, ang Hebrew word nga ginhatag sa Dios nga ginsulat ni Joshua is qom, kag isa ini ka verb and imperative in form. So diri nato niya makit-ano, once gani nga ang isa ka word is an imperative verb, it means it is a command. So the first command nga ginhatag sa ila is to arise, to get up, to get ready, or to rise up. Nga aamu ini ang nakita naton nga una ginya command sa Dios sa ila, e kung aton ibalik sa Deuteronomy chapter 34, magasugod sa verse 5, dira ginpaathag sa aton nga si Moses nagtaliwa na, nagpakuway na siya. Ginbawi na sa Dios ang iyang kabuhi, ginkuha ang iyang remains or ang iyang bangkay, kag mismo ya ang Dios ang naglubong sini, kag asta gani subong suno sa balaan niya kasulatan, waay ini mabalaan kundi in ginlubong sa Dios ang lawas ni Moses. Subangod nga napatay nga nagtaliwa na ang ilang the greatest leader nga ila ginatan-aw, waay sang pareho sa kay Moses nga prophet nga nag-agi sa nakakilala sa Dios, nakahimo sa mga miracles. So gina-consider ginilaya nga si Moses isa sa pinaka maayo, isa sa pinaka gung-an, isa sa pinaka terrible nga leader nila. So sang pag-iya taliwan niya nakita diri naton sa verse 7 and verse 8 nga for 30 days ara sila sa days of mourning. Ginbubo ang ilang kasubo, ilagin butang ang ilang mga kaugalingon sa kalisod. So after 30 days, amo ini ang ginhambal sa Dios sa ila, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River. Isa inibla kapag paathag sa aton nga kung may ara gani sa mga gumuntang, may ara sa mga kasubo or kalisod nga ginaagyan ang ato niya kabuhi, dumdumunta nga hindi amoy na ang katapusan naton. Kay ang Dios may ara pa sang plano, kag ang Dios may ara pa sang luyag nga ipaathag sa aton. Pareho sini sa ila ni Joshua kag sa mga Israelinhon. God was telling them, get up kay hindi amoy ining katapusan. The death of Moses is not the end of Israel. Joshua, the death of Moses is not the end of your journey. May ara pa ako plano sa inyo, and ikaw ang mag-lead sining mga katauhan. You have to rise up from your grief and lead these people. Amo man ina sa aton nga mga utod kagabyan, kung may ara kita sang kalisod, may ara kita sang kasubo, kung ara kita sa tiunsang pagluluksa ang aton nga himuon mga utod kag abyan, dapat magbangon kita dira, dapat magpanipadlos kita dira nga aman. We have to rise up and take the lead. Ay may ara pa sa mga tao nga nagasalig sa imo, may ara pa sa tao nga nagadepende sa imo, may ara pa sa mga tao nga ikaw ang ginatan-aw nila nga tower of strength sang ila nga kabuhi. Gani, you have to rise up and take the lead. Kag para sa mga Israelinhon ang ginhambal sa ila sang Dios, you have to rise up from your sorrow and grief and follow your leader. Sundan niyo ang ginbutang ko nga tao nga magalid sa inyo. Hindi ini mahapos nga paglakaton, hindi ini mahapos nga pagpadayon, pero may ara ako sang leader nga ibutang sa inyo, amo ini si Joshua. So you better rise up and follow Joshua. Gani sa aton man mga utod kagabyan, God is telling you to rise up from your sorrow and grief and follow the man nga ginbutang sa Dios nga magalid sa imo, magatuytoy sa imo, kay siya ang pagagamiton sa Dios nga mangin matinad ang imo nga pagpangabuhi. So sa ini nga pagtuon naton nga mga utod kagabyan, nakita naton ang duwa kamando sa Dios sa ila para sa kay Joshua kag para sa mga Israelinon, to rise up from your sorrow and grief and lead this people, and to rise up and follow your leader. Sa aton nga pagpadayon, magapangamuyo anay kita. Dalayawon ka gid o Dios nga sa sini nga aga may ara kami sa liwat sang kusog kabaskog nga imo nga ginhatag. Ilabi na gid amay nga ikaw ang nagpakamaayo sa amo nga kabuhi samtang nagapahuway kami sa nagligan nga gabi, nga imo kami ginbantayan. Kag sa sini nga aga nakamut makamata kami nga may kusog kag kabaskog, may ara o Ginoo sang bag-o naman nga mga hilikoton nga amon pagahimuon. Nagapangayo kami sang imo nga gahum pinaagi sa balaan niya Espiritu nga ari sa amon kabay paamay, nga siya ang magahatag sa amon sing kaalam nga mahangpan namon ang kamatuoran nga amon pamalandungan sa sini nga aga. Lord, kabay pa nga ang imo nga mga ginatudlo sa amon, amon gid ini ibutang sa amon nga tagipusoon, kag ipakita namon amay nga ini amon gid igakabuhi, labi na gid ang mga kamatuoran nga nagatuytoy sa amon sa paglakat sa insakto nga dalan. Kabay pa o Ginoo nga ang imo grasya kag bugay mga yara manginyara sa tanan nga magapamati sa sini nga buluhaton, kag amon gid ini ginasalig sa imo. Sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Mga utod kagabyan, ang aton nga ikaduwa diri nga pamalandungan sa pagpadayon ta sa pagtuon sa Joshua chapter 1, magasugod sa verse 1 kutub sa verse 9. Diri naton makita kung ano bala ang rason nga ang naghambal gid ang Dios sang ini nga mando sa ila, rise up from your sorrow and lead this people, because the journey is not yet over. So amo ining kaduwa nga aton pamalandungan, rise up from your sorrow and grief and continue the journey. May ara ka pa sang dapat tapuson, may ara ka pa sang dapat nga labuton, may purpose pa ang Dios sa imong kabuhi. Gani abyan kun aton inibalatun-an kabay pa nga makapamalandong kagidupod sa aton, kay diri naton makita nga kun ang Dios gali amo ang magsugo sa aton nga magbangon kita ka magpadayon sa pag-alagad sa iya, pagpadayon sa paghimo sang iya nga hilikoton, may ara sa mga garantiya nga ginahatag sa aton. Wa'y nagahambal ang Dios, bangon ka dira ka magpadayon ka, ipadayon ang ini nga hilikoton, kag kun ara ka na to, bahala ka na sa ugalingon mo. Ikaw na lang ideya, diskarte ka kung paano ka ka-survive. No, ang Dios may ara, isang garantiya nga ginhatag sa kay Joshua kag sa bugus nga Israel. Kag amuin ang aton karon nga pamalandungan, amuin ang aton nga tutukan, ano bala ining mga garantiya nga ginhatag san Dios sa ila san ginmanduan sila, rise up from your sorrow and grief and continue the journey. Ari basahon ta bala? Joshua chapter 1 verse 3, nagsiling, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Diri naton makita the first guarantee nga sa paghambal sa Dios sa ila, rise up and continue the journey because I made a promise to you. I made a promise to your ancestors. I made a promise to Moses. And now, Joshua, I am making this promise to you. Isa kamatakum nga kamatuoran, kay bangod ang promesa sa Dios sa aton, wa ayagid iniya ginapakyas. Kananya gang ginsaad sa aton, iyagid ini ginatuman. There are so numerous God's promises sa aton nga mga kabuhi utod kagabyan, nga enough nga makabulig, enough nga makahatag sa aton sang encouragement for the rest of the year. Kagtanahon ta bala kung anong natabo sa promise sa Dios sa kay Joshua? Joshua chapter 21 verse 43, nagsiling, so the Lord God gave Israel all the land he had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. Ikadua, the Lord gave them rest on every side, just as he had sworn to their ancestors. Not one of their enemies withstood them. The Lord gave all their enemies into their hands. Diri naton makita sa duwa ka verses that the Lord fulfilled all he had sworn to their ancestors. Kag-ari sa verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Rise up and continue the journey because I have promises sa imo and I am going to fulfill it. Amo ina ang garantiya nga ginhatag sa Dios sa kay Joshua. The same man nga garanti sa aton nga mga utod kagabyan, nga kung kita magapadayon sa pag-alagad naton sa aton nga Ginoo, bisan pa may ara kita ginaagyan nga kasubo, kalisud, may mga gumunta nga nagaabot sa aton nga kabuhi, ang promises sa Dios iya gitumanon sa aton nga kabuhi. Kung aton basahon ang balaan nga kasulatan, alin sa patriarchs, alin pa sa mga judges, kings, pakadto sa mga prophets, hasta sa mga disciples and apostles, sa aton nga pagbasa sa pulong sa Dios, waay ni isa sa ila nakasiling nga ang Dios nagfail sa iya nga promise sa ila. Every promises God made, iya gid inigintuman. Tanan sila nakahambal, all the promises of God, iya gid ginfulfill. Katakum ini nga kamaturan utod kagabyan, kay kadamo sang promesa sa Dios sa aton, kag iya gid ini tumanon. Lain niya ang Dios naton sa aton. Kitaya nagahimo sang promises, kag nagahambal kita labi na gid sa mga magnubyuhanay, no? Kung nagainaway gani, nagasinukmatanay, gahambal ang isa, hindi bla nag-promise ka, kagasabat man ang isa, promises are made to be broken. Paraya sa aton yung mga taho, amu ina, pero lain niya ang Dios, because when God made a promise, iyagid ina, i-fulfill. Maski sa akon gani nga kabuhi, there are so many times nga na-fail ako sa promises ko sa Dios. May mga commitments ako nga hindi na akong matuman. May ara ako sa mga ginsaad sa Dios nga nagakapakyas ako. Pero sa gihapon makita ko gidya akong ganyan na marasmasan, nga bisan hindi ko ma-fulfill ang akong nga mga promises sa Dios. Ang Dios siya, iya gid gina-fulfill ang iya promises sa akon. Kagkabalugid ako amuman ina sa imo utod kagabyan. Every promises God made to you, iya gid ina tanan tumanon. Iya gid ina gintuman. Ari ang isa kamatakom, na ginpaathag ni Isaiah, nga nagsiling siya, amu ining matabo sa inyo sa mga Israelites. Ang Babylon, i-capture kamo. Kag ang ila nga pagahimuon, ang inyong nga mga kabataan, ila ni mangin sulugoon, mag-a-istar ini sa ila nga mga ginharian, nga sa diin amuni sila ang magatimbang sa mga hari kag sa mga reyna. Gin-prophesy ina ni Isaiah kay ginhatag ina sa Diyos sa iya during the reign of King Hezekiah. Kag-abigani ni Hezekiah, nga mangin malinong na kag nagkalipay siya, way siya kabalo. They will be dispersed. May ara sa diaspora nga maabot. Pero amuin niya ang plano sa Diyos, hindi amuin ang katapusan nila. Kay ari ang hambal sa Diyos sa Isaiah chapter 49 verse 23. Kings will be your foster fathers and their queens your nursing mothers. They will bow down before you with their faces to the ground. They will lick the dust at your feet. Then you will know that I am the Lord. Those who hope in me will not be disappointed. Kay kun ang aton nga pagsalig ara gid lamang sa Dios, hindi gid kita ma-disappoint mga utod kagabyan. Because every promises nga ginhimo ya sa aton, kanan nga ginsaad nga ginhatag ya sa aton, iya gid ini i-fulfill. Gani utod kagabyan, bangon ka dira sa imo nga kasubo. Bangon ka dira sa imo nga kalisod and continue the journey. Be strong with the strength of God nga ginatag sa imo. Full of promises nga iya gid initanan tumanon. Amo ina ang luyag sa Dios nga matabo sa aton nga kabuhi pareho sa iya nga ginhimo sa kay Joshua. Continue the journey because God made promises to you. And ang kadua, nag-guarantee nga makita diri naton. Aton basahon sa Joshua chapter 1, magasugod ini sa verse 7, kutob sa verse 8, nagsiling siya, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Rise up and continue the journey, because I have given you my word. Kay ang pulong sa Dios ginhatag ya sa aton. Ano ini nga pulong? Amo ini nga pulong ang magapasanag sa aton nga dalanon bisan pa sa kadulom tungod nga ara kita sa kasubo. Ang pulong sa Dios amo ang magahatag sang kapawa sa aton, magatuytoy sa aton, magapasanag sa aton nga mga pag-aagihan. Si King David nagsiling sa Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Isa kamatakum nga kamatuoran nga ang pulong sa Dios, amo gidya ang magagiha sa aton, amo gidya ang magapasanag, magapaathag sa aton nga palibot. Ang kalisod nga nagaputos sa aton kag nagabutang sa aton sa kadulom, dumdumunta nga ang pulong sa Dios. Amugidya ang aton nga kapawa. Utod kag abyan ang mga kamatuoran nga ginatudlo sa Dios sa aton, nga iya ginahambal sa aton, dapat gid ini naton kaptan, dapat naton huptan sa aton nga tagipusuon. Kay amo ini makabulig sa aton as we rise up and continue the journey. Ari pagin ang hambal ni David, sa Psalm chapter 19, verses 7 to 10, nagsiling siya, "The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb." Diri naton makita, mga utod kag-abyan, the Ten Commandments given to us by God, the ordinances nga iya gin-implement, the mandates, the religious duties nga amo ini ang nag-guide sa aton, and also the instructions and verdict nga makita natong tanan sa balaan nga kasulatan, ano ang humble ni David. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. Isa ini kakatakom nga kamatuoran nga ang pulong sa Dios may ara gid sang dako nga bili, mahal pa sa precious gold, tagmastam is pa sa honey nga masaburanta. Gani utod kag abyan ang ginaharagad sang Dios sa aton, ang iya nga ginakamen, that we have to rise up and continue the journey because He had given His word to us. Ari gani ang hambal ni Jesus Christ na naghambal siya, nga among ining matabo sa kalibutan, among ining matabo sa inyo nga mga kaanakan ko. Sa Matthew chapter 24, nagsiling siya sa verse 35, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Ang iya nga pulong magapabilin, gani utod kag abyan, we should meditate on it day and night so that we will be successful in our journey. Hindi kita mag-depart sa sining pulong sa Dios, either to the right or to the left, kay para mangin prosperous kita, kag mangin successful kita. Utod kag abyan, aton huptan, aton kaptan, ang pulong sa Dios. Kabay pa nga, hindi lamang sa sining pagpamalandong nagabasa kita sa balaan niya kasulatan, kay ang humble sa Dios, meditate on it day and night. Utod kag abyan, we have to spend day and night, hours, para nga tun-an, basahon ang pulong sa Dios. Kay amo ini ang makabulig sa imo, amo ining makagabay sa imo, amo ining makapasanag kag makapaathag sa imo, bisan ara ka pa sa kadulum sang kasubo, bisan ara ka pa sa kangit-ngit sang kalisod. Gani utod kag abyan, rise up and continue the journey because God has given us His word. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton, mga utod kag abyan, ikatatlo nga garantiya sa mando nga iya ginhambal, nagsiling siya, rise up and continue the journey. Aris ang garantiya sa verse 5 sa Joshua chapter 1, nagsiling siya, "No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you." So verse 9, nagsiling siya, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." Rise up and continue the journey because God's presence is with you. Ang presensya sa Dios, yara sa imo. Isa ka matakom nga kamatuoran, nga kun ang Dios ara sa tupad ta, waay gikita dapat sang kahadlukan. Si Isaiah nagsiling sa chapter 41 verse 10, ang iya nga ginhambal sa bugos nga Israel, So do not fear, for I am with you. So do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Kamatuoran nga katakom gid mga utod kagabyan. Nga bisan ano pa ang mabatian ta? Balita parte sa investigation nga nagakatabo sa House of Congress. Balita nga mabatian ta man nga may ara man sang investigation nga ginakandak sa House of Senate. Balita nga makita natun nga kadamo na gid sang mga kalautan nga nagakatabo sa aton nga mga palibot. Pero ari ang hambal sa Diyos, hindi kita dapat magkahadlok nga aman because He is with us. His presence is with us. Hindi kita dapat magdismaya nga aman kay Siya ang aton nga Diyos nga dalangpan. Siya ang magahatag sa aton sang kusog, Siya ang magabulig sa aton. Kagbisan ano pa ang makita ta sa aton nga palibot nga may ara sa mga kasiligmi nga nagakaitabo, nagsiling Siya, I will uphold you with my righteous hand. Siya gid niya ang magakapyot sa aton. Siya ang magaprotect sa aton, magataklob sa aton sang iya gamhanan nga kamot. Ang presensya sa Dios yara sa imo utod kagabyan. So rise up from your sorrow and grief and continue the journey. Katahuman gani sang ginhambal ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, pasahon ko, masugod sa verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Waay sa makahimulag sa aton sa paghigugma sa Diyos. That's God's presence in us. At akong mga utod kagabyan, nga bisan ano pa matabo sa sining kalibutan, waay sa makahimulag sa aton mahigugmaon nga Diyos. Gani, makita naton ang mando sa Diyos that we should rise up from our sorrow and grief and continue the journey. Because He has given us His promises. Because He has given us His word. And His presence is with us. Utod kagabyan, hindi maglukluk dira sa kasubok. Bangon ka sa imong kalisod and continue the journey because God made a promise to you. God's word is given to you and His presence is with you. This is Pastor Rodrigo Nyeri Jr. Kaupod niyo ang First Congregational Christian Church sa La Carlota City nga nagatamyaw sa inyo

0: mailbox.dybs@febc.ph.
1: Tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa. Nagkaupod ninyo sa paghandong para sa pagbag-o. Iniyang oras na Pilipinas. Abyanan, it's a Thursday morning. Kag sa sining nga Thursday nga adlaw may ang damo naglatabo sa aton nga kalibutan. But then, Thursday morning, lapit na lang ang finish line. So, siling kita nga daw kanami na lang maghikotal sa mga likoton. Kay finish line na sa Sabado. So, finish line na sa Sabado kag ang aton niya nga mga helikoton, no,

pun lagi apa, pedaya lagi apa no. But then okay lang man ah. Okay lang man. So good morning, good morning, good morning sa inyo, sa aton tanan, no? Sa aton tanan mga kabiyanan nga nagasunod gid kag naga padayon gid sa aton nga programa no. Kamusta kamo? Anong inyong mga helikopton sa sining adlaw? Anong inyong mga ginauna kadaaga ang pamangkot sa kilala ko? Kung aga, anong una mo ginabuksan? Comment nyo ba? Ano una nyo ginabuksan? Ang makainsakto sang sabat, may palakpak. Kung anong ginauna nyo buksan sa aga, siling sang kilala ko, ati damo lang kung may ginabuksan. Ginauna ko nabukas ang cellphone, ginauna. Hindi, hindi. Oh. Oh, we sino ba maka makasabat in jack to. Ano ang una ginabuksan? Ha? So Thursday morning no, no, medyo energetic ang tanan, no? Medyo ha? Medyo damo ang mga bagay nga ginasundan. No, kapin pa bala kon nagasunod kamo sa aton nga impeachment, no, katapusan to kagapon. No, sa next week naman ah. Kay Monday, Tuesday, Wednesday na eh. O, next week naman na. Pero may mga naglatabo, mga binano. O, isa ka viral incident bala sang MMDA ning ang ilan ning agapang dakop bala. O, ang bossing sang MMDA nga si Gabriel Go. Suspended mga kamyanan. Ha? Suspended after sang isa ka viral incident sang isa ka teacher. O, namin ni Suryahan. Kay gin ang teacher gin klasihan niya. Gin klasihan niya ang teacher mga kabiyanan. Ti nagreklamo ang ECT party list o si Tinyo mga kabiyanan, no? Nagreklamo si Tinyo nga ako no amo to. Ha? So teacher, ano to natabo sa teacher, wala helmet, wala ano. Oh, ginambalan siya ni Gabriel Go nga dapat teacher ka, dapat example ka. Which is true. Ha? Which is true. Amo na gani dapat maging example gig kita no. Nga dapat bala ikabuhi natong tanan natong nga ginatudlo ten ginambal. Hindi lang susulod sa classroom. Biskan di ka teacher bla. Oh, ginambal ato sa mga kabataan naton. Oh, kapin pa sa aton nga mga pastor. Oh, iban sa aton mga pastor, gapapulis-pulis pa eh. No? Gapapulis-pulis pa kamo ha. Shout out sa mga pastor nga gapapulis-pulis. Direktahan ni. Oh, mahilig kita magpapulis-pulis. Eh, but anong ara sa pulis, tani? No? Nagpulis na lang ta. No? Hindi na lang ta magpastor ha. Pwede man, pastor ka, nga polis. O, may kilala ko ya, nga pastor. So, nag-eskwela pagka-polis. O, si Pastor Gideon, may nga ganda sa'yo mo. O, pastor na polis. O, nang tutuod nga, PNP. Pastor na polis. Polis na pastor. O, di ba? Pero kung hindi tayo polis ya, hindi tayo mapapulis-pulis ya. O, hindi tayo mangdakop ya. Kuwao na to ng mga lisensya, mga... Oh, ano sa may mga pusil pang wala lisensya. Ay, dakpon gig kamo. Dakpon gig kamo. Oh, kung makuha ka mo pusil, dapat may lisensya. Oh. Alain naman na yung astorya. Alain naman ang astorya. Richahan yan. Richahan yan. Kaya damo na da. Oh. Oh, kung ano nambal natin, ikabuhi natin. Ah, ikabuhi natin. Sundo natin. Ang injakto. O muna yung itabuo no sang teacher nga niyo. Nga gindakop, ginpara niya. Kaya wala helmet eh. So, dapat naka-helmet. Ako ya. Ako maako, okay, kuya. O, kapilan ako ninadakpan sa bakulod nga wala helmet. O, sang nagliligad to. Eh, nablang, may ordinance yata diyan nga dapat masuksuki kita helmet. O, hindi kita bais. Ang bais city ya, malakad ka to may helmet kaya dakpon kaya. No? Balis ka dito eh. Kaya mo ito nga nagbiyahe ko bala, nag long ride ko from Bacolod to Dumaguete.
paglabay ko sa bahay. Dapat gali makakas helmet. Kaya damo dito gali mga ridings in tandems, blahaw. Mga riding in tandems. Oh, so, kakas helmet. Siko wala man ko, wala man ko upod, wala man ko kipalo, wala man ko ka... Wala man ko kasalumuha sa ilang ordinansa. Pag tingala ko, para ko sa police, haw. Sir, lisensya, sir. Mayroon lang ko kumplito ko sa papilis. Impara ko nila, sir, may ordinansa. Paglantaw nila sa ako niyang lisensya, ang address Bacolod, biskan sa tanhay ako na ginikanan. Ang address Bacolod, medyo nag-ano sila, medyo nahagan-hagan sila. Sir, sir, may ordinansa kami dire, sir, nga kakso ng helmet. O, naka-helmet ko daan, so naka-bonnet pa ko daan. Do ko watan lang tsura, blaw. Naka-bonnet, naka-helmet, ang gagawa, mata, sedan pa. Bawal gali eh. Pero kung anong ordinansa, dapat sundo naton. Kung may helmet, yeah, dapat may helmet kita dapat. Nangakig ang ACT teachers party list, mga binan. ACT. Si Tinyo. Tinyo na, no? Si Tinyo. ACT rep. Representative. Alliance of Concerned Teachers. Si Antonio. Antonio Tinyo. Sakto. Si Tinyo. React siya. Panawagan niya ang... head sang... si Don Artes, mga kabiyanan. Nanawagan siya kay Don Artes. Sili niya, hindi niya pwede. Hindi niya mahimo ni ang chairperson sa MMDA. Sili niya, kaksa palihog si Gabriel Go. Init-init siguro kay Gabriel Go, no? Init-init siya. Kasi Gabriel Go muna siyang kapangdakop eh. Incheck ni siya. Kabalo ni siya mag-incheck eh. Nagligad, may gindakop ni silang may gindakop silang incheck. Bala nga, wala sapatos, wala helmet. O, gindakop. Bawa, in-incheck. Hindi kabalo. Siling siyang incheck. Hindi ko na siya kinsindi sa ano. May lang si Gabriel Go kabaluman. So, ngayon, ito guro pag-eskwila sa Chinese school, kundi ito ng eskwila. Shishi. Ano na gani, paano na gani nga mga... Kabalo eh. Rumay kilala ko nga kabalo mag-inincheck ko. Kabalo, ano na, Mandarin na, Fukien, ano na. May mga kilala ko nga kabalo sang inincheck, mga mandakpan gin. Tsakto gin man, teacher, dapat example. Dapat ipakita ang pagka-example. Una reminder sa atong sininga. Kagapon niya, aksidente to sa dalan. Bao, tugaling aksidente kagapon, mga biyanan, nga nalabya namon. May karga pa to nga isyanti ang e-bike. Puro gidya sa laya. Number one. Ang e-bike ara sa main thoroughfare sa highway. Number two. May karga pa sa nga pasahero. Number three. Isyanti pa. Nga ang e-bike dapat bawal na sila tani mamasada, mamasahero mo. Kaya wala pa ni sila na desisyonan sa ISP. Wala pa ni sila desisyonan sa aton nga syudad, kung ano nang himuon sa ila, kung ibitay, kung isilya elektrika. kung ano nun na sila, tagaan na sila, prangkisa, makuha na sila, ano man, no? Wala pa na sila na didesisyonan. So, ito nagligad ang aton nga BTTMD, kapang dakop. Galing kay, ini naman aton nga liga ng mga barangay, nagambal mo silang untaton, ano yung pagpagdakop. Nga na pauntat yu haw. Okay, kuno, nagpangabudlay mga tao. Galing kayo sa illegal nga pagi. Sa, wala pa pala na ano. Ha? Muna ang kabudlay no, sa Pilipinas. Kay, ang sila ginatolerar natin eh. So, yung mo ito natabo kagapon. Na aksidente. Abutan na ano itong estudyante. Kay siling sang akon nga informant. Informant ba daw? Siling sang una gid nakakita nga ang estudyante ko no, naligid to kunong driver eh, basi na sideswipe balahaw. Kita sigay na da ang mga tao sa Bangga Metal,
di si gay ginadang mga tao kay gahingagaw na sa stoplight. Ang stoplight daw 10 seconds lang bala mo. Siyempre daw 10 seconds or 15 seconds. Basta dasig lang na dun, ang green na dag. Siguro 20 or 25. I don't know. Basta dasig lang na da. Kagun damo ka mo ya. No? Hindi ka nakalagas ang 25 seconds, 30 seconds ng stoplight, ng green. Kaya si guy, kung e-bike kaya, nga hinahinay kaya, dapat hindi ka na pwede sa highway eh. Tako lang sa mga barangay road, mga ano. Anyway, mga biyanan, ha? Wala gani nga kung kadaga, dapat saligin kita sa aton ng Diyos. Kaya ang Diyos ang aton nga matibay nga sandigan. Now, here's our song for today, for this morning, Matibay na Sandigan.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagmaling ang oras na Pilipinas, alas 7:18 mga kabiyanan. Kamusta, kamusta kamo? Ano ang inyong mga helikoton sa sining aga? By the way, itong sa kay Gabriel Go, no? Matechnical ito sa mga kabiyanan, no? Hindi siya suspend tungod sang ginobra niya sang teacher, suspend siya tungod sang iya nga vlogging. Vlogging mga kabiyanan, kag ang sa privacy na bala mga kabiyanan. Kay bawal eh, no? Bawal eh ang privacy na. Hindi mo videohan ang tao nga hindi gusto magpa-video. Dason naginhimo niya vlog, bawal na. O, nag-release sa statement si Don Artes kag may ara gid sila ila kagulingon nga mando nga dapat hindi na himuon nga vlog. Kaysa nagligad, damo naga-vlog eh mga iya ka MMDA. O, gina-vlog nila kay di siyempre pwede gina mapagkikitaan. Ha? Pwede na mapangwartahan eh. Amo na nga nag-vlog. Oh. So, medyo tagiligid si Gabriel Go, mga kabiyanan. Tagilid. Kag suspended siya, mga kabiyanan. Ang ginpanawag siya sing show cause order. Ang ginpanawag siya. So medyo damo lang ang nagkadlaw, damo lang ang galantaw. Kay damo na galantaw siya eh. Ha? Damo na gabantay-bantay siya iya eh. Oh. So ha? Kun ano ang inyo yang pagintindi sini. Pindila na sa isa kag isa, pero gin suspensa. Oh. But anyway, oh, maing aga sa inyo tanan. Sa ato ng mga kabiyanan nga nagasunod, Sir John Watas. Oh, palakpakan natin sa siningaga. Ato nga first honor. Good morning, Sir Bibo Tumbion. Mayang aga. Ikaduha ka na lang, Sir, ba? Oh, kay Sir Ray Ramos and family. Mayang aga. Kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ. Sa BMOCF Church family, kag sa Win Youth on the Rock. Oh, ato mga kabiyanan, dira. Mayang aga dira sa inyo. Ma'am Isada Rosario, good morning. Kay Sir Jules, sir, mayong aga, mayong landa nga pagbiyahe. Kay gina daw katawahay sa dalan, kay timprano pa kami. No, siling ka kay misis, timpranuhan natin kay kagapon late kita eh. Ha? Timprano, naglakat guro kami sa dalan, nga lambot kami mga 6:11, ara na kami sa Bangka Metal. 6:15 guro. O, mga, wala tawahay kayo ang dalan. Ha? Pero mag-abot na mga 6:30 na, wala na, ginutok na na da. Kay gahing agaw na ang tanan sa Alas City. O, ginutok na na. Pero mga mo na ang oras, 6:15, 6:11, daw hindi pa na masyado. O, sa Kuri, hindi man masyado. O, doon medyo tulo-tawahay pa na yung mga oras. O, so, kung gusto nyo nga, hindi ka mo yung mag-alang-alang, di early, oh, timpranuho na ito. Oh, ayong agagid, oh, kay Sir Jules, oh, sa bilog nga Divina Gracia family, sa Zamora, Moran, Azarcon families, Vallejo family, sa Manila, mayong agad rin sa inyo tanan. Oh, sa ating mga kabiyanan sa Cedar Prince, kay sa Bible Center Church, good morning, oh, kay Nanay Connie, Doresha and family, mayong agad, Tatay Benny, kay Doc Gracie, Daniel, kay Diana, kagay Daryl, o may nga gada sa inyo. Sa tanan ng mga members ng City of God, kay Pastor Enay na Bidon family, may nga gada. Mami Kleng, Daddy Sammy, Kaskalya sa Batangas, oh, kagay Tito Jimmy, Joanne, Jason, and Jana Pesquedera. Good morning dara sa inyo. Oh, si siling ni Sir Ray Mata. Ang una nga ginabuksan kun aga mata insakto si Sir Ray. Oh, palakpakan nato si Sir Ray. Amo na insakto na ya basta may magbugta ko sa aga. Ang una ginabuksan mata ginaya, hindi iya kun ano-ano. Nga siling si Iban ang naginabuksan puwerta, cellphone, ano, gapiyong ta magbukas. Mata ang unang ginabuksan, mga kabiyana, no? Ara, siling ni Jacob Ray, mata. Siling na nanay Virginia, ang unang ginabuksan, suga, bintana, pwede man, pero nami ang pero ang nami nga buksan ang tagipasoon para sa pagpasalamat sa Ginoo sa bago naman nga. Oh, nakapuntos si Nanay Virginia. Oh, palakpak. Puntos si Nanay Virginia. Ang tagipasoon niya nabuksan man kunaga, no? Nabuksan man. Biska nagapiyong ka pa, kay nagapangamuyo eh. No, oh, nagapangamuyo, piyong ka gidya kung mapangamuyo ka para hindi ka masabad sa mga palibot. No. Oh. I-check to mo si nanay, ano? May punto, may punto. May punto ka. Oh. I-check to. Oh. Ang iba ko, no, ginabuksan ang cellphone kay ga-alarm. Pero gapiyong pas ang ginabuksan. Okay. Dulong pa eh, natulog pa eh. Oh. Wala lang gabuka mata. Ma'am Edim ni Galon, maayong aga. Oh. Kang sa ato ng mga kabiyanan dira sa FCCC, La Carlota, good morning. Pastor Rodrigo Nyeri and family, maayong aga. Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga. Siling ni Sir Bibot, mangkotsa, kung kamusta ang lakat sang aton pungsod Pilipinas, daw wala katapusan, dapat may period ang mga question kagan, sir. Ang una ko ginabuksan ang akon mata. Kung ako magbugtaw kung aga. Ati ma, ayaw man, insakto nga sabat. Oh, insakto nga sabat, mata ang ginabuksan aton kung aga. Kagun si Nanay Virginia, tagipasoon eh, tagipasoon. Kaya nagpangamuyo kita si Ginoo. Ang lakat sa aton nga pungsod Pilipinas, sige lang gihapon. O galing kayo dogaki ang aton nga pungsod eh. Dogapiang-piang aton nga pungsod Pilipinas, sige nagalakat pero gapiang-piang. Kay kadamo sing mga kuskus balungos kun sa ano pa, kun ni Mami Junisya pa. Walang kuskus balungos. Pilipinas, damo kuskus balungos eh. No? So, nagkakiang-kiangid. Sa aton niya nga, dira sa impeachment, mabiyanan, no? Wala gina may nagdaog, dira. No? Pirdigid. No? Ay, di, siguro sila, guro nagdaog, kaya may kwarta sila eh. No? Pero ang pinaka-pirdi, mga biyanan, ang pungsod Pilipinas. No? Perdigid kita kay una sa tanan kadako-dako sang gasto. Oh, dason wala na una ang mga importante nga mga bagay. Perdigid kita mga kabiyanan, nga perdigid kita. Oh. So amo na ang realidad sang impeachment process nga ina. No, may okay lang may mga sweldo man na sila kun ha. Padayon sila da sa ilang ano, may mga sweldo man na sila kita ya. Ang aton nga mga layi nga importante na ipasa nga kutani, mabuligan kita, mabuligan ang mga pungsod, ang mga Pinoy, kita nga ari sa pungsod, kagsagwa, mabuligan. Hindi na lang kay Ginoo na ang impeachment. No? Although may ginoobra pa na nila, gyapon, yes, wala man na sila gauntat sa ilang obra. Yes, wala sila gauntat. Pero ati siyempre, dako ang nakaon nga oras sang ilan ang impeachment. Eh. Pila na ka-adlaw sa isa kasimana. Monday, Tuesday, Wednesday. So, Thursday, Friday na lang dayon sa iban. Oh. So, ng mga senador na, maabot na to sa Senado, mga hapon na sila gabot eh. Oh. Hapon na sila gabot. Namin nga obra, no? Gusto nyo mag-senador? Gusto nyo mag... So, swilduhan ka mo 300,000. So, hapon ako mag-sulod sa obra. Oh. Gusto nyo na? Pwede man, no? Nami po sweldo 300,000 doon na mula ng no? Doon may ano ka man, may staff ka man nga magbulig sa obra mo. O, mahambal ka lang si mo staff. O, paliw ko si Kaso siyang papili siya muna. O, paliw ko si Kaso. Nami, no? Partner po daw nami, guru mag sinador tay. No? Senador Hinilya kag si Senador Carmona. Your Honor, I request to have my manifestation. Can I have my manifestation, Your Honor, Bernard Carmona? No? Dason, dagko sildo, no? Oh, eh, imagine na, wala, isa kabulan, partner po, 30,000. May mga allowances pa na, may mga MOOE pa na, may mga tanan ng allowances. Oh, ang 300,000, limpyo na na. Dasun may kinsa may pasukbit pa na sa imo kun di. No, di blado ko na may mag senador no. Senador kag congressman. Siling ni Sir Jules, aray naman di traffic pa sir sa Aranita Lizarris. Oh, may ano na sa buong siraw. May bungko anay naman. Okay, kiss abra sa tamaan pagdali-dali sa mga tao, bla. Ga bungko anay na lang. Pero dapat pareho ka mo sa mga senador, bla, hindi masyado magdali. Oh, ganito mo mga congressman. Gusto kong malakad ka mo, may convoy man ka mo. Oh, di ba, partner bon, may convoy ka man. May security ka pa. Oh. Galing kay ka, do ako guro, di ko guro mabuhay sa security. Kung diin makadto, may mga security. Biskan mag, biskan magpabanyo ka. May security ya. Oh, oh, butang da security. O, isa sa purta. Gaano ha? O, nag-itik CR. O, oh, te. Siyempre, basi ya, delikado na ya karon kung wala to may kabantay sa CR. Oh, basi at kihon na to susulod eh. O. Oh. Ha? Nami, no? Paminsaron mo lang bala. Doon ka nami mag... Doon ka nami mag-senador. Galing kayo ito, siyempre. Ka-opod si naman ang mga responsibilidad nga hindi mabangbang. Mula na, ka-opod si na ang mga responsibilidad nga hindi mabangbang. Oh, bang. Hindi ginaya ma hindi ginaya mabangbang mga kabiyanan yung mga responsibilidad nga ina. No? Sa kadamo gid na mga kabiyanan. Ha? So, amo lang na galing, ha? But anyway, kung naga gusto niyo mag senador, sige lang ah. No? Pindi sa inyo. Okay. Good morning, Ma'am Corazon Estilioso. Oh, maying aga kay Tita Merly Lumawag. Good morning man kay Sir Robert Hisulgon. Sila niya, praise God, sa palaboton nga orientation ceremony ni Pastor Edgar Alan Bordon. So, August 20. O, namigid, no? Maayagid. Sila ni Ma'am Ninit Pisaga. Bless na bless, gikos ang mga tupiko at adlaw, especially sa Word of God. O, salamat din sa Ginoo, no? Importante, ginaang pulong sa Ginoo. Importante, ginaang... hindi gid madula. Ma'am Maribel Magbanwa, mayang aga from Jordan, Gimaras, oh, sa taga Jordan dira ha. Ato ni mga kabiyanan dira sa Jordan. Oh, mayung aga dira sa inyo. Oh, nami na sa Jordan kay damo na da mga ha? Damo na da mga tawo. Ha? So, mayang aga no sa mga kabiyanan sa Gimaras, sa Iloilo, kagundiin mga mo good morning. Kay Pastor Michael Bailon, mayong aga. Listening from Cree Care Baptist Church family to happy listening to Cree Care Baptist Church family, to Francisco family, Monte Falcon family in Abada Sky from Pastor Michael Bailon. Mayong aga dress sa inyo tanan. Kay sila ni Sir Jules, bulig to pray pastor nga matigayon ang proposal ni Kong Albi nga pabutangan da play over sa di ni sir sa may Bangka Metal. Okay man kung may play over sa Bangka Metal kay traffic. No, traffic gid na kayo. Dalapad man lang dalan ni eh. So medyo okay man oh. Lagko man mga tracking naglabay. Oh. Te ang tracking niya hindi na pwede sa play over. Ang flyover na may grupo tangan flyover from sa Alihis lang bilang road no. Amo lang na grupo tangan flyover no. Galing kun mag Jollibee ka kag mag chowking kay may bagay na patindog da nga chowking eh. Hindi ka tumasaka sa babaw. Oh, dra sa dalom ka lang. Pero kun ga gusto mo marikta, ma flyover ka. Ang isa pa gidin ka traffic mga kabiyanan ining East Road na to no. Dra sa may Lupuis East na yon. Pertig na diya ka traffic ang halin sa may ang halin sa Santa Fe nga dalan sa ano ko pa lang Bangka Helvisia ka pa lang traffic na ara nang punta kisa galambot mo na to sa oh layo pa. Ginutok oh ginutok dasan mag-stop na biskan stop na ang iban gagaw gyapon na. Amo na oh stop na gagaw gyapon ang mga iban. Oh. Ate kabudlay na red na mong sige ka gyapon lagan. Yo siling sang sanotuman. Martis nga adlaw. Oh, nagkadto ko da eh. Dra ko naglabay siling sigin porsir. Ay karon pangpakdulon ko kumo siling. Siling sing sa driver pakdula pala sir. Kay kasi gi stop na mo kasi gigyapon no te. Nga wala ta may mahimo sina kay wala man gina pang dakop eh. Oh. Oh, di kun gusto nyo ano para dakpon tanan ma ano na ta mapadlagan kami ni partner Bonardo ma tandem ni guro kami. Oh, mayor kag congressman. Pwede man mayor kag vice mayor, no? Mayor oh, si ano, Mayor Bonard Carmona, ako ay si Vice. Oh, si Vice Mayor Jigs. Doka, doka wala gid ko kalayo gid sa kamatuoran ba? Oh, doka layo gid sa kamatuoran. Ma, so good kung gusto niyo magpadalagan, ma, so good ko sa barangay kagawan. Barangay Tano na nai sugod. Purok chairman. Oh, andra na nai sugod ah. Manang natawag ang political career mula ako. Sugod ka na sa dalawang pababaw. Oh. Okay, Ma'am Jessica Sumbito. Good morning. Ma'am Marilyn Hilera, siling niya. Mata ang inya ginabuksan. Chakto kid. Palakpak naman ni Chakto naman tadi. Oh. Mata naman ang ginabuksan. Oh. Kay Sir Daniel Agi, mayong aga. Sir Diosdado Flores, good morning, kid. Siling ni Sir Jules sa Metal, kag sa Lupuis East, ang butangan flyover namin na yun. Namin na yung butangan flyover, kaya pwerte na naka-traffic, kid. Pwerte na da. Okay, Ma'am Girly Marcine, mayong aga. Siyaga pamati ko sa Radio Now. Have a blessed morning to all members of Hinigaran Fundamental Baptist Church. Kag sa amon Pastor Arden Romero and Pastor Gabby Tubeyo. Hoy, mayong aga mga pastors and members ng Fundamental Baptist Church sa Hinigaran Fundamental Baptist Church. So, good morning to sa inyo tanan. Kay siling ni Nanay Virgil, maano ka kung mag-senador ka, Pastor? Hindi ka to free sa pagkadlaw. Makadlaw ka to. Hindi, okay man to guro magkadlaw na. Ya. Hindi man ka guro kigan. No? Aria sa ONP, ang limitless nga kadlaw kagakalat na ng mga listeners. Kung ma-speech ka, makadlaw ka na lang, no? No? Kabudlay toon kung ara ka sa Senado, no? Dapat ya, i-chaktuhan nga mo yung no? Dasig ka to kung mag-siling ni Partner Bonar, dasig to kung magtigulang sa Senado. But anyway, mamiyanan, ito mga kamiyanan, dagali sa Ibi Magalona, Ibi Magalona Evangelical Church, o kay Nanay Elsa Castroneuvo and family, kay Ma'am Mitchell Opson and family, kay Ma'am Sonia Aguilar and family, may agad na sa inyo. Anyway, La City 36 mga kamiyanan, makanto kita na sa itong pabaon sa Siningaga. Ecclesiastes chapter 12 verse 1, oh, this is a good reminder for us, especially sa mga hubinon pa. Oh, siling dira sa Ecclesiastes 12 verse 1. Remember also your Creator in the days of your youth before the evil days come and the years draw near of which you will say, I have no pleasure in them. So, in English, bro, sa Ecclesiastes, mga biyanan, ginsulat ini ni Solomon nga nag-describe sa kagulingon as the preacher or Koheleth. Oh. Sa kag sa iya kabuhin na experience siya ang wealth, ang wisdom, ang power, ang pleasure and success, oh, beyond anyone else ang iyang ation. And si Solomon naglambot sa sining conclusion nga ang kabuhi nga layo or apart sang Ginoo is ultimately vanity. Sining vanities of vanities, mga biyanan. Oh. Masiling ka vanity, it's temporary, it's fleeting, and it's unable to provide lasting satisfaction. And sang ininga libro, manog tapos na, chapter 12, he turns from observation to exhortation. After niya na-explore ang mga frustrations ang kabuhi, ginambala niya iyang mga readers, kung ano gid ba lang pinaka-importante. Siling niya, remember your Creator. Now, this is not merely advice for young people. May times kung may mga walihan ng young people ang muna ginagamit eh. But it's not merely advice for young people. It is a call for every person na magkabuhi, kaupo ng Diyos, no? At the center, no? Antis nga madula ang mga oportunidad sa kabuhi. Okay? So, siling ni Solomon, remember your Creator. Remember also your Creator. Sa Biblia, mga mayan, sa pulong sa Ginoo, to remember means more than recalling information. Ha? Kung sinita, dumduma, it's more than just i-recall mo kung anong na nabalaan mo. It means to acknowledge, to honor, to obey, to live in light of God's presence. That this is the essence of the word remember sa sininga passage, mga kabyanan. Now, the thing is, damo sa aton, nga madumduman lang aton ng Diyos sa tiyon sa mga emerensiya. Madumduman lang nato ng Diyos kung may mga problema kita, kung kabugat sa mga ginagiyan nato, dira lang nato madumduman ang aton nga Ginoo. But then, ang panawagan ni Solomon sa aton is to remember Him every day. Making Him the center sa aton kabuhi rather than the last resort. No? Kaya muna ginahimo naton. Ginahimo naton last resort ang Diyos. Nga dapat hindi. Nga dapat ang Diyos ang aton niyang naunahon. Okay? Ang Diyos siya ang aton niyang sundon sa aton kabuhi. Okay? So, muna dapat eh. Okay? Muna dapat. Now, siling niya, siling ni David, ni Solomon, remember also your Creator in the days of your youth. Hindi na maghulat, buwas. Okay? Ang panawagan ni Solomon is for people to seek God samtang may ara pa sila kusog, may ara pa sila oportunidad, may ara pa sila tiyon. And the principle extends beyond the mere term youth, mga kabiyanan. Adlaw-adlaw, ginapospon nato ng obedience. Amo man na ang pagpospon naton sa mga bagay nga hindi na naton ma-recover. Kada adlaw nga ginapospon nato ng aton pagsunod sa Diyos, amo man ang adlaw nga hindi naton ma-recover sa aton kabuhi. Kay man, ang tiyon, mga kapiyanan, is a thing nga hindi naton mauyatan. Once a time is spent, madula na ginaya. Hindi pa rin sa kwarta, bla. Ang kwarta, madula, makita mo lang na, pero ang oras siya, gadaga na, hindi na mabalik. And we often assume nga may ara pa kita liwat oportunidad. Sining ka, dason lang ha, dason ako masimba, dason ako malagad sa Ginoo, dason ako masunod sa iya. Dason lang ako mag-alagad sa Ginoo kung medyo hindi na ako sako. Kung ma-retire na ako, kung di bla. But then the Bible reminds us that today is the day to seek God. Kaya sila niya, remember also your Creator in the days of your youth before the evil days come. Life is temporary. Si Solomon nag-refer sa reality sa pagtigulang bala, kagkabudlayan sa kabuhi. Ang aton niya nga ikaayong lawas, ang matamat na mag-fade, ang aton nga kusog, mag-decline, at mga opportunity, ang mga opportunities, ang matamat, kakadula. Earthly pleasures, madula na ilang appeal sa tagsan natong mga buhay. Kag ini nga mga kamaturan, mga bayanan, they are not meant to discourage us but to give us perspective. Ano nga perspective? Nga ang kanubuon bala sang kabuhi naton. Ang kanubo sang kabuhi naton eh. Nga amo ni dapat ang mag-motivate sa aton nga mag-invest kita in what is eternal. Well, many times sinambal ko, hindi mo na malain nga nag-obra ka, good nga makabakal ka balay, makapundar ka sa mga panimalay, may silakyan ka, may negosyo. Okay mo na, wala gina yung problema. Nami gani na eh. But then, as we go on with life, as we focus on these things, dapat hindi man madula sa aton, prioridad, and it should be the number one priority. nga mag-invest kita sa mga eternal na mga bagay. Oh. Aton nga kultura subong, no, nag-encourage sa aton tanan nga mag-pursuing success, mag-pursuing possession, mag-pursue entertainment, recognition, but none of this can satisfy the deepest needs sa aton nga tigipusoon. Think about Solomon. Si Solomon, ara na sa iyatanan eh. Success, possessions, entertainment, recognition, ara sa iyatanan. Pero ang iya konklusyon, nga tanan ini sa kabuhi, ha? Wala plus vanity. No? Nga siling niya, nga ang meaningful nga kabuhi, nagasugod kung may ara kita in tsaktong relasyon sa aton nga Diyos. Because only the Creator can give lasting purpose to His creation. So, pamangkoto na ito natong tagsa ka mga kaugalingon sa siningad lang. Are we remembering God every day or basi kung kinanglan lang natin bulig? Kristo blayhan ang sentro sa ato na doadlong nga pagkabuhi. Huh? Because every morning, mga biyanan, is a gift from the Lord. It is another opportunity to love Him, to obey Him, to walk with Him. So, hindi natin pag-uyangan in yung mga oportunidad natin sa sining mga tinion. For tomorrow is a day that is never promised. Alas 7:45, mga biyanan, antes na magbalayon, mamati kita na sa pipila ka mga panunod. Imbalikatin magaling, ibabalik pang oras na Pilipinas.
2: Yari, ang aton na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
3: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka mo ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
5: Minsan ba ang pakiramdam mo ay parang parusa ang iyong trabaho? Alam mo, pakiramdam lang yan. Dahil ang totoo, ang trabaho ay biyaya sa atin ng Diyos. Dahil sa trabaho mo, mayroon kang kinikita na pantusto sa iyong mga pangangailangan. Nabibigyan ka din ng pagkakataon na gamitin ang iyong mga talento, kakayahan at kaalaman diyan sa iyong trabaho. Ito rin ang nagbubukas ng oportunidad para ikaw ay patuloy na matrain, matuto at lumago. Your work is not a punishment but a blessing from God. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nabasa akong magandang quotation tungkol sa trabaho na ganito ang sinasabi. Work is God's gift to you. What you do with it is your gift to God. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa mga trabaho o negosyong ipinagkatiwala sa atin? Una, because work is a blessing, work excellently. ang magaling na katiwala ginagawa ng tama at mahusay ang mga trabahong ibinibigay sa kanya. May gantimpala ang mahusay na pagtatrabaho. Ang sabi sa Proverbs 22 verse 29, "Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men." Kapag excellent kang magtrabaho, iyan ang magiging ticket mo sa pag-asenso. Pangalawa, because work is a blessing, do it joyfully. Anong mararamdaman mo kapag may binigyan ka ng regalo pagkatapos nang makita niya ito ay biglang sumimangot at nagreklamo? Ang sarap bawiin ng regalo, di ba? Gawin natin ang ating trabaho na may ngiti sa mukha at ligaya sa puso. At pangatlo, because work is a blessing, bless others through your work. Dahil ang trabaho ay pagpapala sa iyo ng Diyos, dapat lang na may pagpalain ding ibang tao ng dahil dito. Ang sabi nga ng author na si Mark Batterson, "When God blesses you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving." Dahil ang trabaho ay pagpapala ng Diyos, gawin natin ito ng may kahusayan at kagalakan. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.

0: pagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal.
1: Mas radikal ang magmahal.
2: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
3: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company.

Nakabalik ang oras ng Bilimin sa 7:59, mga kabiyanan. Mayong aga sa inyo. Ganda na, no? Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, Zone 15. Kay Brother Randy Lisages, Jonathan Apawan, kag Chad Pahilanga sa Talisay, mayong aga. Kay Ma'am Sonia Cardillero, o Cardillero, mayong aga dito sa inyo. From Antipolo City, uy! Kay Ma'am... Ma'am MJ Taligatos Hitsanova, good morning. Always listening here in Talisay. Pagbugtaw ko, di ba BSD yun na? No? Good morning sa amon nga faithful church treasurer, Mami Mary Capuli, kag sa tanan nga mga bumisos ang Talisay Fellowship Baptist Church. Kag good morning man sa amon Pastor Migo Jonathan Vargas. Good morning sa kay Ma'am Malu Vargas, ang music director. Ang ginugid magpakamahay sa inyo tanan, no? Si Bilog nga pa ni Malay Vargas. Good morning dira sa inyo. Oh, kag sa ato mga kauturan dira sa Talisay Fellowship. Maayong aga. So ari na kita mga biyanan sa unang gabahin sa aton nga tingog publiko. Ari mga biyanan na eleksyon sang BSKE sa December mga biyanan. Sa sininga tuig mga biyanan na. Ang kumilik nagpaandam sang mga nagpadlagan sang BSKE sang paggamit sang mga ayuda. Ha? Kay iban ginagamit ang mga ayuda sa pagpangampanya. Damo mga buyanan subong, no. Damo ko actually, damo ko may mga nabatian eh, ha? Nga ang mga ayuda ginagamit sang pagpangampanya. So nagpangandam ang kumilik mga nagpaandam ang mga kumilik mga buyanan. No, si kay nagligad ara sila sa Oriental eh. Oh, dirigi sa aton sa Negros. Oh, mga aton nga mga kapitan nga oh, mga mabuot na aton mga kapitan, paliog lang talan taw dira sa inyo mga batas-batas. No. So, may vlogger subong mga kabiyanan nga ginalantaw ko ang ano na pangalan niya, si ang kapitan kapitan abla. Oh, Gibis. Si Kapitan Gibis mga kabiyanan. ang realidad bala when it comes to hindi naman tago, no, nga damo na muna eh. No, kapitan nga, no, nga gapang kaukaw. Wala abdo nang gambal nga tanan mga kapitan nga muna. Pero ang ginaportray niya bala sa iya nga vlog bala, sa iya mga skit, makakadlaw kagid niya kag maka oh. So amo nang realidad subong eh, damo nagagamo na eh. No? So siling sang kumilek, no, kay nagkadto sila sa siyang nagligad adlaw sa Baiz, nag press conference sila sa Baiz City. Kagapon ni. Eh. So ari sa Negros kagapon. Oh. So nagpaandam si Chairman George Erwin Garcia, o siya ni ang aton nga chairman sa kumilek. Oh. Siyang stern warning sila niya. Stern warning number 7. Sa mga kandidato sa barangay kag sangguniang kabataan elections, no? Again sa paggamit sa mga ayuda sang pagpangampanya. Kabudlay. No? Kay di mo nang ginambal niya sa press conference sila kagapon sa Baiz City. No? Nga ang implementation mga kabinan sa mga public programs kag ang pag-distribute sa mga financial assistance hindi maniya bawal, no? It's not entirely prohibited mga kabinan, may panagtag gihapon, no? Kag ang aton niya nga mga local government, no? Ang mga LGUs aton, no? Pero amo niya, no? Dapat ma-secure anay sing formal COMELEC exemption. Oh, it's not prohibited nga may mga distribution sa financial assistance, mga ayuda, pero siling niya makuha kamo anay sing COMELEC exemption kay siyempre election time eh. Ah, election time eh. De, ano na lang balahaw ang ginatawag naton nga nalipat pa ko si Tinaga ba? Ara na sa punta sa dila ko, Pater Bonard, bibiliyong lang daw kung ano nakabutang sa punta sa dila ko. Ang ginatawag na ito nga